0: ci li nga xam ni moom la borom bëgg. Loolu am nañ ci njort lu rafet ndax ni nga ko waxee rek ñeen fukki at ak benn yoo xam ne lépp ci ginnaaw Cheikh Salih nga ko def. Kon boo ko sosee ci ginnaawam, loolu sax du sos, waaye boo ko yokkee ci ginnaawam, loolu njortu nañ ni na ko sëriñ bi bëggee rek noonu nga koy defee. Kon suñ soxna bi ñu ngi lay ñaanal bu baax, suñ borom defal la ci tawfiq ak ndam ba yéene yi nga ci am lépp, suñ borom defal la ci lu kawee sa njort. Kon ne xanaa nga tàggoo rek, su ko defee ñu
1: waaw kàddu yi tàggoo yi de xam naa day jëm ci ñaar. Benn bi mooy ñaanal Cheikh Abdou Samad di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko. Mu bokk ci ndëxin téefi Sëñ Touba yi nga xam ne yàlla dana leen fi yàggal lool. Te yaakaar ji nga xam ne taalib yëpp am nañ ko ci moom ngir taxawaayam bu rafet. Moom Diawfal Fara la, Djimi Sëñ Abdou Samad Diawfal Fara la. Xam naa ne bu tudd woon Abdou Samad moom Diawfal Fara rek lay tudd. Maam faju aajo la, maanaam ku làmb rek da ngay jàpp ne yaa moom Cheikh Abdou Samad. Xam nga loolu dafa mel ne ku ko bindoo waroo tal sax dara. Waaye tëriwut mu am yitte, amuk féex, nëbbatuwul, dawul kenn. Te nit dana am njariñ lool. Ba am njariñ li yóbbe ko nit ñu sono ko. Ba mu xañu nit ñi boppam ngir ni lool. Day mel ne Cheikh Abdou Samad moom lu ko nit ñi gën a wuti rek. Mu gën leen a wuti. Maanaam melawoowu suñ Sall doon wax ne suñu borom boo ko utee da lay gatanu.
0: Day
1: mel ne Cheikh Abdou Samad noonu la mel. Moo tax ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb. bi jaahi man samaytuhoo
0: Abdou Samad
1: yàlla na ko may aw muy Cheikh Sonay bi yàlla na ko may fa mu gudd may ko ak wér. Loolu la ñuy tëjee. Leneen la ci des itam di sant sunu xarit sunu soppe Sëñ Moustapha Diouf. Sëñ Moustapha Saliou Diouf nekk ci kër gi itam am fi taxawaay bu rafet, di borom jukko ju rafet, di boromub yar, di boromub xam-xam, di boromub dal, di borom sago. Ñaan yàlla sunu borom ci barkeb Sëriñ Saliou ma ko yar, barkeb maamam ji Sëñ Mor Diouf Jatti, sunu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér. Di la sant itam Sëñ Diine Ndiaye bu baax a baax ci dalal gi ñu dalal. Ànd naag dal, ànd naag xam-xam, ànd naag yar, ànd naag itam pédagogie boo xam ne nii wane na ne kii wax li muy wax yomb na ci moom lool. Noppal nga itam ki nga doon dalal. Beneen bi ci des nag kon day jëm ci jullit ñëpp. Rawatina mourid yi mooy guddi gii di ñëw muy guddi gàmm nañ ko fonk. Te bañ koo def muy xewu adduna woo xam ne nii ci diggante sinabak photo wook mbiri adduna yi xew lañ koy def. Guddi la gu mag ci Sëriñ Touba. Kon nañ ko waaj. Te Sëñ Saliou daan wax ne guddi gàmm nga yemale ko guddi ga ko njëkk ak guddi ga ca topp dara jar ko ci ab jullit. Kon kenn ku ci ne boo jugee ci gàmm war ngaa xam ne ni ma ko def tey defuma ko woon démb te subit duma ko def. Loolu mooy wane ne wóote na nga leen. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: Waaw jërëjëf Sëñ Soxna bi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon topp Asamadiya TV. Loolu kooku loolu kon moom lañ leen indiloon ci émission bi nga xam ne mooy Sëriñ Touba ak gàmm. Gis nga leeral yoo am solo yi nga xam ne Sëñ Soxna bi leeral na ko. Kon ñu ngi siyaarewaat suñu kilifa gu tedd gi di Cheikh Abdou Samad di ko ñaanal suñ borom gën koo yàggal, gën koo wéral, defal ko ndam bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy defal maamam Cheikhul Khatim. Ñu ngi ziyaarewaat it ni ko suñ soxna bi waxee Cheikh Moustapha Diouf mi nga xam suñu wërale la nekk ci kër gi di ci liggéey bu am solo. Moom it ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal suñ borom defal ko ci ndam moom itam. Kon foofu la ñuy yamale émission bi di wax wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: ليلة مع تعبي وتورش تعظمي

waye kañ lay mëna andi ay xéewal ta mëna ñod nit mu dem aljanna moy day deppo ak sunna deppo ak sunna bokki cheikhul khadim cheikh amadou bamba bo masana ñu né ta féra wéru gam dañ né ci xarkanam bi lay ñëk feñ mbekté muy am loxo bi day tabé bu daan tabé fukk bu gamu diké day tabé junni tambalé ko ci bis bi né ta fér nak ba gamu gay jeex cheikh sall mbacké da na wax naan fan yi jitu gam tax ba gamu ñew ak fan yi tégué ci gam kuko yemalé ak yenen fan yi gamu wo kon bu fan yi jitu gam nga xamné moy ñett fan yu ñëk yi ko jitu nit ki da ci wara woné né mi ngi gam ta bu jallé ñett fanit mu woné war né da doon gam mune nak fan yoyu kuko munta ragnatlé ak fani atmi néna gamu wo kon cheikhul khadim bu ne tafere wéré rek ci la tambalé gam xarkanam bi day bel lo fu day jappandi day joxe ndey yor ak chamuñ tayit mbektem ñepp ko sétlu ndax lan da xamné wér wi kim doon ligéyal tam ñor ko lool ci la gëné aduna ba bis ba jot nak mu dik yoral bopam lepp moy yor programme ba moy fété li jigéñ ñi fañuy fété moy fété la jankar ye fañuy fété moy yar ci digënté bi di andi ay bernde di andi ay bernde yoro ko bopam diko joxé di pompe ay sikki bu beur set jankari ñu organiser len bu ñuy jangé li ñi jangalé ñi jang li ñi jangalé bu beur set ci téwa yob nak cheikhul khadim cheikh amadou bamba kon koku mo gamone niñ dan gamo ben borom xam xam neena ka fek touba légui la doon banex wa seigne touba difa ko won ngir banexup kenn ñi dan nelaw guddi bu ñuy sikkar ak bu ñuy jang xasir la ko dan jox ngir seeni nelaw naw lol mo fi andi cafe touba ak ataya waye difa ko won nak muy banex bo xam ngay dem nan sa cafe touba rek teud di waxtan ak yenen yu bokut ak yoyu neena cafe touba yenit koy nelaw dong mok ataya lolou lañ fi andi won te bo yewo ci nelaw yi dañu bëgg nga dem sikari mba nga jangi alquran mba nga jangi qasida lolou lolou doy cafe touba cheikh salim bakari radhiyallahu anhu neena bi seigne touba joge 1 ca geej ga te demagul mauritanie ganar darul man nan da melone amerique moy 24 sur 24 amul goudi amul beccëk bo diké kër gi day lèr nañi liñu def ci beccëk bi lañu def ci goudi gi liñu def ci goudi gi lañu def ci beccëk bi borom japp mu toj jappar ku japp yorum japp di julli mba ko yorum japp di jang alcorane mba ko yorum japp di sikkar rek néna mo amul ci kër ga kenn xalatu fa def lenen tan niñ ko fanané def ni liñ ko yëndu waté def bu gudé non liñ ko fanané waté def bu aliké ñu yëndu war ko ñu def mo melni amerique bo fa démé amul man nan tëri nañ néna ke seigne touba amul won tari nañ kor kokku yakar na na boko xolé bisam yépp gam la waye nak bu gam gu diké da koy yok lum ci dawul téwé da koy téwé lum ci daan téwé da koy yok lum ci daan joxé da koy yok lum ci daan def da koy yok ba nopi nak bolé kok ber goor ñi feulé ber jigen ñi feulé duñu gisanté sax bay seenanté gisanté rek duñ ko def gam na ko ko defé non jang ci alcorane ci kartia jang ci qasida def ci ay salat salawat mu salatu ala nabi so xeye genn nga aljane sa borom ta ba nopi da nga doli ko xewali sa borom ñaar yoy lay jariñ di tax ñukay sunnal nak lu xew lu nek jamono daf ci dan jël walam dañ ko dan dajale ay goor ak jigen ñuy def lu len neex ndax lolo jamono cieddo ji cieddo gi dafa jégué won ak jamono yi doomi soxna gi ta bobu doomi soxna yi amaguñu manam kliftef ci cieddo yi day tax nak bu señ bi nekké ci digg penc mi di warate cieddo yi dañuy dem ci jetti ya muy fañ bayon tolu gerte ci gnaw kër ga di sabaroka nan seen lu len neex ak def lu len neex lolay it bu ba dañ ko bëgg ataf bolé ko ci li señ ci def woné né bass ba fé ak bass bi fi ñu wax wayam lola boba deug dafa yaato gut te nit ñi nangi faaw delu ci watu guñ ci yoonu njub waral na nak bi seigne touba dikke mu bok ci ñi nga xamne dañuy tejj dit dañoy yeesalat mu ne buñ koy def nañ ko def sunna yu bari yiñ ci def goor niro jigen jigen niro goor goor jaxaso ak jigen jigen jaxaso ak goor ñu dajé fa andi fa ay naan yu ñuy téré di sabaro kat fecca kat wonante ay yenen lolu dafa dakonté ak sunna kon na dañ

naradal yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam tiofel gi ma am ci yonent bi alayhi salatu wasalam farna ci man beug keur beug dom beug wa keur beug gi mako beug farna ci man yu yep mahat mahabbati al mukhtara sayyidana hubbil maghaniya wal ahlina wal walada kon beug gi ma beug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasalam farna ci man beug keur farna ci man beug wa keur farna ci man beug dom dem bay wax ne sama deret sama lepp sama ñima jabote def na leen ñu jot sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasalam ci lepp lu ko nara dal dami wa ahli wa awladi alfida'u lahu abdan khadiman lahu mudkana li sanada fofu la beugel manayam di wax ne mom rek la beug lum beug la beug lum beugul beugumako lum bañ lol la bañ luma bañ lol la bañ kon lolu moy beugel gop nabiyuna al mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wa ma abahu ya bahu aqsamtu billahi inni lin nabiy abadan khillun wa hubbun wa ma yabahu abahu kul wa ma abahu ya bahu abahu lepp lu yonenti bañ mom la bañ luma bañ lol la bañ kon la beug rek moy lu yonenti beug ali salatu wassalam cheikhuna ahmad khadim bubu nak dañu ñew tay inshallah ngir nafar limu fimu jaar ci wone kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci taggo ko ci kagn ko ci wone ak tiofel ci mom lol nak bind yeb bo ci jël ci terem rek dang ci fekk luy firndel lol ndax duko tuddu mukk te julli wut ci mom ndax mbeggel gim ko beug moy waral fum tollu da fay julli ci mom talib ay tere yi bari ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam talib ay tere yi bari ci tag tere yoy nak ci taggo sag ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere yoy nak bari na lol waye amna ñeenti tere yo xamne ba juroom yo xamne mom mom sax ñi gamu li ci ëpp mom lañu amna ci ñett yo xamne mom siiw na ci gamu gi bu weso barzan ji bi bi ñi jang di jang siratu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jange ba taxaw ci benn bunt ni atrillahumma ba bay do jeex atrillahumma qabruhul karim bi arfin shadidin min salatin wa taslim ñu daal koy bam ñett sall yi nga xamne ni yonent cheikhuna ahmad khadim da ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett yo mo fess na ci tag ko mom sang bi moy jasbul khulub mawahibun nafi' muqaddamatul amdah nga xamne non lañ koy topé non lañ gamo bu ñëkëté ab patch ci jasbu bu ñëxalé ñe yëkëti patch ci muqaddamat bu ñëxalé ñe yëkëti xatch ab patch ci mawahibun nafi' ki jangat barsan jiw jang barsan jiw non lañ koy topé ba berset legui nak ñetti téré yu ma wax moy mawahibun nafi' ak jazbul khulub ak muqaddamatul amdah nga tekke yenen ñaar moy ra'iya ak téré biñ wax mimiya al qalbu minni fi dal yawmi qad salima min kul rayn wa bir rahmani qad alima moy mimiya day téré yo xamne mom señ bi da ci tag bu baakha baax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal mimiya ba mi wax ne ëlëk yawmal qiyam yonent buñ dem nga am no def yonent bi nak sallallahu alayhi wasallam moy ko xamne mom da doon wax kérok ne suñ borom yeremal sama xet yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima kon fofu koku terem bo jël rek mu fess dal ci kagn sayyidna muhammad ak taggoko waye budé mana téré yi nga xamne mom la sélectionné ni andi ci di ci wone tuuti ci li nga xamne señ bi wone nako ci tag sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ cey gis mu feñal ci ki man bo xamne ki boko don jang ci côté linguistique rek wala ci walu côté literature manam risayu bat yi señ bi jëfëndiko ci tag sayyiduna muhammad surtout ci ra'iya yenen téré yi ci dess day feñal tiofel gi mu am ci mom ak mbeugël gi mu am ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gis nga bam koy tag ba exi ci di wax ne bijahi man haythu masadatu qarabahu shamsun tuqaribuha fi sahwi aqmaru mom yonent bi nga xamne ni sallallahu alaihi wasallam buñuy wax ay sang mom dafa nekul waye yonent bi bu fa nekke benen sang ken du fa tuddu sang bu ndax koku moy sangub sangi moy ki nga xamne ni suko sangi di jema jegente ak mom buñ koy misal day melni ab jant bo xamne dana
taj dana tay leer nañ ne dajj leer nañ ni ay weer nek ci pegg ba xam nga ne jant bu ne dajj leer nañ weer ak leeram du feñati ne ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko sangi nek ci peggam diko wër di jema jegente ak mom mom day mel nepp jant bu ay weer nek ci peggam kon sangi sa ñoy non wéré mom mo nek jant bi mu joxe ci minal misal wala bok buñu misal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu beut mëna japp buñ ko misal day melne mom ak geej la ñako wër nak di sangé buñ leen misal day melne ay téen lañ ak dex xam ba buñuy wax téen ak dex ci ndox boba geej dafa nekul waye bu fa geej nekké kèn du tuddati téen ak ndox yonenti bi moy geej alayhi salatu wassalam aw annahu indahum fima yara basarun bahrun hawalayhi abarun wa anharu buñuy wax ndox ci téen ak ci ay dex boba geej dafa nekut bu fa geej nekke kenn du tuddati ay teen ak dex yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy geej gi sang yi ci dess ñoy teen yi ak dex yi mune buñuy wax leer bu leer buñuy mëna leero boba mëna buñuy wax leer ci aw weer buñuy wax leer ci aw weer boba jant dafa nekul waye bu jant ne dajj leeru weer kenn du ko tuddati lil badri nurun azimun yustanaru bihi lakin idha lam yakun lishamsi izhar kon buñuy wax wer dana and ak leer gun leer nañ buñuy leer lo waye bobu buñ koy wax nak day fekk jant feñu waye bu jant xasse feñ kenn du tudde fit kenn du tuddati leeru wer yonenti moy jant bi kudul mom ci sang yi dañ koy misal ba melna wer mune buñuy wax ab gudday ci gataxu sukkar buñ koy wax bu ko beut xolé buñ koy misal gudday bobu menes na ko yim waye ci kaw ci sartu buñu wax gataxu sukkar bu gudd bobu ay garab da saxul ci wet ga waye bu garab saxé ci wet ga kenn du waxayti gudday gataxu sukkar ndax gudday garab gi da koy jetti lil qasbi tulun lada ayn lahu nazarat lakin idha hawluhu lam tanbu tashjaru kon buñu wax gataxu sukkar bu gudd bobu garab da fa saxul waye bu garab xasse sax guddayam day mur gataxu sukkar yonenti moy garab kudul mom ci sangi buñ koy misal ci gudday gatox sukkar ga neena buñu wax ndoxum ten mu neex lel day man na neex lol mom ndoxum ten waye nak ndox momé neex ak bari wayam buñ koy tuddu boba da fekk manam liñu tuddé xali manam golf manam dex yi nga xamne moy geej yu mag yi geej yu nga da fay nek ci geej yu ngand yu am doley boba fekk dañ ko

0: mu ne lëhu ñeel na ko moom sama kilifa googu di sunu borom alhamdu cantu xol ga wa shukru ak cantu kiri yépp sama yaari cantu yooyu yépp mooy la cay feej ak cant ya nëbbu lépp dama koy jëme ci moom waaw wa shukru llazi cant goo xam ne nag lantiha lahu maanaam amul fu mu yem waaw amul ab daytal waaw amul fenn fu mu yem mu ne uumu alwaxidu mooy kenn al muuti kay aji joxe mooy kenn koo xam ne mbooloo mépp àndan yor siini yoxo di joxe ba siinu tab jeex mel na moom kepp bu joxee gàcceel leen waaw xam nga lu kenn di def te kenn mënu ko caa fekk mbooloo mépp bu nu àndan mbooloo yi dañu ko ci mën a fekk loolu it kii man la waaw day feeñal carte nag suñ borom gi mu ne boobu alwaaxiru mooy kenn al muuti ku aji joxe allazi ka nga xam ne kassara baril na alxulla lépp lu ma niwle woon lépp lu ma niwle woon rek yàlla baril barilal na ma ko misaal mi nag mooy lu mu fi bàyyi woon rek yokk na parce que njënd yàlla itay ji loolu gën a yokk ko bu dee jenn juma tey dem na junniy juma bu dee jenn jàkk mbaa ñaar tey dem na junniy jàkk ko bu dee ab lim ci kaa ngi alxuraan tey weesu na ko lu ko yàlla mayoon rek ci may yi nuy teg bët ak yi nga xam ne moom rek moo xam diggante ak boromam nee na lépp yàlla barilal na ko kon tagg na sunu borom ci yaari bayit yooyu yu ko ñetteel nag mu dal di jublu ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laka ñeel na la yow rasulullahi assabqu jiitu ga nga xam ne bindeef yépp ak seen daraja nu mu doy dañ lay feej rek ginnaaw ndax jiitu ga nga xam ne yaa jiitu ci lépp lépp lu baax lu defi def rek te suñu borom santaane ko bu ñu xoolee mboolem yonante yi jiitu woon nañu ko daan defe ak lañ ci def lépp jiitu nga leen ci na ko suñu borom santaane dëgg dëgg dëgg kon jiitu nga ci lépp waaye wa taqdiimu ak jiital ga itam suñu borom jiital ko la ko saq wa taqdiimu yaa xayra sayidin yow ngën ji ab sang yow mi nga xam ne yaay ngën ji ab sang fu ab sang baaxe rek yow yaa ko gën yow alayhi salaatu wasalaam mu ko jiitu googee nag la dal waahidi alqahaari fa suñu borom ma nga xam ne mooy kenn ba noppi not ñépp kenn koo xam ne not na ñépp mooy suñu borom ndax mbooloo mooy not mbooloo wala mbooloo mu bari not mbooloo mu niiw wala ko am karta niiw not aji niiw doole waaye kenn koo xam ne not na ñépp not lépp not fépp noonu la tagge yàlla la dal waahidul qahaari foofee nga xam ne kenn moo fa nekk ci noon ñépp foofee nga amee yow ak raw ak jiital rabbil wara te mooy buurum bindi fi jàlla mag na ne ko lakk ñeel na la yow ngën ji sang boo bii di salaa alayhi wasalaam al ilmu dëgg dëgg xam-xam dëgg dëgg xam-xam la ñuy wax ne sax zaatul ulumi jëmmi xam-xam salaa alayhi wasalaam la ko yàlla jox nga xam ne ku ko am rek ci moom nga ko jële wal amaalu ak jëfe itam jëfe yàlla gërëm yépp itam yaa ko moom wal xayru ak li ñuy tuddee yiw kullahu lépp nag nga xam ne amul wenn yiw wumbi def di am lu dul ni fekk nga salaatu sam am ci ba doyal wal xayru kullahu dal ko nag alayka salaatullahi alayka yàlla nekk ci yow salaatullahi julli ga yàlla santaane ne moo ngi koy def moo ki malaakaam te nañ koy def ci yow loolee maa ngi ñaan yàlla yeesal ko ci sama ñaan gii ci sa kaw yow alayhi salaatu wasalaam yaa man yow ko nga xam ne ala kawena al asla cosaan la ña nga xam ne ñoo la meññ ci ay baay ak imaam nekk sa aslu lañuy baax baax baax yow kawe nga leen te ci yow it lañu jëli ak kawe ndax bu ñomee jenn daraja ñu leen di tagge mooy sell gi nekkoon ci ñoom te dara warul ko lub sa leer gi jaar ci ñoom rek moo leen tax a set moo leen tax am daraja waaye kawe nga ka nga xam ne mooy cosaanul mbindeef itam mooy aadam alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ci la nit tambule kawé nga ko mom ciosan lolé kon nak bo kawé ciosan la bangasi mom duñ ko waxali wul kon ñepp nga bolé kawé lak ñeñal al fadlu deug deug ngeenel la ah ndax tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'd yonent yi mom dañ leena suñ borom mo leen yemalew da geenal ñaan ñu gën ci dess waye deug deug ngeenel lañ doon geenanti nak yow sallallahu alayhi wasallam yow ya ko mom ku gën rek ci yow la gëne ku la gëna ñiru rek gën ku la ñiruul ah lak al fadlu lak ñeñal al fadlu deug deug ngeenel la ya muxtaru yow ki nga xamne dañ ko tan budé ay wajur dañ ko tanal ak imam budé ay jikko ki jëf dañ ko tanal budé xéet dañ ko tanal lepp rek dañ ko tanal nga xamne tanef rek ya sayyid al wara yow sangum mbinde fi alayka salatu ñewon na kon salam mo ci dess mo ne ko alayka yalla nek ci yow salamu llahi wa sallimu wa taslima joju suñu borom diglé ne na ngeen koy def ci yantabi sallallahu alayhi wasallam mu sakku yalla nak ya salal ko bopam mom sunu borom ci yonante bi ali sallallahu alaihi wasallam yow ya man yow yonante bi nga xamne maha farna azulla troxte waaw nga xamne kenn munu ma toroxal te duma torox ci kanam kenn yow ya ma faral lol yow yonante bi ali sallallahu alaihi wasallam la anta giñnaane yow yonante bi sallallahu alaihi wasallam imamur rusuli yoway njital ñanu yebalon nga xamne ñanu yebalon ñu upp daraaji ñanu de yon solo len rek muy lan bi yaw yi yonent yi len upp daraaja te yonent yoy ñu yebalon yow yaay seen njit ah ya taxaw fi seen kanam ñom ñep brancé wu ci sa ginnaw la anta imamur rusul ngok lam gogu nga xamne lam gu deugereul waxam ji la mu duggal ko ci wax ji ne ko la anta bu ko don anta anta rek mu doy waye la antale fi lam gi wut day gëna fedlé ko dëgëral wax ji waaw la ante yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imamur rusuli yaay njitul yaronte yépp boko bëggé né waaw loolu mom lutax nga wax ko foko bëgg wër nak aha mune hadja dikna ci natli yu sax yu wër ni annahum naka ñom yonanti ya tala xaw ko dajé si nañu ak yow fil israhi ca sa jamono reñan ga wal kuluti kep ci ñom khat salla julli na ci yow ñom ñepp julli nañ ci yow wa mutu nañ top sa gannaaw te jiti nga len itam lool wax na ko ci khasiram yu bari manam beuyit wo khasiram muy tag salasam ci reñan ga yep andi na ko ci mimi yak jess bok mawahi bok yeren ak yenen ne ko labista sol nga yow yonante bi sallallahu alaihi wasallam thiyab al majdi ko dayul ted nga su fekkonton ni ko day la yow ci sa bop yow ya ko sol yow ali sallallahu alaihi wasallam waye wal fadli ak ngeenel itam ngeenel bu ron ko day yow ya ko sol wala hora ak ko kawé ga yitam bu fekkonto ni ko day la yow ya ko sol di yett yo xamne yépp dafa bolo nga jël lepp do dañ wax wabalé wofika nek na ci yow minal akhlaq ci ay jikko wala wofika nek na ci yow ma lo xamne a jessa lotruna al kulla kep ku yalla sak minal akhlaq ci ay jikko min muy firi la minal akhlaq la la mom ci ay jikko la wax non la ko mag ni dan waxe ne ko nek na ci yow ci ay jikko lo xamne lot lo na kep ku meuna don say jikko dal ko ko set rek xamne nim dajje ci yow dal ak nimu nek jikko yalla tag jikko yalla geureum nga xamne ci roy sa jikko yoy sax ci nit di baxi far lot lo na ñep ne ko lolu tax na nak liman jaa ñel na kep ko xamne dik na kep ko amne dikkel na la yeb xi di sakku min ka ci yaw nayland ak may mal uda and ko njub kep ko xamne dik na ci yaw mo xam da ñew ngir sakku lum yobbu ci kërëm wala da fay ñew ngir sakku ak njub ndax ñaar ñoo ñepp da nañ ko dikkel ko xamne day xet liko ci jafé jafé aduna ak ko xamne duggu ci l'islam ko taxa juk wala ko xamne dal sakku ak njub moko taxa ñew yar yoyu kep ko xamne dikkel na la diko sakku ci yow ñeal nako ataya bashirin may suñu borom yalla aji begle je ataya bashirin may suñu borom dara fa jele may suñu borom yu bare nako may yo xamne li tax mu tuddé ko may bashirin aji begle je day wane ne da nit ka dana ci ama am ba far fum jëm rek mbikk lay andal ndax nam ko bëgg rek na la koy amé sax baanu koy ñortum may yo xamne tadfa'u danañu jinn ñom may yoyé al faqra ñak ga wal mahla ak bekkor ba mom dal ku ñew fi yow ngir tawat aajo wala sak ñup suy wañé ku dey dana taggo ak yar ndax ataya bashirin yoyo tax muy taggo ak yar muy ñak ga ak bekkor ba lepp lu di ñak wala muy bekkor rek dana taggo ndax may da koy jinn ba do gis sax mone ko liman ñel la kep ko xamne nak khadahu wamat nako jehulun ak reer zaata jarru in muy boromuk dejeerle manam ak deugur bop lakum jim ci yeen ko xamne ak reer nak wamat nako akuk deugur bop akuk dejeerle ba tax mu jim ci yow ne dalay songu ci ko ke ñel nako adabun bugal shadidun mutaratar bugal mo xamne yurisu danako donlo al faqr ak ñak wal khatala akuk ray mom fu muy mujje rek moy ni wakh ndaw ñu japp ko defu jam mu japp lepp ñak lepp lu mu amam wala bok ñu far ko ray ben yoon mu ñak ba kanam waye songu la ba nopi ñibi wat non mo mën la am ah kon kep ko xamne ak reer akuk dejeerle moko womat ba tax mu dila songu ci jëm ci yow mbugal mu taratar rek la cey jele mbugal mu tar mo xamé dana ko donlo ak ñak waye dana ko donlo itam ak ray kilifa yi makka yi ko songon badar kenn delu wadul kërëm té ñaron jima dawit def nañ ay boom ci seeni loxo wa ku deewul ñibéki goom ba ku deewul ñibéki boom ah abhi magi sakku min ilahi ci sama borom laka ñeel la mag lay sakku ci sama borom yow yonenti bi salatu julem gog yi mu digene mo koy def ci yow ma la koy sakku lan man fi ma nek nak ci sama borom mu def ko ci kaw sakku gi mako sakku aha alayka mu julli ci yow ma taslimi andako sulmanam nak ya man yow mi nga xamne ma ha farna al qabla jeng ba gis nga ñaare khasside gi fi muy daano ci ab tambali fofu lay daano ci ab jeexital lolé luñ tagal ci khasside lol yeme la bo dama ci harfu no gëmu na nabiyun ab yonanta ngogu bo xamne kunu solo ngogu ko xamne lahu ñeel nako shehnun ambir azimun mo mag mo bayyinu mu ñu beurel mon ab yonent dengi bo xamne mbir mu mag ñeal nako mu ñu beurel itam wo mom boko xamu nak al mustafa modi kañu tan ci tanu istifaiya al muhtaru moy kñu tan itam ci tanu ikhtiyariya wo ho mom al muayyan moy kuñu ragnet leka nga xamne buñu tuddé ay melom rek daanaka du xawa soxla xam aw turum waye da nga xamne yi melo mom rek mako takayo aw tagu reere la mune yonent bobu nak man la mbir mu magam ci mom nubuwatu ho yonentam gi moy solo gi ko suñu borom solo khadin jalat feñ na hablal baraya jek mbinde fi jek suñu borom di amal mbinde fi manam mu len di amal laho ñeal nako mom yonenti bu asaqku jitu ga kañ la jitu won muna xeyna ci waxtu nga xamne an jeddu mam mako wara meñni di adam mom yuxsunu ñaga ko denc fi tini ci ban ba jamono ba nga xamne adam gennagul ci ban bu mu teun kep kep kep ruh sax demagul ci mom ba muy taxaw bay jaar fa mu jaar bay ñew ci aduna bay meñni ay mamam ba yentu sasam feñ yent bi muy laq ak nubuwatum di bir ci peyi sun borom ya neena bobu mamam mi ko wara meñni sax gennagul ci ban ba mom maga dess ci ban rek mom adam mom lolou kon nubuwatu gu yag la nubuwatu gu yag koko jitu mom jitu ku jegi dayo la munen najidun jambar la najid batu najid moy jambar jo xamne lamuy def kenn munuko ah kala mbir yu jafey rek lay def koko moy najid munen najidun yarant bobu de jambar la majidun aji tedd la musirun aji yeggal la itam aji yeggal ci yalla kum ci yeggalé man kep ko xamné intaha jublusina la ho ñel ko kep ko xamné jublusina ko rek mu akalé ko ci yalla mune muallan ku ñu kawel la mom ali isaatu sallam way ku ñu teddal la o mifdalun sang bu baaxa baax la itam wo moognin te aji ku ñu doylu loolu itam wo moxlenu te kuñu feñal la muy kuñu beurel la itam mune nifali samay may ndollem xamne yalla dama koy dolli wa ibqahi ak samak desal gi fi sunu borom desal sama mbir xamne bu fi juk mok wa fawzi ak samak texe nga xamne mbir mu nek la cey nga ñaay lama yalla di jox bila anan ci dudul ben choono jeet ci am nak lo yoyi ñom tata bayenu dana ñu wey di bir bi kawni ci sama nek khadimal mustafa ci sababu su nek gi ma nek di khadimal mustafa kon nek gi mu nek di khadimal mustafa sabab na ay ndolantam a ak desal ki ko yalla desal sunu borom desal ko nga xamne du fi juk muk akuk texem neena lolum mom day wey rek di bir waxtu wu nek rek lu ca feñ bañ di koy yim rek bu ëllëg ya leneen lu ko gëna doy war gën ko dolli ko daldi feñat gis nga xabar mom bu nekké jumla rek liñuy wax ci bala xam moy day wane na luy yes la waxtu rek digënté doliko motax tata bayenu ah day gënti bir rek digënti bir di dem rek tamul fenn fu mu yëm munen nasihatuhu la biram ga mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la bir ga yaronte bi man ko firé dinem bi rek ndax dinem bi lepp la bir la ad-dinu nasiha ah digle yek santana yek yeñuy xémem lo ci ay jëf ak lepp rek lepp ak labir la buy bayiko ci mom nasihatuhu labiram ko mom alihi salatu wassalam balat birna li ñeelma fi sirri ci lu ndub wal jehri ak ci lu bir la bir ak yontu bi sallam man ko ne jak mu leer ci man nañ ci lu nubbu ak ci lu bir bihi ci dara jam mom sallallahu alayhi wasallam khadali lama wa matala arrahman booba de sunu borom subhanahu wa ta'ala sitran kiray wala kir lay bok yuhassin wab danako sangé wala wonu sangé ki ray lunu sangé manam karaake ko xamné dafa and ako sangé suñ borom womatal nako mu doon ab muccu kay bo xamné kep ku laqku fi ci gannaawam rek de nga am setru moy satir moy sutura su dox sa digeunte ak la ngay moy toka daw waye tam day nek satir so xamne suñ borom ci bop yu hasiru da koy sangé dolli ci ah ne nawaitu yene dari darrahmani gëremal burba subhanahu wa ta'ala mom la yene fi khidmati ci sama liggey bi nga xamne mang koy jaglal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liggey bi nga xamne liman ñal la nga xamne ila khairin nahwi saha saha mangna dakna jitalna ila khairin nahwi jëm ci furuk sama wala man kep ko xamne laysa yuzainu deer muy womatu ku nangula womatu moy ko fetterlu ko xamne nangula womatu sunu borom dakna ko bu jëm ci geneen walu group sama walu man serigne touba kon ku nango womatu rek lako yalla bolel waye ku fitirlu di baña womatu mom neena sun borom dakal nako ko ci daraje yonante bi alayhi salatu wassalam motax ñak and ak mom mom wurut waye limuy wuradi and ak mom ba yag nga melni ko won ginaaw dal gëna wuradi mom lol mom day wané né sipi sanni la wa ndax mbirum mom lu ci bokul sipi sanni rek yalla do gëna bolé ci bokkum nafa dakna li siwana jëm ci kërut mam jëm ci kërut nun señ touba bin nabi ci daraja yonenti bi la ko dakk nak kuko dakk allahu yalla ana kum dakk husadan ay añaan suñ borom dakal na ma ci daraja yonenti bi sallallahu alayhi wasallam añaan ya moy ñaka xamne dañ koy añaané yalla dakk na len ci daraja yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wasiyata mangef na itam ila khairi jëm ci kurul man allasi ko xamne yata kehnu dana gisane ka jibar moy ko xamne day urdi gisane ka defiyef sun morom dak nako jime ko ci kurul man yalla mang nako dak ko jime ko ci kurul man mana ku fi nek dima jima jibarit dima fexel japp ne mom ay fex man na fi jeli wala mu galankor ma mom dagay son rek waye suñu borom mo lay dak ba nga jëm ci fenen ful man naha terena anni wulisma al wahidul qahhar kenn ki no ñep di suñu borom terena al ida non ya wulisma nga xamne suñu borom ci bopam mo teren non yi ñu jubluma dox sama digënté ñom bihi ci daraja yonnate bi sallallahu alayhi wasallam say say ci wadi mom dal bu ko seen mu ne yow jëm ci boromam du dul rek day jaar ci ali sallallahu alayhi wasallam dal xamna dal ni bëgg yonnte bi jéggé na dayo musu ko tégg sen sa wala wén waxtu de nahal wahidul qahhar an al-adabihi naha terena al wahidul qahhar kenn ki nga xamne moy nota kon bi ci sunu borom al ida non ya bihi ci daraja yonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla terena non ya ci daraja yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñuy jëm ci ci man dima fexelate ak dima jimal dara ad baro deddu na nak ñom non ya waaw wey nañ foraade ay ben wa masna ak ñaar waaw ñuy genn ben ñaar ba jax tak waye suma luyino top noyelef na len itam nak ab non mom boko jekko ba mon la ginaaw daw itam day melni day wuti pexé wa day dem wuti pexé dem bu meuna delusé waye dañ leena noyel nak doli len ci nga xamne seen xel sax seen milliards xalat xalatul del ci wat ci mom mo ron tuba bi biñ ko baye rek bañ nañ ko biñu fexé ba delu soor ko ci rew mi baro ci seen loxo fexé mu ndur ci ko dañuy def way mom xalatul sakatay fexé mom xalatuñ ko biñ ko baye rek bañ nañ ko liñu don def ci ndiaram difi inde ay gouverneur ak ay nangam nangam yépp diko fuglu ragal mu dajale carton gum dalay seen kaw rek lawon dorutul lenen ragal mu dajale carton gum dalay ci seen kaw lool rek moko warlam musuñu am xel mo dal ne ki fiñ jaar ak mom fep man na lay jigal non non rek ndax lool mom xel da ko mën nangu ñom seeni xel mënuñu ko nangu japp ne dal gogu bax mom wurtu mëna nek ci mbidif dal ogo ngo ah fina awra bu ko gën di daxé xel wi muy daw li muy reere da koy bolé gessu wa da koy bolé gessu wa bu gessu ndax jégué na ko jégué wu wa ah yoy bolé di gessu way ñom li xel wi daw li muy reere ñuko bolé gessu moy du sur rek ñu fi bayyi ko xamné dara ni ko fi ab la gëm lu dul ni rek may xey di gis señ bi di xam ci lu nekk ci lu xey ci lu yandu rek ah ngir woor wu ñu dal mom la leen bayyi non mune nafaftu jina arban suuf bihi ci daraje yonante bi sallallahu alayhi wasallam mune man de amna xéetu suuf so xamne jina fa ah jina fa de ci daraje yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye la ma fa jide meñ na lol te ngobi tam lañu fay gobe yi sel na lol hasahiduha ay ngobi tam moy lama fay gobe safat sel na moy sa dawec alihi yalla nek ci mom salama khayra mughnin ñaari selma li gën ji aji doylu loji di sut borom yu makkinu kok dana degeural kuko suuf sop ci ko suuf si te mom moma degeural ci ko suuf si xana yu makkinu ni moma degeural ci kaw suuf si kon da melni dafa tiax ne man kat jina ci xéetu suuf su yeme yeme waye lama ci jide ci daraje yantu bi sallallahu alayhi wasallam darabo yu ci waye dar rago yu ci tam lepp ñor na xom meñ na gacc te goob na ko mu sell lol kon nak magi dolle julli ci mom diko sakku ci sama borom mi nga xamne moy doylo moy jappab jam may ko lako doy seuk ba do aje wo dara ci fenen te moy set jam bu ko sop mu degeural ko ci kaw suuf si te man moma degeural suuf si nadhafatuhu setam ga mom sallallahu alaihi wasallam nga xamne ko setan wetch la setu biir bu biti am civilisation bu yeme yeme neena setam goge te heurat label na kulli sama lepp min al-laghwi ci ay nen label na sama lepp ci ay nen ndax mom lepp lo xamne ay nen la kay tiaxam da ko jappé sobé mom seug bi da ko jappé sobé wa lam doon wax nan al-haram wal-makruh najisun wal-laghwu wal-lahwu danasun haram ak ci bel sobé la fo ak mburant mom kilim la na nak set ak yonante bi sallallahu alaihi wasallam label na sama lepp ci liñuy tuday nen bak nen jégewuma fenn nen moy luddul juru yiw donte joxewul bakkar sax waye ginaaw du juru yiw rek lolé cheikhlu nako cheikhlu ko xamné set ak yonante bi sallallahu alaihi wasallam label nako ci lolé mune wa sunnatu ho yonam wi yoon yi mu xal mom yaronte ali sallallahu alayhi wasallam te digle ñepp jaar ca insha rabbi ñeem soob na sama borom ubayinu dana ko biral lool nak doy rab liggéey ndax la sori woon ba jotté ci jafé loolu bam xëcc na ko bam jégé li jama'ihi ma aqtisari julluma wala julluma farrahul musannifun al-qudama la taqaliko won ci xam xam yu am njariñ nga xamne am ko danaka xewtuma xacc dundu ndax fune nga la xass wuti ko fa wa demé fe amé fa lé jall fi ren amé fa lénen jall fa lénen amé fa lénen suñu borom defa ko tawfiqi mu fexé ba dajalé lolu moy la taqaliko won nga dajalé ko la sori won lepp itam mu jégué ñal ko mu jégué la jafé won fasu itam mu fecc ko yombal ko ci ay bind yo xamne ak juñju ak wax day mëna jël jëmu dajalé ci mum xam xom l'islam bëpp té do aaje muy la xass jëm ci réew yu penku ya ba fay jëlé yeneene jaxass loolu suñu borom defal nako mu mëna ségg nak lool ah laakin ma kutubuhum li tuli zahira fiha jullu hadha al-jil téré yu guddu yi nga xamne dem na ba lak wi ñu ko talifi won ci licence yam wiru won ci licence yo daanu na ba kenn bëggatu la jang sax téré yo ndax guddu na danaka xawatu la mëna jëriñ nit ñi mu résumé ko xiat la ca doon jëriñ lepp mu résumé ko jégeñal ko mu nekk ay téré yu gatt yo xamne jëriñ yépp da ci dajé loolu def nako sunna yi nga xamne mahjura la dañ ko gadda yoon danaka dem ba nit ñi fatte ko kenn jëfëti ko ndax tem lambu yiwu bare yoy yep mu dekalat ko wa jimbatat ko ci ay nit ci kiparam bañu koy jefe waaw yo lolu kon wa sunnatuhu yanam wa insha rabbi yam sobna sa borom ubayinu dana ko biril te lolu mom def nako ba yep tek sen da
1: akay xeyna seigne mustafa ñew ni ci yakarna deug lu xolo rek ci bay mi ñek wi rek dem la ci waxtan ak menen bok ndey xamal jaax rek mo yel hatimu halati wa taqaddumi ta'dhimuhu bis sunnati mom nan mawdu mu'addamu mu'arif muhtaram ta'dhimu yel hatimu halati wa taqaddumi mo mo jitu yel hatimu gogum moy laj manako lolu mu dafa leer mom ndax ku taqaddum moy ñi nga xamne dañu la ci kanam am nañu seen gannaaw nga xamne buñu defé rek ñom ñu dal def akki kep ko xamni yalla jox na mbolo ñett jëm ko nga na bo defé ñu top sa gannaaw rek yow day melni guddi magal guddi ku bax gi ci lañ koy magalé da ko ci sunna koku day melni waro wala ci yow waaw muhattam la man lu mu ta ñaka la nekkutu lu ñuy soppiki nang ba yan xarim la jëfëndiko dana war yan xatim mom dana war bu dé waro sunna dana war mom lay tax mu am jere ñang moy ni ko sin sawax rek ta'dhimu bi sunnati yakhudnu al jannati bi hisdiyat al minati li mukhlasin mu'atim fi bayru dafa gattini way xona tank lepp lay gam ndax bané makalu ko ci sunna moy ci anam go xamné yoonte bu téwon do ko soppi rek moy makalu ko ci sunna tan nga magal ci sunna way sut lolu joxe ci aw ñam jullu ci yoonte bi saxal ko def bok baral ko ak di tuddu yalla ka ak di fatlo aja jaram ndax lahad kan lakum fi rasulillah isrun hasana dem kan yajul lak wala akhir ganaw dañu yalla dañu rolo ci mom nit bo xewut fa aw daf manaw kon nak xami jaar jaar ak doxinam ndax ay negalam mom umta ñak dañ ko ra jefe ay jaram atem dañ ko ra bayyi waaw wa ate ko rasul faqtu kuma ne ko hanu fanto lu ñu digal dañ ko ra def ñu tan ñu ko ra bayyi koko mom for gar la amma nak di xol ay jikko mi tedd ak melom diko ci roy mom koko mom moy da mu la ay bi juju wa ku bëgga jëriñu di raw ci yëneenti bi alayhi assalam ci ay jëkku ak melom donte ko ne xamne ne kenn manam ñepp kene mu katlu mel mom ci dara nak kene mu ko def ci dara wa na du ko jëm rek kem katlu nak sa carte ñam ko ko mu ta ñak kon day melne lolu ma ngi juñje ne ku bax ki mom niñ koy defé ci gambe gi di net la ja jara bañ mëna xam fam nam da jefe lante bay man ca roy lolou mën da ñak ndax moy deggalay bobu kon tan ci bu sunna di dug fofu ay xol na di jeenati mom li ci wone ami rek ne mu aljana ak ngeenama yalla ko tata li way def japp na ne loota nga liko def am ci aljana ak ngeenama yalla baba ngi ci ñu bare bare ci no war me bi hijari minati boli ci tay tay bo yemon ci aljana ngeenama sama doy waye fum toll waxtu woné ja sa suné sa bu day dool say xewal ah say xet bi hijari minati lay minati mom man na ambali xewla no ala khira safar waye nak lim xol sin maawdi ñaar ngay boré selal nga xamné yalla ké sé tax do am genn ko xababal ci la ngay def ba genn lu ñu ngi star boro ko muadim nak magal ndax lu yalla magal mom wa ñu xatim khurbat la fo khairullah lepp lu yalla warmal warmal ko dagan yalla di wax musa nak fakhla na alayka innaka bil wadil mukhadish tuwa boba ci xuru kasse wat won muy wax waye leeru yalla ga ca feñ mo magal xurwa kan mom ku bax mu lo rek man na deugal magal gam gi waye bu gatta bobu rek ndax aw xur mom taxur taxur ken disimule ken ay dal xuru kasse waye na gannaaw suñu mom feñ na ci dara ci leeram kon leeru yalla xal na gannaaw xal na feñ rek kon lolu joxna ko ciir bu reere ak ko war mo jure reere xul woowe nga xamni ken yel bu fa soy dal wa la war mo simi loko dal moy dana ko la ko war moy innaka ndax yow kat innak bil wadi khalis tuwa muhaddas mo la ko muhaddasal nak moy leer yalla go feñ kon nak buddi gam la ko magal ta'limal moy ku bax ki fi feñ wa ma asnak illa rahmatal lil alamin kon buddi gam mom yakana fo xol ci alquran rek gis lu saxal ni magal ko war man ko day gel lol ñaka def
2: salli yalla nga julli budé sun boroma ciñ ci defé lu amar fi handu duha lañ koy woyé moy sun borom kenn duko digal dañ koy ñaan wa sallim ta yalla nga salmal sarmadan faw sarmadan nak mok abadi ak azali ño dent al azali moy lo xane amutu tambalikaay ci ginnaw te day wey rek amul fu mi yem al abadi moy lo xane amutu bi yemukaay ci kanam day wey rek ci kanam sarmadi nak moy lo xone amutub tambalikay amutub yamukay muneko sa julli gi nga julli bum am tambalikay bum am yamukay moy lan lu sax dak lo xone day wey rek baña dag motax seigne touba tan batub sarmadan bi nga xamne amutub tambalikay amutub yamukay halal ladhi yal na nga julli ca ka nga xane khat forida dak kofna moy dak xefna refulefna bi laylatin ci ak guddi qad wulida bob muccef nako fiha ca guddiga guddigi giñ ko muccé dakku nga ca lu ko ca dakku mune mudimul ma'sami way saxali bakar lepp lo xane day andil nit ki bakar rek kérok bim juddo sallallahu alaihi wasallam gane aduna ci nga dakku lolé motax bi laylatin ji nak mu andi wat laylatun laylatu mawlidin nabi guddig gane aduna yoninte bi laylatul mahwir riyab moy guddik far sik kero bam dikke di deug le sik dal di efrancé wu farne wu reud laylatul mahwit ta'abi moy guddik far choona mepp choona bu amul njariñ jëmul ci yalla kero bi yoninte bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci la tambali nak di far wa tuhriru ta'assumi day labu borom bakar guddi gogo da fay labal borom bakar ndax ki fi ñew yonent la bo xane dafa bok ci ay turam tahir mutahhar ku lab kuy labalate kon seigne touba di tambale ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñeuk julli ci mom dal di tuddu turam wu tedd wa xam leena nak guddi gi mu gëne aduna nak ci lañ dako lepp lo xane day waral bakar muy guddigo xane yit ki lañ faré luy sik moy kuñ wara jaamu defena des la wara jaamu ndekete wara resula jaamu kuñ wara top defena des la wara top ndekete wara resula top sik dal jeexna kérok mune guddigo ko nak moy guddik far choona amatut lu way def lu nek lu am jariñ lay doon tayit wa tuhriru ta'assumi taylabu borom bakar ku ci amon bakar ci lañ lay labalé biha amna ci guddi gogu annajatu mucciga wal falah ak taxega batum najat moy nga sori li nga ragal al falah nak moy nga jot li nga xemem motax ñu ne bayyi téré yi day tax mucc ci sawara an najat minan nar la jëfé ndigal yi day taxa dem aljana ta moy al falah al falah nak borom xam dañ ne majmu'ul khair kullihi fi dunya wal akhirah yu aduna ak wo al akhirah boko bolé am nga falah mune gudd gi sallallahu alayhi wasallam gané aduna nak nit ki da ci am falah ta moy da ci am yu aduna ak wo al akhirah bo nopi nak mucc ci yit ci lukoy tabal sawara ma'as sururi andak mbekté guddigu andak mbekté la waaw ndax ñetey bik moy ñinga xane seenu defaro nga tax wan najah ak fajuk aajo ñetey bigit seen aajo da ca nara fajo biha amna ci guddi gogu arrabah tono ñaan ko benefice wassalah ak ko defaro tono nga ca ndax lu way defati yalla da la koy fulal waye ak defaro nga ca defaro nak dafa am gok zahir ak gok batin ma an difahi niqamin andak jenu mbugal lepp luy mbugal jenu na avancer na dem na kon guddigi lim boole moy mucc xexe mbekte fajuk aajo tono defaru ak sori lepp luy mbugal mu ñew nak ci guddigi limu laq kon guddigi gogu lool lay waral legi na guddigi lum andale lum waral wala lum xewal ci aduna mune xawat laqna mom guddi gogu khawariqa ay kharbah al khariq nak moy lo xamne ci yalla rek lay joge ñew ci jam bim tan waye moromum jamam du ko man ndax su ko mene dutul nekati amrun khariq kon khawariq moy lu kenn mënut sun borom wacce ko ci jamono deggel ko ab jam bax nak moy lu ñepp man bar xar bax moy dafa fekk bax mu xar ko jall li baxo wona am ñepp man ko khariq mom day ñew xotti ko jall ci lañ mënut badat khawariqa yo xene feñ na anir ruwati jele fa way netli ña ñi nga xene ñoy netli ñoñu ko netli sabatat khawariqa yo xene nak saxna anir ruwati jele fa way netli ña liñ ci bëgg netli saxna jele fa ñako netli khariq bobu nak wala khawariq yoy ba ci jitu moy kamithli narin niki aw sawara utfi ad waw fayef nako sawara wen talun junni be at xamba kat ya dan ko xamb di ci aw di ci ay lanto ta ñi xam ñi xey xamb ba lañu wacc ngon ñi gont ci dañuy and ak ñom abdir ñi war wacc suba ñi xey ci dañuy and ak ndok ñom abdir ngir fayuk sawara wi day tektale ne kon yalla ji amatul sawara wo wexey nak amrun khariq la muy mbir mu xoti bax la ndax sawara wa dañ ko don xam ngir bëgg mu tak ta ñeko don ko don xam lu abour la bu ami moyen ñam ko don xam lo yit aw nitam la ñuko deggal musu ñoo gartañ lu ci xam ga ak taxaw ga kon lu fay sawara wo amrun khariq la muy mbir mu xoti bax la muy lu joge ci yalla mahammihai naqamin ba tay rek lepp lo xamne ab ciwana la wala muy musiba farona kérok bi yentibi sallallahu alaihi wasallam gané aduna mom lañ wax annarul majusi majus dañ dan jamu sawara mo don seen yalla bako bur ba talé junni bi ab mustafay bi yentibi sallallahu alaihi wasallam gané aduna leram ya fayna sawara wax wa ayni sawata akbatu sawata sawata ak dexla guy bal moy abbat batum ndox la won ngir guñu wax sawata nak ñoko momon ma nga ca côté iraq allati bat ba nga xane qad azumat magon na wajallati tamu peng bat bu reey la won bo xane batum ndox la bo xane boko seen ndox ma day melmeli wa dekk ba daan ca rot di ca fac seen aajo ñuko mo man mune lel fursi ñeelon na wa faris muy digënte iran ak iraq fala aynu sawata nekkon kagn la won muné qabla al millati ñeukes diiné l'islam di ñew ñoko momon bëb banu mujj mané wasayran mujjelef nako kal adami mu melni lu musta'am moy lan bëb ba dal way roor ya bañ fajaro di roti waxuñu bëtum ndax waye ab toy toy sax fekkuñu ko fa mu melni dal fi ndox musu fe tax batay lola tam di kawtef ci yentibi sallallahu alaihi wasallam ndax bëtum ndox buy melax melaxé di ak dex bu xeyé xey ngiss ci guddi genn guddi lola batay kiman la wa faris nak ñoko momon motax bu seyni nan wasa'a sawata an gharat buhayratuha wa rudda waridaha bil khayd hina dami wa sawata amnañu lulen naqari moy seen beutum ndox ba da ngiss ñaka don rot ci ci fajar bañi delu dañu andak reccute ak njaqare benen bi ci dess bu sey re nga nan ka anna bil ma'i

0: قصور قيصر جن قيصر بالروم كروم يرى هذا نجس كمان كوخنا داره كرم البطحاء وما يخري مكة وخري مكة عن جسنا تيج وروم وروم عن جسنا تيج وخري مكة لكوار ما يبدي وبفقة تلقى سيدتنا آمنة دي متي ينتي بسلا سلم فلا لب مل نرك أدنبي وأشرقت الأرض بنور ربها صلى الله عليه وسلم قصور قيصر يوي وما ينجني قيصر dagn ne moy tolok fi almagne nek tay ndax fofu la seen bour bi nekkone defon fa ben tabax bu mag nekkone appelé mi ngi tolok almagne tay borom xam xam yi nak dem nañ bay leral qasr bobu muy palais bi ñu ne quelque ay hectare la 1280 mètres carrés ba 200 mètres carrés ci biatu way yekati ko 27 mètres ci kaw xane bo tege ci sou ba ca kaw 27 mètres la kon lim bëgg wax moy kon lu reuy la lool moy qaisar rum tondok tay ji fi almagne nek mune iwanu kisra kisra day mom insada'a qarna insida'na moy fet buy nek ci tabax nga xane da ngay gis ci biti bo nekke ci bir tabax ba fiha ci guddi gogo ci la xar iwan kisra mom ma nga ci côté ndey jor ci baghdad ci pays iraq kisra day ñaar waye kisra mu ñëk ma ñu nan ko anoshirwan mu tondok 540 ci miladiya ci atum tubab bi la tondolon mom anoshirwan mom nga xane moy kisra nak ku nekk bur rek dañ lay woyé kisra niki fir'auna ku nekk bur ci egypte dañ lay woyé fir'auna dex gu ñi wax daj la té la pays ba dendal sam la pays ba dendal ci bi dafa yëkëti ko 27 mètres yaato 26 mètres yim kaw nak waye xarna wa rufi'at bir mom yëkëte fon nako xablu ci sëñëk dañ ko téegon yëkëte ko mo rafa sam kun téeg la wa rufi'a yëkëte fna qablu ci sëñëk sam kun ab téeg la ho ñeel ko muy balkom ba dafa yëkëti ko won fartafa'a mu yekati ko nahwa samal mukarrimi ci walu asamaaw aji tedd jadi yalla kon dañ koy yekati mu melni natihatu sahab moy sato yoyu nekkon amerique nga xamne bo demé ba ci kawli kaw da ngay tolok niiri dañ lay romb ndax auteur bi avion di yekati ko bay kawé niiri non la sato yoyu won ci amerique yekati ko won pi bi tam non la yekati ko won nga xane bo demé ba ca kaw da ngay melni ko nek ci bir niiri xarna nak hatta sarir ba ca lal ba in kasara dam mu tona lal ba sax dafa dam ndax la dal ca kaw leer ga dal ca kaw ba xarta bax ba bayu fa lal ba mo dam lal ba muné ko lako wara muné li ajli hawlin nak ngir am tit i'tara mom traversena moy garna tit ma fum joge min mune min nuri afdalil wara tuke ci leri gën ji mindef mo dal ca tiek ma tabakh dal ba ca lalba rabbi alayhi sallimi ba'da salatin sun borom yalla nga selma ci mom ginaaw ak julli ko xane la tasulu du dañ mukk mom julli gi bil ali wastahbi al udun ñene way mandu yalla nga julli ci yent bobu nga xamne ak leerama ñew dal ci pey ba xar ba ca lal ba wajaddidi sun borom yalla nga yeesal biye ci man serigne touba as-sabil yonu yonent bi am nek mu jaddit bila idan nak aw alamin bum andako nono mba aw metit salli yalna nga julli wa salliman ta nga selmal ala man ca ka nga xane haza laqna mawlidan abjuddu jala bop wunina moy dakal nanu li geyrina jeme ko ci ñeneen ñu dul ñun lam nu dakal moy dawil qila ñoñ bañeel yal na nga julli te selmal ci ki nga xane bi mu juddo nga ñu dakal ñoñ bañeel deggmal ñeneen ñu dul ñun yal na nga julli ci koku wal ta taqabbal te yal na nga nangu xidami sob liggey da ne nak mawliduhu mu'azzam juddom ba day lu mag la ndax dak na fi tiaxan saxal deug pat na fi ay tabax yo xane ci mbewte lañ ko tabaxon jubanti na fi xel yo xane dañoo mamone jëm ci banexu bakkan waye dimbali na fi nit ño xane dañ doon lambatu ak njub ta xamnu luy ak njub kon mu'azzamun mubarakun muhtaramun luñu respecté la ndax ki gën bu ñewé ci jamono ju gën jamono yépp doon bëggoon ko jur jamono ye jall jamono yu ci mujj da ngay titéro sa moromam jamono mi nga xane mo la ñëkk am ne ko mala gëna jégué yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu gëne aduna yit jamono ju gëna sëss ci mom da koy ndamo ci jamono ju mujj ñew ne ko mala gëna sëss ci yoonent bi kon nak koku mubarakun muhtaramun la ta'dhimuhu ak magalam yan hatimu dana war ala dawit taqaddum ci ñi nga xane dañu jitu muy kilifa yi kon ta'dhim mi nga joge ci hadama lu reey la lo xane ku reey rek mo koy mom hadim rek moy mom ta'dhim marma ta'dhimuhu ak magalam bis sunnati mu deppok sunna tañ bañ ca def yefi aada ki ciosana ki mbombaya ki sabarak ay feccak yu mel non suñ ko dundale ci sunna yaquduna dananu wamat lil jannati jeme al janna kon magal giñ koy magal moñuy womat yobunu aljana ci kagn buñ ko deppeli ak sunna bihi amna ca nak isdiyadul minnati doliku xewal al minna moy lo xana jambi du koy wutte munu ko may bopam sun borom rek ko ko meuna may romay al minna nga xane kon minna kikoy joxe moy ko xane dana la man donguma ko man li mukhlisin ñeel aji selal ci magal ga mu'azzimin kuy aji magal ga te deppale ko ak sunna faman yu'azzim ku dana magal mawlida nabiyina gane ak aduna ak sunu yunit babil huda kay buntum njub xana say tuddé yunit bi sallam rek dana ko delal nek ben sifa bo xamne mom la fi yunit don wut ci ko ko magal fala yuhasabu def ko hisab gadan eulek hisab nak moy contrôle moy régler hiqab nak moy tejj kasso hisab bu auto don daw ngane ko andi say ps hisab la bu ay ps am maté mucc na ci hisab bu ay ps am manké dugal na bopam ci hisab hiqab nak moy buñ ko tégué ay sanction ba tejj ko lol moy hiqab motam ne kon hisab mi nga xane dina la fo jël li ak foko dugal magal guddig yoonte bi sallam day tax sa alal joju sa lolé nga am sun borom dugal ci barké ak ok lew fahtariman rek wégal ndax muhtaramun la wa 'azzimi ta nga magal ndax ta'zim la faman yu'azzim ku dana magal mawlida khairil baraya ganek aduna gën jimbindef bar al baraya moy nit mbañu ne moy bindef waye nak ci tag lañ koy ëpp luñ koy jëfëndiko ahmada la tud ko ko xane moy khairul baraya moy ahmada kuko magal fa ka shahidin day melni ki ku faato ci xare shahid ko teewé wona badran bi ghayri wahamin ci luddul def lew day melni ko teewé won badar ñu jël ci bakanam non lay amé ak texé khaswatu badrin khaswo bu metti la won ndax yoonte bi sallam wajiluko won dañ doon gatandu jegg ju joge sam far jegg ja ñu fi rew li len ñu jaari ci benen côté ba ci geej ga yoonte bi sallam ne len nak ben ñu dajeek mboloma wala ñu dajeek jegg ja bu mu ci meena doon nak yalla man nako dogal mu xex bu metti ci fukki fan ak juroom ñaar ci ramadan a julit yi mujju ko gagné gu am solo koku mo moy khaswatu badrin mune nak ko xane magal nga juddu yentibi sallallahu alayhi wasallam da ngay melne dal ku faatu teewé badar ba ñu jël ci bakanam kon lool la magal juddu yentibi sallallahu alayhi wasallam di jarign magal gi nak moy da nga yor sa kurus da nga yor sa alquran da nga yor sa qasida da ngay zikkar bu mu ci do lol moy jëmmi magal gi nga xam na ko def ci ay pexé wala sam xel bo diké ci magal gi nga xamné nak da doon magalu dépenser alal mom lay wax ni mo ne fa kullu man kep ko xamné anfaqa dépenser na muy dundalena moy joxé na fi mawlidihi ci ganek aduna am ga al musharraf ga di guñu teral mu joxé ci lan malan anfaqa malan alal bi khayri sarafin ci lulul yaqate pasar pasar walaw bi qadri dirhamin nak don telu tol neb dirham la moy lumu tuti tuti fa innahu nak mom ko ki kaman mi ngi milni ko xana hadarati wena yawma hunainin yawma hunainin idha ajabatkum kathratukum yefari dañu dubli won julit ya yawma hunainin bi xex bu metti metti xex ba mu tewe hunain ba nopi wa sabaratum muñ ndax ñu bari dañu mujjon sakki sen wal kon ki ci dépenser alal day mëna ko fekke yowma hunayna te yefar ya bari lol wa yowma badrin day mëne ko téwé badar te bam téwé badar nak mu farak yent bi wa nasarata mu jappalé te mu dimbalé khayral wara ngën ji mindeef al mufa bi kéré ko ñu dektal bam téwé badar mu jappalé yent bi ku ci dépenser alal mel nga nonu yowma hunaynin ak yefar ya nañu baré ku ci dépenser sa alal mel nga nonu فمن يعظم قدن ماغال مولد نبينا دنك ادنك سنوب يونس باب الهدى كي بنتم جوب كوكا فلا يحاسب كين دوكو ريغلي غدا الك عند الحساب فرجلي غا خاني المفحم غدي ودم لو كي لاي لاج دالاي غنا خام ليم لاي لاج te yow mi koy laaj meuno tontu ludul lum lay laaj kon da ngay wedam wedam moy nga bëgg wax waxta la magal bi digënté bi sallallahu alayhi wasallam bu ëlëgëté déssu la hisab jo xane do mëna wax li foko jëlé waye sun borom dalay dembalil bopam ba lepp jatt mu ñëw ci walu ñam ndax an infaq be boko xalé ci côté finance la dirham la waxoon mu ne fa kullu man kep ko xane qad hadara tiyewena mawlida afdalil wara ganek aduna gën ji mindeef bam ko tewé mu'azziman bir mu moy aje magal xana bam ko tewé tewé wu ko nan li duñ ko def ak li leela day ñew bok te ñakoy magal mubashshira muy aji biglé bi sukkarin mo xam da andi sukkar aw lahamin wala ndawal lum ko magalé biglé ci mubashir moy mu bigal mbolo ma nga xane ñi ngay taxawé guddiga lam leen di bigalé nak luñu suuker lay doon niki meew café ataya aw lahamin wala muy lo xane ndawal lay doon ku def lolu fa innahu nakum qad wafira tufuna gagnena bima ci la nga xane yudimu dana saxal al bushara mbiktima lukoy biglo rek moy sax ci mom ba faaw wala yulaqi tadu dajek dararan lor yow majtima'i al-umami ca bisub dajek xed ya bisub buñu deme ba yowmal qiyam ba xed yep dekke fep ñew mom ko ki reey du fa dajek lor ñu ne ko ndax lan ñu ne ko da nga dépenser won aw ñam wuñu suuker ba ñam wo xane dañ ko xorom faman hayya ku wajal na nak ta'aman aw ñam tay nak dafa dem tibbu ay ndam liman ñeel ko xane xara a jang na la ho ñeel ko ki nga xane ñoy jang kat ya ñu jox leen ko ta bam koy def mu bajjilan mbir mu may aje magal yonti be tax mu koy def ko ka day mom fa khaba andakhna fa khaba adenkina khairati ahli alhimami yiwi ñoon itte ko amon itte ba am ci wiyu itte jojje mu amon ba am ci wiyu yawmi ut aw ñam jox ko ñi jang sun bam dang la jox itte ñoon yiwu ñun ité waman ko xamne qaraa jangana ala shay'in ci dara mawlida sayyidil wara mawlitu sangup mbinde fi muy téré bañ cey jang ci bisub mawlud ba tabarrukan mu jang ko ca ngir barkelo fa sayara khalset na gis mom koku jang mawlid numuwahu ak dolikom bil fadhami ci barket sang bax mu yent bi sallallahu alaihi wasallam dana ko baxé mu amuk doliko ci lepp lu waxane ma nga ci yengutu doliko nak ci njabot dana am doliko ci alal dana am doliko ci aw yew dana am ak yenen ak yenen wa in quri njem jangef na mawlid motax mané mawlidu khairil bashari mawlidu gën ji bindef buñ ko jangé ala ma in ci ndox budé légué man nga né qasidé sëriñ bi rek moy mawlid buñ ko toflé ci am ndox fa shurbu nan nga bil mutahhari ci barkep kuñu label ka de yunit bi sallallahu alaihi wasallam de ku ca nan yakuf dana fek gaydal murghami fexem kuñu forcer ka fexem kuñu toroxal ka di iblis buñ jangé lañuy jang ba fajar nga nan ca ndox momé ci barkep yunit bi sallallahu alaihi wasallam dana la fegal mom ndox momé fexem iblis yunawiru da fay leral al qalba kholba ashrabu nan ga min dalikal ma ca momane ndox ndox momé ko ci xeynan sab xol dana leer bil mujabi ci barkep ko ñu wuyu ak ñaan ka di sallallahu alaihi wasallam wayuhyi dana dundal mom nan ga al khalba khulba dona abul fayib bo ci nané sab xol day dundu dundu nak moy mu am leer wulif mu am ayib moy lendam banca tabbi wayahtami dana ar mom nan ga yeb an shaqa'in ci ak taxedi ku ci nan sun borom dana la musal ci shaqawa shaqawa nak da fay seddliko ci yu bari moy liñ wax mal sens ñak sens moy saqawa kuko jëfëndiko sun borom dana na mussel ci ak mal sens muy ñak sens lo wuti dang ko am sun borom dana la baxé ba nga jak tégé ci yoon watandiko jotaay yi nga xane ko ca tok do doliko moy lool moy saqawa ihya'u mawlidil bashir dundal denek aduna ak aji begli ga ci julit ya yahmidana ar al ayal njabot ga wad yor ak kere neena kuy dulal guddigi sallallahu alaihi wasallam gane aduna day ar njabot day ar ker fihi nek na ci dundal gogu shifaa'un safara lis sudur ñeel deñ ye muy ñeel xol ya boko nané da ngay am safara xol ci tan li kulli hadin ñeel jep aju jup yantami gog dana nango askanu ca dundal ga ki jup ta nang lola moy am lola batop shifaa'u nak bokku tak ad dawa'u dawa'u lu ñuy naan yaakaara wër la shifaa'u nak luñ naan te wër la bu wër matamane ci alquran shifaa'un wa rahmatun waxul dawa'un wa rahmatun ad dawa'u luñuy jëndi la muy ordonnance man nga ko nan wër man nga ko ñak nan wër shifaa nak moy resultat bi nga xamne bi nga nané lolu moy wër bi matamane kon resultat bu wëral ay xol la motax ñu shifaa'u dañ aju ci ñaar dañu jangoro ci ki febar shifaa'u la waye nofla yu bakkan ak dañu njaqare ci ki nga xamne ni da ko jankontelon lola batay shifaa'u la salla yalna julli baqin aji dess moy fahil ja yalla mi al baqi
1: mone lahu ñal nako mom sama kilifa gogu di sunu borom alhamdu cyantu xol ga wa shukru ak cyantu kiri yep sama yari cyant yoy yep moy la cey feej ak cyant ye neub lepp dama ko jeme ci mom wa shukru allazi cyant go xamne nak lantaha lahu manam amul fumu yem waaw amul ab daytal waaw amul fenn fumu yem mona um al wahid moy kenn al muhti kay aji joxe moy kenn ko xamne mbolo mepp andan yor sini yoxo di joxe ba sinu tab jeex menam mom kep bu joxe gatchal len waaw amalu kenn di def kenn mënu ko ca fekk mbolo mepp buñ andan mbolo yi dañ ko ci mëna fekk lorit ki man la ah day feñal carton ak suñu borom gi mo ne wo al wahir moy kenn al mu'ti ku aji joxe allasi ka nga xamne kassara barilna al khulla lepp luma niwle won lepp luma niwle won rek yalla baril barilal namako ah misal mi nak moy lu fi bayyi won rek yokuna parce que jonne yalla yi lo la gëna yok ko bude jenn juma tay dem na jooni juma bude jenn jakamba ñaar tay dem na jooni jakk ko bude ab lim ci kaangi alquran tay wessu nako ah luko yalla mayon rek ci may yu ñuy tek beut ak yi nga xamne mom rek mo xam digg dem ak boromam neena lepp yalla barilal nako kon tag na suñu borom ci yari beuyit yoy yu ko ñettal nak mo daldi jublu ci yonante bi alihi salatu wassalam nako laka ñeena la yow rasulullah as-sabqu jitu ga nga xamne bindef yep ak seen daraja nu mu doy dañ lay feej rek ginaaw ndax jitu ga ah nga xamne ya jitu ci lepp lepp lu bax mu def fi def rek sa suñu borom santane ko buñu xolé mbolam yonante ye jitu won nañu ko daan defé ak lañ ci def lepp jitu nga len ci nako suñu borom santane deug deug deug kon jitu nga ci lepp waye wa taqdimu ak jital ga itam suñu borom jital ko laka sap wa taqdimu ya khayra sayyidin yow ngeen ji ab sang yow mi nga xamne yaay ngeen ji ab sang fo ab sang baax rek yow ya ko gën yow ali sallahu salam mu ko jitu goge nak ladal wahidil qahari ah fa suñu borom ma nga xamne moy kenn ba nopi not ñepp kenn ko xamne not na ñepp moy suñu borom ndax mbolo moy not mbolo ah wala mbolo mu bari not mbolo mu niw wala ko am carte niw not aji niw dole waye kenn ko xamne not na ñepp not lepp not fepp non la tagge yalla la dal wahidul qahari fofé nga xamne kenn mo fa nek ci ron ñepp fofé nga amé yow ak raw ak jikal rabbil wara te moy burum bindi fi jalla magna ne ko lak ñeel na la yow ngeen ji sang bo bi di sallallahu alayhi wasallam al ilmu deug deug xam xam ah ah deug deug xam xam lañuy wax na sax zatul ulumi jimmi xam xam sallallahu alayhi wasallam lako yalla jox nga xamne kuko am rek ci mom nga ko jele ah wal a'malu ak jife itam jife yalla gërem yépp itam ya ko mom wal khayru ak liñuy tuddé yiw kulluhu lepp nak nga xamne amul wenn yiw wummi def li am luddul ni fekk nga sallallahu alayhi wasallam am ci ba doyal wal khayru kulluhu dal ko nak alayka salatullahi alayka yalla nek ci yow salatullahi julli ga yalla santane ne mo ngoy def mo ki malakam ci nañ koy def ci yow lolé ma ngi ñaan yalla yeesal ko ci sama ñaan gi ci sa kaw yow alayhi salatu wasalam ya man yow ko nga xamne ala kawena al asla ciosan la ñaka xamne ñole meñ ci ay bay ak imam nek sa aslu lañuy bax bax bax yow kawé nga leen te ci yawit lañu jëlé ak kawé ndax bu ñomé genn daraaje ñu leen di taggé moy sel gi nekkon ci ñom te dara warul ko lut salaire gi jaar ci ñom rek mo leen taxa set mo leen taxam daraaje waye kawé nga ka nga xamné moy ciosanul bindé fi tam moy adam alihi salatu wassalam nga ma ci la nit tambulé kawé nga ko mom ciosan lolé kon nak bo kawé ciosan la bangaas mom luñ ko waxali wut kon ñepp nga bolé kawé laka ñeenal al fadlu deug deug ngeenel la ah ndax tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'd yaranti mom dañ leena suñ borom mo leen yemalé wut da gënal ñeena ñu gënal ci dess waye deug deug ngeenel lañ doon gënanti nak yow sallallahu alayhi wasallam yow ya ko mom ku gën rek ci yow la gëne ku la gëna ñiru rek gën ku la ñiruul ah lakal fadlu laka ñeenal al fadlu deug deug ngeenel la ya muhtaru yow ki nga xamne dañ ko tan budé ay wajur dañ ko tanal ak imam budé ay jikko ki jëf dañ ko tanal budé xéet dañ ko tanal lepp rek dañ ko tanal nga xamne tanef rek ya sayyidal wara e yow sangum binde fi alayka salatu ñewon na kon salam mo ci dess mo ne ko alayka yalla nek ci yow salamullahi wa sallim wa taslim ak joju suñ borom digle ne na ngeen koy def ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu sakku yalla nak ya salal ko bopam mom suñ borom ci yoonte bi alayhi wasallam yow ya man yow yoonte bi nga xamne maha farna azulla troxte wa nga xamne kenn munu ma toroxal te duma toroxal ci karam kenn yow ya ma faral lol yow yoonte bi alayhi wasallam la anta giñnaane yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam imamur rusuli yow ay njital ñanu yebalon nga xamne ñanu yebalon ñu upp dara ji ñanu deeyon solo len rek muy lan bi yaw yi yoonte yi len upp dara ja te yoonte yoy ñu yebalon yow yaay seen njit ya taxaw fi seen kanam ñom ñep rasé wu ci sa ginnaw la anta imamur rusuli ngok lam gogu nga xamne lam gu deugereul waxam ji la mu duggal ko ci wax ji ne ko la anta bu ko don anta anta rek mu doy waye la anta li fi lam gi wut day gëna fadlé ko deugereul wax ji la anta yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imamur rusuli yaay njitul yaronte yep boko bëggé né waaw loolu mom lutax nga wax ko foko bëgg wër nak aha mune khadja dikna ci natli yu sax wërni annahum naka ñom yonanti ya tala xaw ko dajé si nañu ak yow fil israhi ca sa jamono reñan ga wal kuluti kep ci ñom khat salla julli na ci yow ñom ñepp julli nañ ci yow wa motu nañ top sa gannaaw te jiti nga len itam lol waxna ko ci khasiram yu bari manam bayit wo khasiri muy tag salasam ci rañan yepp andina ko ci mimi yak jesbok mawahibok yeren ak yenen ne ko labista sol nga yow yonante bi sallallahu alaihi wasallam thiyabal majdi ko dayul ted nga su fekkonton ni ko day la yow ci sa bop yow ya ko sol yow ali sallallahu alaihi wasallam waye wal fadli ak ngeenel itam ngeenel bu ron ko day yow ya ko sol wala wala ak kawé ga itam bu fekkontone ko day la yow ya ko sol di yett yo xamne yep dafa bolo nga jël lepp do dañ wax wabalé wo fi ka nek na ci yow minal akhlaqi ci ay jikko wala wo fi ka nek na ci yow ma lo xamne a jaza latruna al kulla kep ku yalla sak min al akhlaqi ci ay jikko min muy firila min al akhlaqi la la mom ci ay jikko la wax non la ko magi nan waxe ne ko nek na ci yow ci ay jikko lo xamne lot lona kep ku meuna don say jikko dal ko ko set rek xamne nim dajje ci yow dal ak nimu nek jikko yalla tag jikko yalla geureum nga xamne ci roy sa jikko yoy sax ci le nit di baxi far lot lona ñep ako lolu taxna nak liman jaa ñel na kep ko xamne dik na kep ko xamne dikal na la yeb xey di sakku min ka ci yaw nayland ak may mal uda and ko ngub kep ko xamne dik na ci yaw mo xam da ñew ngir sakku lum yobbu ci kërëm wala da fay ñew ngir sakku am ngub ndax ñaar ñoo ñep da nañ ko dikal ko xamne day xet liko ci jafé jafé aduna ko xamne duggu ci l'islam ko taxa juk wala ko xamne dal sakku ak njub moko taxa ñew yar yoyu kep ko xamne dikkel na la diko sakku ci yow ñeal nako ataya bashirin may suñu borom yalla aji begle je ataya bashirin may suñu borom dara fa jele may suñu borom yu bare nako may yo xamne li tax mu tuddi ko may bashirin aji begle je day wane ne da nit ka dana ci ama am ba far fum jëm rek mbitt lay andal ndax nam ko bëgg rek na la koy amé sax baanu koy ñortum may yo xamne tadfa'u danañu jinn ñom may yoyé al faqra ñak ga wal mahla ak bekkor ba mom dal ku ñew fi yow ngir tawat aajo wala sak ak njub suy wagneeku de dana taggo ak yar ndax ataya bashir yoyo tax muy taggo ak yar muy ñak ga ak bekor ba lepp lu di ñak wala muy bekor rek dana taggo mom ndax may da koy jign bu duru gis sax moneko liman ñel na kep ko xamne nak khadahu wamat nako jehulun ak reer zaata jarruin muy borom ak dejeerle manam ak deugur bop lakum jëm ci yeen ko xamne ak reer nak wamat nako ak ak deugur bop ak ak dejeerle ba tax mu jëm ci yow ne dalay songu ci ko ke ñel nako adabun bugal shadidun mutaratarataratar bugal mo xamne yurisu danako donlo al faqra ak ñak wal khatala ak ray mom fu muy mujj rek moy ni wakh ndaw ñu japp ko defu jam mu japp lepp ñak lepp lu amam wala bok ñu far ko ray ben yoon mu ñak ba kanam waye songu la ba nopi ñibi wat non mo mën la am ah kon kep ko xamne ak reer ak ak dejeerle moko womat ba tax mu dila songu ci jëm ci yow mbugal mu taratarata rek la ci jele mbugal mu tar mo xamne dana ko donlo ak ñak waye dana ko donlo itam ak ray kilifa yi makka yi ko songon badar ken del wadul kërëm te ñaron jima david def nañ ay boom ci seeni loxo wa ku deewul ñibek goom ba ku deewul ñibek boom ah abhi magi sakku min ilahi ci sama borom laka ñeel la mag lay sakku ci sama borom yow yonent bi salatu julem gog yi mu digene mo koy def ci yow ma la koy sakulat man fi ma nek nak ci sama borom mu def ko ci kaw sakku gi mako sakku aha alayka mu julli ci yow ma taslimi andako sulmanam nak ya man yow mi nga xamne ma ha farna al qabla jeng ba gis nga ñaare khasside gi ci muy daano ci ab tambuli fofu lay daano ci ak ab jeexital lolit luñu tagla ci khasside lol lu yeme la bo dama ci harfu no gu meuna nabiyun ab yonanta ngogu bo xamne kunu solo ngogu ko xamne lahu ñeel nako shehnun ambir azimun mo magga mag mo bayyinu mo ñu beurel mon ab yonant de ngi bo xamne mbir mu magga mag ñeel nako mu ñu beurel itam wo mom boko xamu nak al mustafa modi kañu tan ci tanu istifaiya al muhtaru moy kñu tan itam ci tanu ikhtiyariya wo mom al muayyan moy kuñu ragnet leka nga xamne buñu tuddé ay melom rek da naka du xawa soxla xam aw turum waye nga xamne yi melo mom mom rek mako takayo aw tagu re la mona yonent bobu nak manela mbir mu magga ci mom nubo wutu ho yonentam gi moy solo gi ko suñ borom solo khadin jalat feñ na hablal baraya jek binde fi jek suñ borom di amal binde fi manam mu len di amal loho ñel nako mom yonent bobu asabku jitu ga kañ la jitu won muna hayna ci waxtu nga xamne al jaddu mam mako wara meññi di adam mom yuxsunu ñaga ko denc fi tini ci ban ba jamono ba nga xamne adam gennagul ci ban bu nu teun kep ruh sax demagul ci mom ba muy taxaw bay jaar fa mu jaar bay ñew ci aduna bay meññi ay mamam ba yentu sasam feñ yent bi muy laq ak nubuwatum di bir ci peyi sun borom ya neena bobo mamam mi ko wara meñ sax gennagul ci ban ba mom maga dess ci ban rek mom adam mom lolou kon nubuwatu gu yagga yagga koku jitu mom jitu ku jegi dayo la muné najidun jambar la najid batu najid moy jambar jo xamne lamuy def kenn munuko ah kala mbir yu jafey rek lay def kok moy najid mona najidum yarantu bobu de jambar la majidun aji tedd la musirun aji yegal la itam aji yegal la ci yalla kum ci yegalé man kep ko xamné intaha djublu sina la ho ñal ko kep ko xamné djublu sina ko rek mu appelé ko ci yalla mune muallan kuñu kawel la mom ali satou salam way kuñu teddal la wa mifdalun sang bu baakha baax la itam wo moognin te aji kuñu doylu lola itam wo moxlinu te kuñu feñal la muy kuñu beurel la itam mune nifali samay may ndollem xamne yalla dama koy dolli wa ibqahi ak sama desal desal gi fi sunu borom desal sama mbir xamne du fi juk mukk wa fawzi ak sama texe nga xamne mbir mu nek la cey ngañay lama yalla di jox bila anan ci dudul ben choono jete ci am nak lo yoyi ñom tata bayyinu dana ñu wey di bir bikaw ni ci sama nek khadimal mustafa ci sababu nek gi ma nek di khadimal mustafa kon nek gi mu nek di khadimal mustafa sababna ay ndolantam ak desal ki ko yalla desal sunu borom desal ko nga xamne du fi juk mukk akuk texem neena lolu mom day wey rek di bir a waxtu wu nek rek lu ca feñ bañ di ko yim rek bu ëllëgé lénen lu ko gëna doy war gën ko dolli ko daldi feñat gis nga xabar mom bu nekké jumla rek liñuy wax ci balaxa moy day wané na lu yess la waxtu rek di gën di dolli ko motax tata bayyinu day gën di bir rek di gën di bir di dem rek tamul fenn fu moy yëm mune nasihatuhu la biram ga mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la bir ga yaronte bi nak man ko firi dinem bi rek ndax dinem bi lepp la bir la ad-dinu nasiha digle yek santana yek yeñu xemem lo ci ay jëf ak lepp rek lepp ak la bir la buy bayiko ci mom nasihatuhu la biram ko mom alihi salatu wassalam balat birna li ñeelma fi sirri ci lu ndub wala jehri ak ci lu bir la bir ak yont bi sasam man ko ne jak mu leer ci man nañ ci lu ndub ak ci lu bir bihi ci daraja mom sallallahu alayhi wasallam khadali lama wa matala arrahman booba de sunu borom subhanahu wa ta'ala sitran kiray wala kir lay bok yuhassin wa danako sangé wala wonu sangé kiray lunu sangé manam karaake ko xamne dafa and ako sangé suñ borom wo matal nako mu doon ab muccu kay bo xamne kep ku laqku fi ci ginaawam rek de nga am setru moy satir moy sutura su ndox sa digeunte ak la ngay moy toka daw waye itam bay nek satir so xamne suñ borom ci bopam yu hasiru dakoy sangé dolli ci ne nawaitu yene nar dar rahmani gërëmal burba subhanahu wa ta'ala mom la yene fi khidmati ci sama liggey bi nga xamne mang koy jaglal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liggey bi nga xamne liman ñal la nga xamne ila khayri nahwi saha saha mangna dakna jitalna ila khayrina hu jëm ci furuk sama wala man kep ko xamne laysa yuzainu deet muy womatu ku nangula womatu moy ko fetirlu ko xamne nangula womatu sunu borom dakamako bu jëm ci geneen walu groupe sama walu man serigne touba ah kon ku nangoo womatu rek lako yalla bolel waye ku fetirlu di baña womatu wam nana sun borom dakal nako ko ci daraje yonante bi alayhi salatu wassalam motax ñak and ak mom mom worut waye limuy worudi and ak mom ba yag nga melni ko won ginaaw dal gëna worudi mom lool mom day wone ne sipi sanni la wa ndax mbiram mom lu ci bokul sipi sanni rek yalla nu gëna bolé ci bokkum nafa dakna li siwana jëm ci kërut mam Serigne Touba bin nabi ci daraja yonenti bi lako dakk nak kuko dakk Allahu yalla ana kum dakk husadam ay añaan suñ borom dakkal nama ci daraja yonenti bi sallallahu alayhi wasallam añaan ya moy ñaka xamne dañ koy añaané yalla dakk na len ci daraja yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wasiyata mangef na itam ila khairi jëm ci kurul man allasi ko xamne yata kehnu dana gisane ka jibar moy ko xamne day urdi gisane ka defiyef sun morom dak nako jime ko ci kurul man yalla mang nako dak ko jime ko ci kurul man mana ku fi nek dima jima jibarit dima fexel jappane mom ay fex man na fi jeli wala mu galankor ma mom da ngay son rek waye suñ borom mo lay dak ba nga jëm ci fenen ful man naha terena anni wulisma al wahidul qahhar kenn ki not ñep di suñ borom terena al ida non ya wulisma nga xamne suñ borom ci bopam mo tere non yi ñu jubluma dox sama digënté ñom bihi ci daraja yonnate bi sallallahu alayhi wasallam say Serigne Touba day mom dal do ko seen mune yow jëm ci boromam du dul rek day jaar ci Ali sallallahu alayhi wasallam dal xawna dal ni bëgg yonnate bi jéggé dayo musu ko tégg sen sa wala wén waxtu de nahal wahidul qahhar an al-adabihi naha terena al wahidul qahhar kenn ki nga xamne moy nota kon bi ci sunu borom al ida non ya bihi ci daraja yonnte bi sallallahu alayhi wasallam yalla terena non ya ci daraja yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñu jëm ci man dima fexelate dima jimal dara adbaro deddu na nak ñom non ya wa wi nañ foraade ay ben wa masna ak ñaar waaw ñuy genn ben ñaar ba jax tak waye suma luyino top noyelef na len itam nak am non mom bako jekko ba mon la ginaaw daw itam day melni day wuti pexé wa day dem wuti pexé e mu mana delusé waye dañ leena noyel nak doli len ci nga xamne seen xel sax seen milliard xalat xalatul del ci wat ci mom waro tuwa bi biñ ko baye rek baye nañ ko wa biñ ko baye rek manañ ko wa biñu fexé ba delu sor ko ci rew mi baro ci seen loxo fexé mu ndurecé ko dañuy def way mom xalatul sakatay fexé mom xalatuñ ko biñ ko baye rek banañ ko liñu don def ci ndiaram difi idée gouverneur rek ay nangam nangam yépp diko fuglu ragal mu dajale carton gum dalay seen kaw rek la won dorutul leneen ragal mu dajale carton gum dalay ci seen kaw lool rek moko war lam musuñu am xel mo dal ne ki fiñ jaar ak mum fep man na ne jigal non rek ndax lool mom xel da ko muñu nangu ñom seen xel muñu ko nangu japp ne dal gogu bax mom wurtuma nek ci mbidif dal ogo ngo fina awra bu ko gayni dakhé xel wi muy daw li muy reey reey da koy bolé gesso wa da koy bolé gesso wa bu gesso ndax jégué na ko jégué wu wa iroy bolé di gesso way ñom li xel wi daw li muy reey reey ñuko bolé gesso moy su rek ñu fi bayiko xamné dara ne ko fi abla geem lu dul ni rek may xey di gis señ bi di xam ci lu nekk ci lu xey ci lu yandu rek ta ngir woor wu ñe dal mom la leen bayyi nonu mune nafaftu jina ardan suuf bihi ci daraje yonante bi sallallahu alayhi wasallam mune man de amna xéetu suuf so xamne jina fa ki na fa re ci daraje yantu bi sallallahu alayhi wasallam waye la ma fa jide meñ na lol te ngobi tam lañu fay gobe yi sel na lol hasahiduha ay ngobi tam moy la ma fay gobe safat sel na moy sa dawecc alayhi yalla nek ci mom salama ghayra mughnin ñaari selmali gën ji aji doylu loji di sut borom yu makkinu kok dana degeural kuko suuf sop ci kaw suuf si te mom moma degeural ci kaw suuf si xana yu makkinu ni moma degeural ci kaw suuf si kon da melni dafa tiax ne man kat jina ki xéetu suuf su yéme yéme waye lama ci jiré ci daraja yantu bi sallam darabo yu ci waye darra goy ci tam lepp ñor na xom meñ na gacc te goob na ko mu sell lool kon nak magi dolé julli ci mom diko sakku ci sama borom mi nga xamné moy doylo moy jappab jam may ko lako doy seuk ba do aji wo dara ci fenen te moy set jam bu ko sop mu degeural ko ci kaw suuf si te man moma degeural suuf si nadafatuhu setam ga mom sallallahu alaihi wasallam nga xamne ko seton wetch la setu biir ak bu biti am civilisation bu yeme yeme neena setam goge te heurat labal na kulli sama lepp min al-lahwi ci ay nen labal na sama lepp ci ay nen ndax mom lepp lo xamne ay nen la kay tiaxam da ko jappé sobé mom seug bi da ko jappé sobé ah lam doon wax nan al-haram wal makruh najisun wal-lahwu wal-lahwu danasun haram ak ci bel sobé la ko ak mburant mom kilim la na nak set ak yonante bi sallallahu alaihi wasallam labal na sama lepp ci liñuy tuday nen bak nen jegewuma fenn nen moy luddul juru yiwu donte joxewul bakkar sax waye ginaaw du juru yiwu rek lola cheikh nako cheikh lu ko xamne set ak yonante bi sallallahu alaihi wasallam labal nako ci lolé mune wa sunnatu ho yonam wi yoon yi mu xal la mom yonante ali isa ta salam te digre ñepp jaar ca insha rabbi ñeem soob na sama borom u bayinu dana ko birel lool nak doy rab liggey ndax la sori won ba joti ci jafé lool bam xecc nako bam jégué li jama'ahi ma aqtisarin julluma wala julama farahul musannifun al-qudama la tekkaliko won ci xam xam yu am njariñ nga xamne am ko daanaka xewtu man xacc ci dundu ndax fune nga la xass guti ko fa wa demé fe amé fa lé jall fi ren amé fa lénen jall fa lénen amé fa lénen suñu borom defa ko tawfiqi mu fexé ba dajalé lolu moy la tekkaliko won nga dajalé ko la sori won lepp itam mu jégué ñal ko mu jégué la jafé won fasu itam mu fecc ko yombal ko ci ay vidde yo xamne ak juñju ak wax day mëna jël jëmu dajalé ci mum xam xom l'islam bép té do aaje muy la xass jëm ci réew yi penku ya bo fay jëlé yeneene jaxass lolu suñu borom defal nako mu mëna ségg nak lool wa lakina ma kutubuhum li tuli zahir fiha jull hadha al jili téré yu gudd yi nga xamne dem na ba lak wi ñuko talifi won ci licence yo yam wiru won ci licence yo daanu na ba kenn bëggatu la jang sax téré yo ndax gudd na danaka xawatu la mëna jëriñ nit ñi mu résumé ko xiat la ca doon jëriñ lepp mu résumé ko jégeñal ko mu nekk ay téré yu gatt yo xamne jëriñ yépp da cey dajé loolu def nako sunna yi nga xamne mahjura la dañ ko gadda yoon danaka dem ba nit ñi fatte ko kenn jëfëtu jëfëri ko ndax tem lambu yiwu bare bare bare bare yoy yep mu dekalat ko wa jimbatat ko ci ay nit ci kiparam bañu koy jefe wa wa yo lolu kon wa sunnatuhu yanam wa insha rabbi yam sobna sa borom u bayimu dana ko biril te lolu mom def nako ba yep tek sen da
2: akay xeyna seigne mustafa ñew ni ci yakarna xey deet bu lo xolob rek ci bay mi ñek wi rek dem laaji waxtaan ak menen bok ndey tawana jaar rek mo yeen hatimu halati wa taqaddumi ta'dhimuhu bisunnati mom nan mawdu mu'addamu mu'arif muhtaram ta'dhimuhu yeen hatimu halati wa taqaddumi mo mo jitu yeen hatimu gogum moy laaj manako lolu mu dafa leer mom ndax ku taqaddum moy ñi nga xamne dañu la ci kanam amna ñu seen gannaaw nga xamne bu ñu defé rek ñom ñu dal def ak kepp ko xamni yalla joxna mbolo ñett jëm ko nga na bo defé ñu top sa gannaaw rek yow day melni guddi magal guddi ku bax gi ci dañ koy magalé te ko ci sunna koku day melni warwa la ci yow waaw muhattam la man lu mu ta ñakala nekkutul lu ñuy soppi nang ba yan xarim la jëfëndiko dana war yan xatim mom dana war bu dé war sunna dana war mom lay tax mo am jereñ nak moy ni ko sin so wax rek ta'dhimuhu bis sunnati yakhuduna lil jannati bi hizdiyat al minati li mukhlasin mu'atim fi bay do dafa gatti ni way xona tank lepp lay gam ndax bané makalo ko ci sunna moy ci anam go xamné yoonte bu téwon do ko soppi rek moy makal ko ci sunna tan nga magal ci sunna way sut lolu joxe ci aw ñam julu ci yoonte bi saxor ko def bok baral ko ak di yittude yalla ka ak di fatlo aja jaram ndax lahad kan lakum fi rasulillah isrun hasana dem ka yajallah wala bil akhir ganaw dañu yalla dañu rolo ci mom nit bo xewut faw aw daf manaw kon nak xami ja jaram ak doxinam ndax ay negal mom umta ñak dis ko ra jefe ay jaram atem dis ko ra bayyi waaw uma atek rasul faqtu uma ne ko hanu fantahu luñu digal dañ ko ra def ñu tan ko ra bayyi koko mom for gar la ama nak di xol ay jikko mi tedd ak melom diko ci roy mom koko mom moy mula ay bi juñju ku bëgg jarignu di roy ci yentima ala sallallahu alayhi wasallam ci ay jikko ak melom donte kon xamna ne ken manam ñep kene mu katlu mel mom ci dara nak kene mu ko def ci dara wala du ko di ko jëm roy kem katlu nak sa carte ñem koko mu ta ñak kon day melne lolu ma ci juñje ne ku bax ki mom niñ koy defé ci gambe gi di net lay jaara bañ mëna xam fam nam da jëfé nam da jëfëlanté bay man ci aroy lolu mu ta ñak ndax moy dégalay bobu kon ta ci bu sunu di dug fofu ya xona di jënati momi niñ ci mëna amé rek né mu aljana ak ngëramal yalla kon ta li way def japp na né lo tax nga liko def am ci aljana ak ngëramal yalla baba ci ñu bari bari ci dama armé bi hijar minati boli ci tay bo yewon ci aljana ngëram sama doy waye fum toll waxtu woné ja sa soné sa wul day dool say xewal ah say xet bi fi jaar minati lay minati mom man na ambali xewlar na ala xira safar waye nak lim mukhlisin ma'azimi ñaar ngay boré selal nga xamné yalla ay kessé tax do am genn ko xababal ci la ngay def ma genn lu ñu ngi star boro ko ma'azim nak magal ndax lu yalla magal mom wani wa hatim kharubat la fa khairullah lepp lu yalla warmal warmal ko dagal yalla di wax musa nak fakhla na alayka innaka bilwadil mukhadish tuwa boba ci xuru kasse waton muy wax way leeru yalla ga ca feñ mo magal xuru kan mom ku bax mu lo rek meuna deugal magal gam gi ay bu gatta bobu rek ndax xor mom taxor ken disimule ken ay dal xuru kasse waye na

0: luy saxal ni magal ko ak wormal ko day gën lool lool ñaka def
1: salli yal na nga julli bu dé sun boroma ci def fi'lu amr fi'lu duha lañ koy woyé moy sun borom kenn duko digal dañ koy ñaan wa sallim ta yal na nga salmal sarmadan faw sarmadan nak mok abadi ak azali ño dent al azali moy lo xane amutu tambali kay ci ginnaw te day wey rek amul fu mi yem al abadi moy lo xane amutu bi yemu kay ci kanam day wey rek ci kanam as-sarmadi nak moy lo xane amutu tambali kay amutu bi yemu kay muneko sa julli gi nga julli bu mu am tambali kay bu mu am yemu kay moy lan lu sax dak lo xane day wey rek baña dag motax seigne touba tan batu sarmadan bi nga xamne amutu tambali kay amutu bi yemu kay hal alladhi yalna nga julli ca ka nga xane khat torida dakofna moy dakhefna refulefna bi laylatin ci ak guddii qad wulida bob muccef nako fiha ca guddiga guddigi giñ ko mucce dakku nga ca lu ko ca dakku mune mudimul ma'thami way saxali bakar lepp lo xane andi nit ki bakar rek kérok bim juddo sallallahu alaihi wasallam gane aduna ci nga dakku lolé motax bi laylatin ji nak mu andi wat laylatun ne laylatu mawlidin nabi guddik gane aduna yonenti bi laylatu mahwir riyabi moy guddik far sik kérok bam diké di deug le sik daldi français wu farne wu reud laylatu mahwit ta'abi moy guddik far choona mepp choona bu amul njariñ demul ci yalla kérok bi yentibi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci la tambali nak di far wa tuhriru ta'assumi tay labu borom bakar guddi gogo da fay labal borom bakar ndax ki fi ñew yonent la bo xane dafa bok ci ayturam tahir mutahhar ku lab kuy labalate kon seigne touba di tambale ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñeuk julli ci mom dal di tuddu turam wu tedd wa xam leena nak guddi gi mu gëne aduna nak ci lañ dakko lepp lo xane day waral bakkar muy guddi go xane yit ci lañ faré luy sik sik moy kuñ wara jaamu defena dess la wara jaamu ndekete wara resula jaamu kuñ wara top defena des la wara top ndeke wara resula top sik dal jeexna kérok mune guddi gogo nak moy guddik far choona choona amatut lu way def lu nek lu am jariñ lay doon tayit wa tuhriru ta'assumi tay labu borom bakkar ku ci amon bakkar ci lañ lay labalé biha amna ci guddi gogo annajatu mucciga wal falah ak tafega batum najat moy nga sori li nga ragal al falah nak moy nga jot li nga xemem motax ñu ne bayyi tere yi day tax mucc ci sawar an najat minan nar la jefe ndigal yi day taxa dem aljana ta moy al falah al falah nak borom xam dañ ne majmu'ul khair kullihi fi dunya wal akhirah yu aduna ak wo al akhirah boko bolé am nga falah mune guddi gi sallallahu alayhi wasallam gane aduna nak nit ki da ci am falah ta moy da ci am yu aduna ak wo al akhirah bo nopi nak mucc ci yit ci lukoy tabal sawara ma'as sururi andak mbekté guddi gu andak mbekté la waaw ndax ñetey bik moy ñinga xane seenu defaro nga tax won najah ak fajuk aajo ñetey bigit seen aajo da ca nara fajo biha amna ci guddi gogu ar-rabah tono ñaan ko benefice was-salah akuk defaru tono nga ca ndax lu way defati yalla da la koy fulal waye ak defaro nga ca defaro nak dafa am gok zahir ak gok batin ma andi fahi niqam andak jenu mbugal lepp luy mbugal jenu na avancer na dem na kon guddi gi lim bolé moy mucc xexé mbekté fajuk aajo tono defaru ak sori lepp luy mbugal mu ñew nak ci guddi gi limu laq kon guddigu gogu lol lay waral

0: légui na guddigi lum andalé lum waral wala lum xéwal ci aduna mune xawat laqna mom guddigi gogu khawariqa ay kharbax al khariq nak moy lo xamna ci yalla rek lay joggé ñew ci jamm bimu tan waye moromum jamam du ko man ndax suko mané dutul nekati amrun khariq kon khawariq moy lu kenn mënut sun borom wacce ko ci jamono deggel ko ab jam bax nak moy lu ñepp man bar xar bax moy dafa fekk bax mu xar ko jall li baxo wona am ñepp man ko khariq mom day ñew xotti ko jall ci lañ mënut badat khawariq yo xene feñ na anir ruwati jele fa way net li ña ñi nga xene ñoy net li ñoñu ko net li sabatat khawariq yo xene nak saxna anir ruwati jele fa way net li ña liñ ci bëgg net li saxna jele fa ñako net li khariq bobu nak wala khawariq yoy ba ci jitu moy kamithli narin niki aw sawara utfi'at wa fa yef nako sawara won talun junni bi at xam ba kat ya dan ko xam di ci aw di ci ay lanto ta ñi xam ñi xey xam ba la ñoo wacc ngon ñi gont ci dañuy and ak ñom abdir ñi war wacc suba ñi xey ci dañuy and ak ndok ñom abdir ngir fayuk sawar wi day tektale ne kon yalla ji amatul sawara wo wexey nak amrun khariq la muy mbir mu xoti bax la ndax sawara wa dañ ko don xam ngir bëgg mu tak ta ñeko don ko don xam lu abbur la bu ami moyen ñam ko don xam lo yit aw nitam la ñuko deggal musu ñoo gartañ lu ci xam ba ak taxawu ga kon lu fay sawara wo amrun khariq la muy mbir mu xoti bax la muy lu joge ci yalla mahammihai naqami da tay rek lepp lo xamne ab ciona la wala muy musiba farona kérok bi yentibi sallallahu alaihi wasallam gané aduna mom lañ wax annarul majusi majus dañ dan jaamu sawara mo don seen yalla bako bur ba talé jundibi at mustafay bi yentibi sallallahu alaihi wasallam gané aduna leram ya fayna sawara wax wa ayni sawata akbatu sawata sawata ak dexla guy bal moy abbat batum ndox la won ngir guñu wax sawata nak ñoko momon ma nga ca côté iraq allati bat ba nga xane qad azumat magon na wajallati tamu peng bat bu reey la won bo xane batum ndox la bo xane boko seen ndox ma day melmeli wa dekk ba daan ca rot di ca fac seen aajo ñuko mo man mune lel fursi ñeelon na wa faris muy digënté iran ak iraq fala ayna sawata nekkon kañ la won mune qabla al millati ñeekas diine l'islam di ñew ñoko momon bët banu mujj mune wasuyran mujjelef nako kal adami mu melni lu musta'am moy lan bët ba dal way roor ye bañ fajaro di roti waxuñu bëtum ndax waye ab toy toy sax fekkuñu ko fa mu melni dal fi ndox musu fe tax batay lolatam di kawtif ci yentibi sallallahu alaihi wasallam ndax beutum ndox buy melax melaxé di ak dex bu xeye xey ngiss ci guddii genn guddii lolé batay kiman la wa faris nak ñoko momon motax bu seyri nan wasa'a sawata an gharat buhayratuha wa rudda waridaha bil khayr hina bami wa sawata amnañu lulen naqari moy seen beutum ndox ba da ngiss ñeko don rot ci ci fajar bañi delu dañu andak reccute ak njaqare benen bi ci dess bu sey re nga nan ka anna bil ma'i ma bin nari min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari min baramin bet ba bam ciise da melni sawara woñ waxon legi mo fa tokusi sawara yitam bamu fayé da melni beut bi ñu wax legi mo fa tokusi ndax dañ ko fekk mu toy xep kon la dawul toy lañ fekk mu toy ah la baxa won toy ñu fekk ko mu waw lolu batay ci kawti fi جنك أدنك صلى الله عليه وسلم له وكان قضاء الشهب أنك فق جمية أي جمع دون فق جوجة أسماو دي دل تكاو صوف دبوك لن فسمت أي خيرم دي دقال شيطان كي دي جمت بي دقال شيطان نينا جني إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمعين أمون نن أي سيس كي أسماو دان فتوك نيدو lan ci tek moy famay yastami' ilana ku fa jegeeti legi di deglu yajid lahu shihaban rasadan dana fa fek ay jum yu koy fuglu shihab joju moy ash-shuhub bi niki wa kan qibad ash-shuhub ak niki faq jumya mu melni ay bal ay misil fardan ngir dakku li ahli riyab ñel ñu sik gine yoyu fo nga xam dañuy dem ci asmaaw di fuglu xibar ya su ñewé ci kaw suuf net liko jabar yi jabar yi dal di koy wax population bi bu ko yonent bob jamana jojé waxé ñu nako waxon nañ ko dembu lool waxit la yonent bi nak dafa bi mi gëné aduna dañu sécuriser asmaaw ndax lan an samhi akhbarin nabi walif deglu xibaari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay xibaaram kenn dootu ko deglu te ñom sax néwon nañ wa inna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan da nañ laal asamaaw ñu fekk ko muy lo xane laal na ñagass la kon ñom amu nañ capacité dem asamaaw bi yent bi sallam ñewé nak amatuñ capacité bi wara jaho ñu delu bi na demin and ak reccu torida dakofna fiha ci guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw yu faq muy anqidadu shuhub hanis samawati walil asamaawiya kañ fa dakku nak muy ar-rajim shaytané torida ar-rajim muy fa'ilam shaytané lañ dakku ci asamaaw ya xamatu fa tous farramu daw mom shaytané khasiran di aji perte yulimu di yedd bi hisbihi ci kurelam ba nan len li lepp waxon na len ko da wakam indi borom njaqare kon shaytané kérok dawna joge asamaaw di yedd gayam yam andalon ñu len di dakk ci bidiw yey faq ci seen kaw motax bu sey waxat ci terem ba ne munqaddatin wifqa ma fil ard min sunamin moy dañuy faq deppok li nek ci kaw suuf ci ay xiram fu fi aw xiram nek rek ab bidi wala tel ci kaw rek xiram wa dal di far ne wurd mune kon nak safa jollina hiyna wulida waqtu wa ganena aduna khayru nabiyyin ngën ji ab yunit qad bada bo feñna yunit bi sallam mi nga xamne moy ngën ji mindeef bi mu feñé amna lu jolli way seigne touba sayyid nabiyyu day andi julli mun salla alayhi man hada yalna yalla julli ci mom ka nga xamne tindina fuadahu xolam ba bil hikami bole ko ki iman ak hikam sun borom mo gindi yunit bi sallam ci xolam xol ba fess del ak hikam waye sataha jollina nurun ak leer fahili sataha moy nurun nurun ak leer azimun gum mag mo jolli qad yara dana gis bihi ci sababus leer gogu qusuru qaisara ngenni khaisara moy palay khaisara ku koy gis man ko xane kana nek na fi ummil qura ca makkata ci ndey dekk ya makkata ndey dekk ya moy makka hatta tafsir hatta bayan kon li jolli won moy leer gu mag ba sax pey khaysariya ñi ngay seenante wa makka khairil hurumi fay ngeen ji hurum muy fay ngeen ji karange kon leer gu mag gogo nak joge ci yunti bi sallallahu alaihi wasallam mo ne tay ba wa khaysar ñi ca rom di seenante wa ummul qura di wa makka lolou bidiw bi bamuy faq labbe ba won ca room dafa xey di laaj nan len penku bi lu fi xew deggu len fi ben xibaara ñu ne ko dedet mu ne bidiw bi fi faqe day bim faqe leral gim leral day tektale ne ki gën ci mbinde fi te narke mu jëñew ci yoonenti yi gëna na aduna bi motax bu seyr nan watara qusur qaisara birru mi yaraha man daruhu batha wa tara asiyantene qusur qaisara ngeni qaisara bi rome ci rome yaraha da na gis ko man ko xane daruhu kërëm ga al batha moy xori makka kon wa xori makka ngay seenate ak wa rome ngay seenate ak wa xori makka la ko waral moy ba bidiw ba faqe tolok fa sayyidatna aminata di mucce yunt bi sallallahu alayhi wasallam فلا لب من رك أدنبي وأشرقت الأرض بنور ربها صلى الله عليه وسلم قصور قيصر يوم ما ينجني قيصر دين ما يطلق في ألمانيا كتاي نخفف الله سين بور بنكون دفن فبن تبخ بمك نكون أبلي من يطلق ألمانيا كتاي برام خم خمينك دمنا يبي ليرن قصر بوب مي بلبي Il y en a quelques hectares là, 1280 mètres carrés, ba 1200 mètres carrés, ci biatuay. Yëkëti ko 27 mètres ci kaw, xane bo tégué ci suuf ba ca kaw, 27 mètres la. Kon lim bëgg wax moy kon lu reuy la. Lool moy Qaisar Rum tolok tay ji fi Allemagne nek. Mune Iwanu Kisra, Kiyub Kisra day mom insada'a qarna. Insida'a mooy fet buy nek ci tabax nga xane da ngay gis ci biti bo nekk ci bir tabax ba. Fiha ci guddi gogo ci la xar. Iwanu Kisra mom ma nga ci côté ndey jor ci Baghdad ci pays Iraq Kisra day ñaar waye Kisra mu ñëk ma ñu nan ko Anoshirwan mu tondok 540 ci miladiya ci atum tubab bi la tondolon mom Anoshirwan mom nga xane moy Kisra nak ku nekk bur rek dañ lay woyé Kisra niki Fir'auna ku nekk bur ci Egypte dañ lay woyé Fir'auna dex guñuy wax daj la té la pays ba dendal am la pays ba dendal ci bi dafa yëkëti ko 27 mètres yaato 26 mètres yim kaw nak waye xarna wa rufi'at bir mom yëkëte fon nako xablu ci sëñëk dañ ko téegon yëkëti ko mo rafa sam kun téeg la wa rufi'a yëkëtefna qablu ci sëñëk sam kun ab téeg la ho ñeel ko muy balkom ba dafa yëkëti ko won fartafa'a mu yëkëti ko nahwa samal mukarrimi ci walu asamaaw aji tedd jëdi yalla kon dañ koy yëkëti won mu melni natihatu sahab moy sato yoyu nekkon amerique nga xamne bo démé ba ci kawli kaw da ngay tolok niir yi dañ lay romb ndax autour bi avion di yëkëti ko bay kawé niir yi non la sato yoy won ci amerique yëkëti ko won pib itam non la yëkëti ko won nga xane bo dañe ba ca kaw da ngay melni ku nekk ci bir niir yi xarna nak hatta sarir ba ca lal ba in kasara dam mu tona lal ba sax dafa dam ndax la dal ca kaw leer ga dal ca kaw ba xarta bax ba bayu fa lal ba mo dam lal ba mune ko lako wara mune li ajli hawlin nak ngir am tit i'tara mom traversena moy garna tit ma fum joge min mune min nuri afdalil wara tuke ci leri gën ji mindef mo dal ca tek ma tabakh dal ba ca lal ba rabbi alayhi sallimi ba'da salatin sun borom yalla nga selma ci mom ginaaw ak julli go xane la tasulu du dañ mukk mom julli gi bi ali wastahbi al udun ñene way mandu yalla nga julli ci yent bobu nga xamne ak leerama ñew dal ci pey ba xar ba ca lal ba wajaddidi sun borom yalla nga yeesal biye ci man serigne touba as-sabil yonu yonent bi am nek mu jaddid bila idan nak aw alamin bum andako nono mba aw metit salli yalna nga julli wa salliman ta nga selmal ala man ca ka nga xane haza laqna mawlidan ab juddu jala bop wunina muy dakal nanu li geyrina jeme ko ci ñeneen ñu dul ñun lam nu dakal moy dawil qila ñoñ bañeel yalna nga julli ta selmal ci ki nga xane bi mu juddo nga ñu dakal ñoñ bañeel deggmal ñeneen ñu dul ñun yalna nga julli ci koku wal ta taqabbal ta yalna nga nangu xidami sama liggey da ne nak mawliduhu mu'azzam juddom ba day lu mag la ndax dakk na fi tiaxan saxal deug pat na fi ay tabax yo xane ci mbewte lañ ko tabaxon jubanti na fi xel yo xane dañoo mamone jëm ci banexu bakkan waye dimbali na fi nit ño xane dañ doon lambatu ak njub ta xamnu luy ak njub kon mu'azzamun mubarakun muhtaramun luñu respecté la ndax ki gën bu ñëwé ci jamono ju gën jamono yépp doon bëggoon ko jur jamono ye jall jamono yu ci mujj da ngay titéro sa moromam jamono mi nga xane mo la ñëkk am ne ko mala gëna jégué yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bim gëne aduna yit jamono ju gëna sëss ci mom da koy ndamo ci jamono ju mujj ñew ne ko mala gëna sëss ci yoonent bi kon nak koku mubarakun muhtaramun la ta'dhimuhu ak magalam yan hatimu dana war ala dawit taqaddum ci ñi nga xane dañu jitu muy kilifa yi kon ta'dhim mi nga joge ci hadama lu reey la lo xane ku reey rek mo koy mom hadim rek moy mom ta'dhim marma ta'dhimuhu ak magalam bis sunnati mu deppok sunna tañ bañ ca def yefi aada ki ciosana ki mbombaya ki sabar ak ay fecc ak yu mel non suñ ko dundale ci sunna yaquduna dananu wamat lil jannati jeme al janna kon magal giñ koy magal moñuy womat yobunu aljana ci kagn buñ ko deppeli ak sunna bihi amna ca nak isdiyadul minnati doliku xewal al minna moy lo xana jambi dukoy wutte munu ko may bopam sun borom rek ko ko meuna may romay al minna nga xane kon minna kikoy joxe moy ko xane dana la man donguma ko man li mukhlisin ñeel aji selal ca magal ga mu'azzimin kuy aji magal ga te deppale ko ak sunna faman yu'azzim ku dana magal mawlida nabiyina gane ak aduna ak sunu yunit babil huda kay buntum njub xana say tudde yunit bi sallam rek dana ko delane nek ben sifa bo xamne mom la fi yunit don wutsi ko ko magal fala yuhasabu def ko hisab gadan eulek hisab nak moy control moy regler hiqab nak moy tejj kasso hisab bu auto don daw ngane ko andi say ps hisab la bu ay ps am maté mucc na ci hisab bu ay ps am manké dugal na bopam ci hisab hiqab nak moy buñ ko tégué ay sanction ba tejj ko lol moy hiqab motam na kon hisab mi nga xane dina la fo jël li ak foko dugal magal guddig yoonte bi sallam day tax sa alal joju sa lolé nga am sun borom dugal ci barké ak ok lew fahtariman rek wégal ndax muhtaramun la wa 'azzimi ta nga magal ndax ta'zim la faman yu'azzim ku dana magal mawlida khayril baraya gënek aduna gën jimbindef bar al baraya moy nit mbañu ne moy bindef waye nak ci tag lañ koy ëpp luñ koy jëfëndiko ahmada la tud ko ko xane moy khayrul baraya moy ahmada kuko magal fa ka shahidin day melni ki ku faato ci xare shahid ko teewé wona badran bi ghayri wahamin ci luddul def lew day melni ko teewé won badar ñu jël ci bakanam non lay amé ak texé khaswatu badrin khaswu metti la won ndax yoonte bi sallam wajiluko won dañ doon gatandu jegg ju joge sam far jegg ja ñu fi rew li len ñu jaari ci benen côté ba ci geej ga yoonte bi sallam ne len nak ben ñu dajeek mboloma wala ñu dajeek jegg ja bum ci meena doon nak yalla man nako dogal mu xex bu metti ci fukki fan ak juroom ñaar ci ramadan a julit yi mujju ko gagné gu am solo koku mo moy khaswatu badrin mune nak ko xane magal nga juddu yentibi sallallahu alayhi wasallam da ngay melne dal ku faatu teewé badar ba ñu jël ci bakanam kon lool la magal judduk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jere magal gi nak moy dox da nga yor sa kurus da nga yor sa alquran da nga yor sa qasida da ngay zikkar bu mu ci do lool moy jëmmi magal gi nga xam na ko def ci ay pexé wala sam xel bo diké ci magal gi nga xamné nak da doon magalu dépenser alal mom lay wax ni mo ne fa kullu man kep ko xamné anfaqa dépenser na muy dundalena moy joxena fi mawlidihi ci ganek aduna nga al musharraf gadi guñu teral mu joxe ci lan malan anfaqa malan alal bi khayri sarafin ci lulul yakate pasar pasar walaw bi qadri dirhamin nak don telu tol neb dirham la moy lumu tuti tuti fa innahu nak mom ko ki kaman mi ngi milni ko xana hadarati wena yawma hunainin yawma hunainin idha ajabatkum kathratukum yefari dañu dubli won julit ya yawma hunainin di xex bu metti metti xex ba mu tewe hunain ba nopi wasabaratam muñ ndax ñu bari dañu mujjon sakki sen wal kon ki ci dépenser alal day mëna ko fekke yowma hunayna te yefar ya bari lol wa yowma badrin day mëne ko téwé badar te bam téwé badar nak mu farak yent bi wa nasarata mu jappalé te mu dimbalé khayral wara ngën ji mindeef al mufa mi kéré ko ñu dektal bam téwé badar mu jappalé yent bi ku ci dépenser alal mel nga nonu yowma hunaynin ak yefar ya nañu baré ku ci dépenser sa alal mel nga nonu فمن يعظم قدن ماغال مولد نبينا دنك ادنك سنوب يونس باب الهدى كي بنتم جوب كوكا فلا يحاسب كين دوكو ريغلي غدا الك عند الحساب فرجلي غا خاني المفهم غدي ودم لو كي لاي لاج دالاي غنا خام ليم لاي لاج te yow mi koy laaj meuno tontu ludul lum lay laaj kon da ngay wedam wedam moy nga bëgg wax waxta la magal bi digënté bi sallallahu alayhi wasallam bu ëlëgëté dess la hisab jo xane do mëna wax li foko jëlé waye sun borom dalay dembalil bopam ba lepp jatt mu ñëw ci walu ñam ndax an infaq be boko xolé ci côté finance la dirham la waxoon mu ne fa kullu man kep ko xane qad hadara tiyewena mawlida afdalil wara dene aduna gën ji mindeef bam ko tewé mu'azziman bir mu moy aje magal xana bam ko tewé tewé wu ko nan li duñ ko def ak li leela day ñew bok te ñakoy magal mubashshira muy aji biglé bi sukkarin mo xam da andi sukkar aw lahamin wala ndawal lum ko magalé biglé ci mubashir moy mu bigal mbolo ma nga xane ñi ngay taxawé guddiga lam leen di bigalé nak luñu suuker lay doon niki meew café ataya aw lahamin wala muy lo xane ndawal lay doon ku def lool fa innahu nakum qad wafira tufuna gagnena bima ci la nga xane yudimu dana saxal al bushara mbiktima lukoy biglo rek moy sax ci mom ba faaw wala yulaqi tadu dajek dararan lor yow majtima'i al-umami ca bisub dajek xed ya bisub buñu deme ba yowmal qiyam ba xed yep dekke fep ñew mom ko ki reey du fa dajek lor ñu ne ko ndax lan ñu ne ko da nga dépenser won aw ñam wuñu suuker ba ñam wo xane dañ ko xorom faman hayya ku wajal na nak ta'aman aw ñam tay nak dafa dem tibbu ay ndam liman ñeel ko xane xara a jang na la ho ñeel ko ki nga xane ñoy jang kat ya ñu jox leen ko ta bam koy def mu bajjilan mbir mu may aji magal yonti be tax mu koy def ko ka day mom fa khaba andakhna fa khaba adenkina khairati ahli alhimami yiwi ñoon itte ko amon itte ba am ci wiyu itte jojje mu amon ba am ci wiyu yawmi ut aw ñam jox ko ñi jang sun bam dang la jox itte ñoon yiwu ñu ité waman ko xamne qaraa jangana ala shay'in ci dara mawlid sayyidil wara mawlidub sangup mbinde fi muy téré bañ cey jang ci bisub mawlud ba tabarrukan mu jang ko ca ngir barkelo fa sayara khalset na gis mom koku jang mawlid numuwahu ak dolikom bil fadhami ci barket sang ba muy yent bi sallallahu alaihi wasallam dana ko baxé mu amuk doliko ci lepp lu waxane ma nga ci yengutu doliko nak ci njabot dana am doliko ci alal dana am doliko ci aw yew dana am ak yenen wa in quri njem jangef na mawlid motax ma mawlidu khairil bashari mawlidu gën ji bindef buñ ko jangé ala ma in ci ndox budé légué man nga ne qasida serigne bi rek moy mawlid buñ ko toflé ci am ndox fashrubu nan nga bil mutahhari ci barkep kuñu label ke de yunit bi sallallahu alaihi wasallam de ku ca nan yakuf dana fek gaydal murghami fexem kuñu forcer ka fexem kuñu toroxal ka di iblis buñ jangé lañuy jang ba fajar nga nan ci ndox momé ci barkep yunit bi sallallahu alaihi wasallam dana la fegal mom ndox momé fexem iblis yunawiru da fay leral al qalba kholba ashrabu nanga min dalikal ma ci momane ndox ndox momé ku ci xeynan sab xol dana leer bil mujabi ci barkep ku ñu wuyu ak ñaan ka di sallallahu alaihi wasallam wayuhyi dana dundal mom nan nga al khalba khulba dona abulif ayib bo ci nané sab xol day dundu dundu nak moy mu am leer wulif mu am ayib moy lendam bañ ca tabbi wayahtami dana ar mom nan nga yeb an shaqa'in ci ak taxedi ku ci nan sun borom dana la musal ci shaqawa shaqawa nak da fay seddliko ci yu bari moy liñ wax mal sens ñak sens moy saqawa kuko jëfëndiko sun borom dana na mussel ci ak mal sens muy ñak sens lo wuti dang ko am sun borom dana la baxé ba nga jak tégé ci yoon watandiko jotaay yi nga xane ko ca tok do doliko moy lool moy saqawa ihya'u mawlidil bashir dundal ganek aduna ak aji begli ga ci julit ya yahmidana ar al ayal njabot ga wad yor ak kere neena kuy dulal guddigi sallallahu alaihi wasallam gané aduna day ar njabot day ar kër fihi nek na ci dundal gogou shifaa'un safara lis sudur ñeel deñ ye muy ñeel xol ya boko nané da ngay am safara xol ci tan li kulli hadin ñeel jep aju jup yantami gog dana nango askanu ca dundal ga ki jup ta nang lola moy am lola batop shifaa'u nak bokku tak ad dawa'u dawa'u lu ñuy naan yaakaara wër la shifaa'u nak luñ naan te wër la bu wër matamone ci alquran shifaa'un wa rahmatun waxul dawa'un wa rahmatun ad dawa'u luñuy jëndi la muy ordonnance man nga ko nan wër man nga ko ñak nan wër shifaa nak moy resultat bi nga xamne bi nga nané lolu moy wër bi matamone kon resultat bu wëral ay xol la motax ñu shifaa'u dañ aju ci ñaar dañu jangoro ci ki febar shifaa'u la waye nofla yu bakkan ak dañu njaqare ci ki nga xamne ni da ko jankontelon lola batay shifaa'u la salla yalna julli baqin aji dess moy fahil ja yalla mi al baqi yalna julli ala khairil bashar ci ngeen ci bindef bashar nak moy ko xamne ab deram kawar muruko watami tudde ko bashar budé yenen ndunda di ñu ci ëpp ñom seeni der kawar da ko mur mba ay donk mune nak ki gën ci ko xamné kawar murul ab deram moy kon mindeef mi di doomu adama yalna ci aji dess joju julli yudimu aji dess jo xane dana saxal li ñel ma al bushara mbektima sun borom mi nga xane momay saxal mbekté yalna julli ci khairil bashar bil ali te ñoon ña والصحابة الصحابة يا الدرر نيغا خانا دانيو ملني ورسو درو مي دانيو رافيت لول مع سلام عندكم سلم البو خامني يعتمي فوف لا يم كون في ليغا خانا مو وار سي غودي كي بوروم غودي كي نك نيمو مل سيو ملو غا خانا كون نينا تل ليغي باني ورا خام كي نيمو مل كلكن ان يا ملهما قد وفق صل على من خلق والخلق فاخ خلق كالخلق ولتسلم يا ملهما يو اجي ينكي والجي قد وفق كو خاني موي ماي التوفيق سن بروم لا دي صل يا نغي جولي على من تكا خاني خلق بنديف نكو دا خلق لا waye bañ ko bindé nak wa fa xam ko wé khuluqan ki jikko al khalqa bindé fi yépp mo kawé bindé fi yépp ci jikko nim leen kawé ci jikko nak kal khalqi niki binditam ñene leen ci kawé yalla nga julli ci mom waltu sallimi ta nga selmal kon ko rafet la ta rafet jikko khuluqan azim yalla sun borom ci la reuy mëna yam ci la bax mana yam ci la magget mana yam kon insha allah bu ñew ci melokan yi nga xamne nak mom la yunus bi sallallahu alayhi wasallam melon ci yenen waxtane yi ñu taxawel fofu insha allah rabbi wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: mone lahu ñeal nako mom sama kilifa gogu di sunu borom alhamdu cyantu xol ga wa shukru ak cyantu kiri yep sama yari cyantu yoy yep moy la cey fej ak cyant ye neub lepp dama ko jime ci mom wa shukru allazi cyant go xamne nak lantaha lahu manam amul fumu yem wa amul ab daytal wa amul fan fumu yem mona umu al wahid moy kenn al muhti kay aji joxe moy kenn ko xamne mbolo mepp andan yor sini yoxo di joxe ba sinu tab jeex menam mom kep bu joxe gatchal len amolu kenn di def te kenn munu ko ca fek mbolo mepp bu andan mbolo yi ding ko ci meuna fek lori ki man la day feñal carte nok sun borom gi mon al wahid moy kenn al mu'ti ko aji joxe allati ka nga xamne kasara barilna al khulla lepp luma niwle won lepp luma niwle won rek yalla baril barilal namako ah misal mi nak moy lum fi bayyi won rek yokuna parce que jonne yalla itay ji lo la gëna yok ngo bu day jenn juma tay dem na jooni juma bu day jenn jakamba ñaar tay dem na jooni jak ngo bu day ab lim ci kaangi alquran tay wessu nako ah luko yalla mayon rek ci may yu ñuy tek bëtt ak yi nga xamne mom rek mo xam digënté ak boromam neen lepp yalla barélal nako kon tagna suñu borom ci yari bayit yoy wi ko ñettal nak mo daldi jublu ci yonante bi alihi salatu wassalam ne ko la ka ñeñ na la yow rasulullahi as-sabqu jitu ga nga xamne bindef yépp ak seen daraja nu mu doy dañ lay feej rek ginaaw ndax jitu ga nga xamne ya jitu ci lepp lepp lu bax bu def def rek sa suñu borom santane ko buñu xolé mbolam yonenté jitu won nañu ko daan defé ak lañ ci def lepp jitu nga leen ci nako suñu borom santane deug deug deug kon jitu nga ci lepp waye wa taqdimu ak jital ga itam suñu borom jital ko laka sap wa taqdimu ya khayra sayyidin yow gën ji ab sang yow mi nga xamne yaay gën ji ab sang fo ab sang baax rek yow ya ko gën yow ali sallallahu alaihi wasallam mu ko jitu goge nak la dal wahidil qahari fa suñu borom ma nga xamne moy kenn ba nopi not ñepp kenn ko xamne not na ñepp moy suñu borom ndax mbolo moy not mbolo wala mbolo mu bari not mbolo mu niw wala ko am karta niw a note aji niw dole waye kenn ko xamne note na ñepp note lepp note fepp non la tagge yalla la dal wahid al qahari fofé nga xamné kenn mo fa nek ci ron ñepp fofé nga amé yow ak raw ak jital rabbil wara té moy burum bindi fi jalla magna né ko lak ñeel na la yow ngën ci sang bo bi di sallallahu alayhi wasallam al ilmu deug deug xam xam ah deug deug xam xam lañuy wax na sax zatul ulumi jimmi xam xam sallallahu alayhi wasallam lako yalla jox nga xamne kuko am rek ci mom nga ko jele ah wal a'mal ak jife yitam jife yalla gërem yépp itam ya ko mom wal khair ak liñuy tuddé yiw kulluho lepp nak nga xamne amul wern yiw wumbi def li am luddul ni fekk nga sallallahu alayhi wasallam am ci ba doyal wal khair kulluho dal ko nak alayka salatullah alayka yalla nek ci yow salatullah julli ga yalla santane ne mo ng koy def moki malakam ci nañ koy def ci yow lolé ma ngi ñaan yalla yeesal ko ci sama ñaan gi ci sa kaw yow alayhi salatu wasalam ya man yow ko nga xamne ala kawena al asla ciosan la ñaka xamne ñola meñ ci ay bay ak imam nek sa aslu lañuy bax yow kawé nga leen te ci yawit lañu jëlé ak kawé ndax bu ñomé genn dara ji ñu leen di taggé moy sel gi nekkon ci ñom te dara warul ko lut salaire gi jaar ci ñom rek mo leen taxa set mo leen taxam daraja waye kawé nga ka nga xamné moy ciosanul bindé fi tam moy adam alayhi salatu wassalam nga am ci la nit tambulé kawé nga ko mom ciosan lolé kon nak bo kawé ciosan la bangas mom luñ ko waxali wu kon ñepp nga bolé kawé la ka ñeñal al fadlu deug deug ngeenel la wa ndax tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'din yarantii mom dañ leena suñ borom mo leen yemalé wut da gënal ñeñ ñu gën ci dess waye deug deug ngeenel lañ doon gënanti nak yaw sallallahu alayhi wasallam yaw ya ko mom ku gën rek ci yaw la gëne ku la gëna ñiru rek gën ku la ñiruul wa lakal fadlu la ka ñeñal al fadlu deug deug ngeenel la ya muxtaru yow ki nga xamne dañ ko tan budé ay wajur dañ ko tanal ak imam budé ay jikko ki jëf dañ ko tanal budé xéet dañ ko tanal lepp rek dañ ko tanal nga xamne tanef rek ya sayyidal wara e yow sangum mbinde fi alayka salatu ñewon na kon salamu mo ci dess mo ne ko alayka yalla nek ci yow salamu llahi wa sallimu wa tasliman joju suñu borom diglé ne na ngeen koy def ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu sakku yalla nak ya salal ko bopam mom sunu borom ci yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam yow ya man yow yonnati bi nga xamne maha farna azulla troxte wa nga xamne kenn munu ma toroxal te duma toroxal ci karam kenn yow ya ma faral lol yow yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam la anta giñnaane yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam imamur rusuli yaway njital ñanu yebalon nga xamne ñanu yebalon ñu upp dara ji ñanu de yon solo len rek moy lan bi yaw yi yonent yi len upp dara ja te yonent yoy ñu yebalon yaw yaay seen njit ya taxaw fi seen kanam ñom ñep rasé wu ci sa ginnaw la anta imamur rusul ngok lam gogu nga xamne lam gu degeural waxam ji la mu duggal ko ci wax ji ne ko la anta bu ko don anta rek mu doy waye la anta li fi lam gi wut day gëna fédlé ko dëgëral wax ji la anta yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imamur rusuli yaay njitul yaronte yépp boko bëggé né waaw loolu mom lutax nga wax ko foko bëgg
2: during this night all the time wherever you go the Quran is the same thing and the free classicals and set jazbu khulu wahibun nafi muqaddimatul amda fi midal miftahi adiyan ta izu set may daradi wa akhlan wala khad karamna bin adama inda limahin bashirin kon ku beug dundal becc gu gamu da ngay durus alquran wala khasida tay joxe lo man ci yaw ñam akuk nam mo xam ni nan ñu xam ñu saf sukkar ñam yi tamit ndawal ko waxe ndax dafa ne bi sukkar ñaw la xam ci nan ñu saf sukkar ak ndawal diko selal bu baax nak lepp jëblu ci muy jëm yalla ji kasse ci dundal guddi gi ak becce gi. And as we said a while ago, we have on this very night choirs and those who are going also to give prayers by reading, but not to forget that eating and drinking, by the way, eating meat, delicious meat, and drinking delicious, drinking, giving them to Muslims all around the world as an oath to give pray tribute and seeking Allah subhanahu wa ta'ala barakah and blessings. Now we coming to the benefits of gamu ngeneli gamu Serigne Touba khadalahu la hamtaruhu neena mawlidufu mu'azzam mubarakun muhtaram ta'zimuhu yanhatim ala zawit taqaddum guddigi magna lol barkel no itam tazimuhu bisunnati taquluna lil jannati bis diyad minnat li muhlisin mu'azzimi. So that is to say that the month of Rabiul Awal, the whole month, is full of barakah, especially the night of gamu, the night of mawlidun nabi, because Sheikhul Khadim Serigne Touba khadalahu ta'ala said in the Jazbul Khulub, you just mentioned that mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala zawi taqaddumi. That you say that this verily this night is a highly prone night full of barakah and so on. Ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyadun minnati Muadzim. So that is to say that whoever Lord Allah is going to give benefits that were never given and will never be done before, only on this very night. So kukay magal ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bayyad minati lim walsin mu'azzimi ko kay magal ci sunna te moy limuy beug wax ci kanam dana la may aljanna. So as we said before, ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati. In this purpose, whoever celebrate this very night of gamu, Allah Lord will give the highest gift seek is Jannah, meaning paradise, heaven. And that is exactly what intake Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanted to every Muslim, so which is the highest success of his ummah, meaning entering paradise. Ta'zimuhu bi sunnati yaquluna lil jannati bayziyad minnati limuhlisin mu'azzam. So as we said, it is highly upon to celebrate, because whoever celebrate it as it is prescribed, you

akob siddiq ak shahidan te li ki man moy bi mi wax shahidan moy ñaar seher yi moy sayna umar ibn khattab ak sayna usman ñom ñoy shahidan siddiq mo xam nga abubakar siddiq ak mom moy yonenti bi te ku ne xamne sayna umar mom shahid la dañ ko ray bude sayna usman mom leer nañ ni usman man khada qatalo wa huwa itar yurattilu kitab mu'til aksami sayna tuba waxandako fek mu jang alquran ashiram ken natnuko tay be jaw nañ ko wax fek ni ñu ngi dundu motax mom ko yalla wan lepp la ajaban ma ngi yem ak kemtan lil kuffari ñaloy weddi ñom day zado dal ko nañu dalan ak reer bil lesi ci alquran yi nga xamni fi nek na ci mom ihtiral ak ihtidaun ak ginduko lil xol ñal xali te kat walati la nga xamni yasaluna don nañ ko lacc mi ne ci yonte bi kitabul modi ab tere munzalun budu buñu wacce qad atahum bob dikal na len warti khan ak yek waye awon yek fi mo ndax doyu len me lay bay ko ci yalla dekrun alquran tru yalla mu alquran fi jo xam nek na ci rahmatu yermade wa shifan ak safaru dinas ñal nit ñi man dal yefri jaxal nañ ma alquran gi nga xamne dañ ci yokko ak gindu ak njub ñom nak ñu ci dal ko ak reel ak cangure dal kemal la ndax ñom la ñon ñaan yalla moy yalla la ñu di wax yonent bi moy ba ñu la gëm da nga yek ci asman wacc alquran bo li ci bam ne ayoko lak baytu musukhruf ja tek aw tarxe fi sama ba ñu la gëm da nga yek jëm asman te kat wala no meena la ruqiyaka hatta tunasila ayna kitab naqru tak buñu gisee nga yek nit sax ñu gëm la da jow boy wacc waccale téré bo xamni ci kaw lay bayiko yalla la ko jox ngi dalé yalla neen akhul subhan rabbi hal kuntu illa bashar rasula yalla nako ay waxal way ndax ne yalla xara xamone yalla rek mag yalla rek sañ subhan rabbi lol ndax man mi def la rek lañu wutal moy rasul yalla dama jox nubuwa yene ma ci yeen rek way ndil la ni yeen ay yoonte nak moy liñu takale kon bu ngeen degam ngeen gam rek motax ma man hanas ayyuminu ijamhude idan khalu am atara bashar rasula motax yalla tekene nit ñi dal ak doy wa len japp ak dor bop waye dara teewul ñu gam lumay ngana nakare ko ni yalla ni la yonne te xamuñu ne xologa fi rel malaikatul yamshon mopna enin lan sana alayhi min asma malaika rasula te xamuñu ne bu fekkone ay malaaka ñi dox ci kaw sufit ma yoni malaaka na ñom rek xeyna seenu yalla di yedd ci lolo te yit lañu xone amna ndax yegi mom wax neen ko subhanallahi asra ya abdihi laylam mel masjid harami yel masjid aqsa li sibarna hawla li ndur yahum naatna innahu wasmi'ul basir kon wané ni yegi mom amna tayit budé alquran ni rohit mom mi ni diké man ko xamné du fi mukk yalla wax ni alquran sax wal yak fi mo ana ansalna alayka taba yulli alayhim inna fi dhalika rahma wa dhikra lil mu'minun ya ripul ci nek amna way dena wax yalla wax alquran jo xamné da don yermane safara ci mbolam mi defi ndax nam nga xawon rek wa nuna ziru ma alquran ma huwa shifaan wa rahmatun lil mu'minin waye wala jidu dhalimin illa khasara min waxon leg rek yefari mom alquran da ci daliko ngindiko gep waye ñom mom ak pertage ak trotage na ci daliko kon ba lepp di iman rek yo xamne day won ni yonentou bi yalla xoyon ni ndax lañ ko la yon lepp yalla jox nako waye taxul nak ñu wara na neufa gam gam a'jasa lotanna mu alquran alinsa nit ayatun jan laaya min ci alquran wal jinna ak jinne nga wax a'jasa lotanna ayatun jan laaya min ci alquran alinsa nit wal jinna ak jinne fa hal la tati altemu deke altemu mana indi alburaw way mana waxña biha ci lu melni ben aya ba ñaar alquran day ñepp la lotal ñepp ci marché télé ni ra gina ci yam amul kenn ku mëna indi ben ay sax ta kat ñom wa xoreshi dañu wax né ño dégg arab ño mëna wax ba kenn dakk lu wax ta mënu ñu indi sax ben aya naka yalla waxe rek qul la in tamat insu wal jinnu ala ayatu bimisli hatha alquran la ayatun bimisli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ni ra gina suñu mang ko won sax ba gëdi ben aya donc su ba ngon gu dégg beccëk bu andi tukki mu talen ndax yalla na mut lu mel alquran wacc ko suuf motax tuhdi dana jubale kula yawm ci bepp bis alqurra'u nga wax tuhdi dana jubale alqurra'u way jang ya kula yawm ci bepp bis ila sami'ihi jëm ci way deggam way diglom dana jubale ci ñom mu'ayyitatin ay kimtan min latihi ci batam ba nga xamne tatahalla dana takayo bi ci mom almasami'u bi ci alquran almasami'u nopp ya wal afahu ak gimiya nga no fofu mom alquran alhuliyu moy

0: takaya moy takaya wal halwa te aji neexja nga xamne raqa sewna lafdan ci bat wara khatim yemlo manan ci mana fajaat te dikke al khamsa diga ñew al khamsa fi hala ci ay melom manan ci ay kodayam wa halya ak takayam akoy da wax ne al qur'an mom bis bu nek rek muy gëna woné ay ciiman ak ngeenel yu kawé kawé cipp ko xam yang koy deg ñu ko jang rawat nga ko jang fekke sa xol set nga ci déggé ak gisé ay kiman yu yéme yéme ak ngeenel yu yaato yaatu ak xarba yo xam dal dang ci xamé lo xam lo xam wuton fekke sa xol set sa xol leer nak da nako wax légui aha nga xam alquran da bolé yar neex ci gibiñ neex ci nop boko jang mu neex boko jël mu neex nga xamné mom da bolé ñaar yépp baat be ñew ñëk yéme manam ñew gëna yéméti nga xamné dara mënu ko misal dal way ci li ñu mëna xam am ko ñu wax xansa mbokum saxra bi saxra faato do nako way ay wayu neex neex da ko don ko joy xansa mom nak da rafetal lol ci bind mëna wax lol rafetal rafet kaddu bo manam neex neex ci neex kaddu ci buy wax ba nopi tam rafet ay wayu itam mbol ko rafet lol nga xam da bo rafetu bi rek biti muy mëna wax gi ak jëm ji alxana non la noko raw sax waye non la ko man misal dal ni mu rafet ci bir ak ci biti dal da naka xansa mo nga xomal misal ci ni mané wax rafet bolé ci donte ken mënu ko misal tam waye da mané xansa da wajjon waccayo dara ci alquran wa aratna te wan nanu fi ci alquran khawamina fadlin way jim ganel te wan nañu fi ci alquran khawamina fadlin way jim gan way jim ganel muy way nebuy ganel raqarun ak xaw min zulalihi ci mengatam ma menget moy nox mo sel a wasawan ak sel wasawan ak sel da alquran mom yeurumtu gi kim yeurumtu ak sel gum sel moy tax waxtu woné nga ci gis ay mbir yu nebbo nebbo nga neew laqo laqo ni nga waxe legi ak iman yo xam doona war waye day fekk saxol set yoy tam rek moy inama tajtali nak dana nir al wujuh kanam ya itama juliyat nem xatiyabna al asda khumal ya han miratiha wala sirum setu alquran limi yeme yeme itam kay mana xam ki man nga yema ga day fekk xolam set ba mana janok sekkal alquran yi ni nga xamene karam lu mu rafet rafet su beugay xol ci setu mu nek staru karam nga day fekk ba setu setu ba set bañam ben xumal xumak ba bu set bo xam da fa del xumak bu xolé sa kanam itam lu rafet do meuna gis taru kanam ga alquran no la mer rek waaw faaw day ajo cher ba set kanam ga soga meuna feej meuna leer meuna xam sabtar waaw alquran tam lu mu yeme yeme sox saxal ci ritam do ko meuna xam dara yi nga xam mo ci nek ak secret yi soron ay sar minu ci alquran ashifa nuru nañu soron ay melo minna ci nun nga xamne wa mithlu nadhairi kem nenn yu jigen yela an notraw nenn yu gor ya ako da xone alquran mom sar yi nga xamne ak ay ni ñu nuronte teewul non lañu wuté waaw sar yi mëna ñoo nduro lol boole kok ba melni ben sax waye non lañu wuté ay secret wuté ko ay mbir ni comme nit ñi ñun nit ñi ñu mel rek gis ñaar ñu nduro lol melni ay cheikh te wuté ay jikko lol wuté bëgg bëgg lol wuté ci ay xet yu bari ke sama do ko julit ke nek lañen far nga xamne nuro kasse kawge do war do tax na ñoo bokk lepp alquran tam gis yaara sar yu nduro ba yaar ay yu nduro do nga ñoo bokk lepp dedet saru ci nek ba ay bi ci nek amna jégalé bu xam ak ki man bu xam ni ko xamé ci sar yi mi netlé ci yunus ali musa alayhis salam la'raf ci misal ak ngoy netlé ci shu'ara man yu nduro te wote lol ci zahir rawata ni ñu wari sahir nak jappal ni batin bi ko raw kon melna ne ag nañ ci waxté mom itam di ñaan sa bo defal ñu deg ak topu say lepp luñ ci jël itam ñu bokko jëna ñu inshallah jox dig dajje ba benen émission inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: laylatul mawlidin nabiy laylatul na'ir yabi laylatul na'ir ta'bi wa turishit azmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمين مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم

0: it señ bi sa wax nako wax na ne man de tag gi makoy tag djubluuma ci jema pek lim lambo ci ay ngeenel ndax neena tag ko ñepp lotu na ci lotenu ki taxaw ci suuf bëgg laal asaman ci barama neena ni lolu amé jafé jafé ci kenn mënuko non la jafé ci kenn mëna tak yonent bi ali salatu wassalam waye xana nak tuddu mu ne xana tuddu nak lim lambo ci ay ngeenel te yoy borom bay ko ko koku nga xamne moy khairu khalqillah di gën gi mindeef serigne touba daf ko gëna deg ñepp
1: wër
0: gën ko jégué ñepp ba tax mu man ko melal te melal nako ci ay melo jangale ko ci ay bind xamle ko ci xamine yo xamne ken musla manam portale yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam non ko ci amul bam portale don ko ne bind kat yi bari na wax kat yi bari nañ waye nak amul sikki ci ne fi ci señ bi yegg ken musufa yegg lolou feñ na ci bokku na ci bo demé ci ay mbindam da nga fekk ci khasside guntu de mashrabu safi fi mathi al-mustafa al-kafi amna da ci tag yonnati bi da ci woné rek yu mel non da wax na yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam day doyna ci rek moy njitul mbollem ni topi ak ni jitu ñep moy ki yalla tan moy ki nga xamne dafa sel ci ay nakh nakh moy ki amul ben tache mom ali salatu wassalam mu ne moy ko xamne it musla dañ ba ko yalla tanne ba legi mu nek ki ki gën ci nit ñi ca bamu so ba legi mom sallallahu alayhi wasallam ana sang la bo xamne it nak ku tedd la ko xamne ci cyalla la gu sel la tan go bok ci ay tanef yo xamne ci seen jamono ñoy ñi gën muy njabotu ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bok mu ne les ko tan mu bok ci ay sherif yo xamne kenn ci ñom ci ñi bok ci askan mi bok kenn ci ñom mësse indi aw ñaawteef kenn ci ñomit ci cyallala gim jaare musuno jëf aw ñaawteef kenn ci ñomit mësse jaxaso ci lulul ne ci ak denc mu ne kon moy ki nga xamne doomi abdullahi gi nga xamne dafa ciosano ci askanu sel askanu tedd dal di koy lim waye ci bir nak mu wax la ngir kim doon ci dayo alayhi salatu wassalam dimension bu reuy bi ko suñu borom jaglel nga xamne lepp moma mu ne koko dal dama la ko bëgg misal xamal la ko bama la xame fim jaar ci aw askan fam tambale fim feñe nimmel yep tud nako ci masharu shafi khaside gog waye mun wal habibu lasi min ajli quli khat qalaqu allah kal amlak wal bashar
1: tabarak allah
0: lolou seigne bashir rek doyon na mun moy sang bi nga xamne moy soppe bi nga xamne motax yalla bind bindé fi malaika yi ak bindé fi yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam motax suñu borom bind malaika ci dara jam tax mu sakle ci wa kasamawati wal ardi naqatiba wal barr wal bahr misl ar rih wash shajar garabi asamani souf yi geej yi ngelaw yi lepp motax sun borom sakku mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mune nek jinne yi ak bayimi jama dadi ak ganchax yi ak xeer yi lepp motax dal na moy ko xamne it leer go gis ci bir leeram la bayiko min nurihi kullu nurin sati'an bi sana nuru nujum wa nuru shamsi wal qamar wala jant bi nim lere xolo wer bi nim lere waye señ touba neena lere way jant be ak lera yu wer bi mi ngi bayiko ci bir leru ali salatu wasalam nga xamne ni jant dajje aduna ci leray waye ci bir leru mustafa sallallahu alaihi wasalam
1: dafi ni amna ño xam dañ nan yonent bi jant la am ñu nan mi ngi melni leru
0: wer fuk fana juroom
1: mom nak faf neena
0: waaw min nuri kullu nuri sati'an bi sana
1: ci leer
0: ci biir rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayiko nga xamne kon xam nga sa nit ñi dañ na jant la mu ne bu jant xana feneen na jant moy jantu jant yi
1: waaw mom jant ci bopam
0: waaw
1: yonent
0: moy jantam ba nopi moy wéru wéri sam ci sumusi ak badru buduri kon gis nga ne mom moy ki nga xamne moy central bi nga xamne moy jox jant bi ak lèr ak wéri
1: mo xam akam de
0: mom yonnati bi ali sallallahu alayhi
1: wasallam mo xam
0: akam wallahi moko xam mon yi moy ko xamne wal qiyasul lazi min ajlihi rahimat qala'il la min inzalil

0: far ci mom dara jam ak yermandem motax yalla di wacc ay taw nga xamne bu taw bi wacc ñi ci jarino lu ñu mëna def lepp bo xam ki gëm mo ki xam ko gëbul lepp ci dara ji alayhi salatu wassalam motax mune yit moy ki nga xamne budul loon mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne yermandem ak baxam kon ñepp sawari yi day ñew alak ñi wedd yalla ñepp waye lolu baxam ak melokan wu reuy yu ko yalla jaglel lolu motax mune kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom nak serigne touba dila ko leral waxne moy ki nga xamne yalla da ko may ay jagle may ko ay melo may ko ay doxine yo xamne lu reuy la waxne kon boko don tag sax xam nga deg ñu ne diw de dafa tag yonenti ba jeexal ko manam war na ko wet gone seigne touba na dedet fa kayfa yamdahu khalqun wa qalihu ajalamtillahi lahu fi muhkami suwar mindeef meunatu ko tag ndax fek na yalla tag yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mune koku nak boko beugé xam seigne touba ne moy ki nga xamne wallazi la azalu dahr madihu hirsan ala dhikri ma khat haza min siyari duma daj mukk ci diko kagn lutax ma diko tag nak hirsan ala dhikri manam xer ci di tuddu lim lambo ci aw doxinam manam nim mel xer gi ma ci xer motax ma diko def mom yonentibi mune moy ko xamne it mom rek lay yakar ak ram mom euleuk bu yomal qiyamatul akbaré ba jam ñepp tew ci kanam suñu borom mu koku lay ram yakar ak ram mom moy ki nga xamne it bis bi nga xamne ku seen sa dom daw ku seen sa nday daw ku seen sa baye daw kep ko xamne gis na kuñ jur ak ku juré bis bobu ku nek day daw mune bis bobé nak alal du fa jariñ len du fa jariñ nit du fa am ay situation lool lepp du fa jariñ nit mune lan mo fay jariñ nit mune ak sam ak tuub jëm ci yalla borom subhanahu wa ta'ala bis bobu nga xamne lu neub won day feñ nga xamne tay nit nek na ci aduna def lo xamne ken man nako baña xam waye bu ëllëgé nak mu ne day feñ bis bobu yalla dana sutural dana def lu ne mu ne nak bis bobé sax buñ ci éggé mbolam yonenti yawma taqulu jami rusul qurama nafsi siwal muntaqal muhtar min mubal bis bobu ñepp yam yonenti yépp dañuy marché taxaw nan sans bop la tal sans bop la tal
1: ko ci akare mo la sans bop la tal
0: mo ne bam dess nak yonenti bi ali salatu wasalam neena koka yonenti bu moy ki nga xamne bobu boba mom kep moy taxaw ne man sama xéet bi ñom la tal
1: ummati
0: koku moy yonnati bi ali salatu wassalam moy ki nga xamne it seigne touba dane nim gëna maté bind nga xamne bindam lu way rafet rafet jamalu yusuf adar ray ku ko mësa gis rek da ngay gëlem sax ndax tar bi nekkon ci mom waye ni tar bi mel nak seigne touba neena non la jikko yi maté hu akmalu wara khalqan wa khulqan bahara wal mislu khatun yura wa ramila fi shami seigne touba neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna mat bind nga xamne yonent yalla yusuf lañu wax ci tar te taram ba semal nako
1: wallahi
0: mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye nak nonu mu mel nak non la mel ci bind mel ko ci jikko dana wax borom mom alayhi sallallahu alayhi wasallam yalla comme ni nga rafetal sama jëm nang ko rafetal sama jikko non la jikko ju mel nak khalqan wa khulqan ci lu feñ nak seigne touba na wal mislu khatun yura wala yura fi shami ku melni mom ken musuko gis te ken dut ko gis mom alayhi salatu wassalam kon lol day wonene kawé gim kawé mbinde fi niko seigne touba di misale di jangale kan la don alayhi salatu wassalam nabiyuna ahmadu faqal anbiya war rusul wal amlak inda rabbiya mune yonenti bi moy ki nga xamne kawé na yonenti yeb kawé na malaaki yeb fa suñu borom kon mom ma nga ci dimension ba gëna kawé mo tim ñep yonenti yi dañuy bari bari dañuy bax bax
1: mo nek ci kaw
0: mo nek ci kaw te ci dara jamit ñi nga xamne def nañ ci ay njumte ci dara jam la leen yalla muccel ñi nga xamne it nekkon ci ay jafé jafé ci dara ji yonenti bi alayhi salatu wasalam mom la leen sun borom muccelé mu ne kon inna abdullahi fa kullu man abdahu aw yubdi qalihi zaman seigne touba neena doomi abdullahi jide kawé na kep ku yalla feñal ak ku yalla feñelu gu tawar ko feñal ku meuna do nga xamne muhammadun khairu man yati wa man hadaru nga xamne ñi wey seigne touba neene rasulullah mo len gën ñi wara ñewit mo len gën ñi fi neet mo len gën kon ñet jamono yu am yeb moy ki xamne moy ci jitu moy ki gën moy ki xamne mo ci raw mu ne it ñi nga xamne ño kawé ba jitu na ci kanam neena ak tanne fi yi wara ñew ñep kané seen kanam moy yaronte bi ali salatu wassalam ahmadun al mukhtar fa al fakhin al khudama wal khiyaru lahiqin nga xamne kon kawena mum suñu joom ñu dimension bi woné rek moy moy ki nga xamne mo gëna kawé ñëpp mo gëna reey ñëpp motax mu né man jaala fi ru'ayti man sawahu ta'ib mukhjilan wala yara suñu tuba né ko xamne day wër ñu né ko loy wër mu né ko melni rasulullah néna ci choona ngay dé ba nopi ak gatcha té do gis ko dañu rasulullah kon lolu woné na né ber gi ko suñu tuba ber ak xam gi mu ko xam ak fim ko tek nga xamne legui sax ñu japp ñaka xam deug deug señ bi ak deug gi mu deug yonnati bi alayhi salatu fim ko tek waye lool rek misal la ci man jaala fi yureti man sa wa ko xamne da ngay wër ñu ne loy wër nga ne ku den ak yonnati bi ku ko nuru mu ne tahay ba mukhjilan da nga sonu and ak gatcha wala yara te do gis ku melni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu woné na mom señ Touba nim lay jangale yonnati bi alayhi salatu egg ci woné ñak gi yonenti bi ñak am ndend Seigne Touba egg ci di giñ xol Seigne Touba fim nek nga xamné mom du wax ay neen
1: lu nga xogul sax tekk tokay waji wax deug
0: waaw ba nopi waye woné gi woné né té dafa giñ ci billahi lam yati wa laysa yati mislu na abdullah til ayati néna wallahi musla ñew té du ñew ku doom ku melni doomi Abdullah ci musta ñew nga xamne doona yonent bi diw lay nuru wala ken den
1: musta ñew te dootu ñew
0: te dootu ñew wallahi lam yati walaysa yati khalqul ka misli sayyidi sadati giñña ci yalla musta wacc musta ñew te du ñew ku melni sangub minde fi yonent bi alayhi salatu wassalam mune la yasarul qadr mislihi walam yazharu wal khalqu wal fardu al alam neena yonent bi salatu wassalam day moy ki nga xamne ab dogal munta wacce di andi ku melni mom lolou fatna
1: dogal yoy fatna
0: dogal fatna nga xamne lolou mom kenn munatuko munatuta am ku melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man nga ne sax diw amna ko nuru wala dara na ko nuru waye neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dara lu melni mom munatu lo wacce ci kaw su ku melni mom munatu am misal gi ngi koy misal motax mu ne yemu gi mu ci yemu mu ne anna yashku ahadun fi kawni rasulan mukhtar fawqa al kawni man de ma ngi waru ana fan la nit di sekki saka ci ne yonenti be ne ci kaw kaw mi ne fi ana fan
1: lol dal yem
0: nako nga xam da koy yem legi da ci yem ana yashku ahadun fi kawni rasulul mukhtar fawqa kawn manam ana nan la nit di sekki saka ci ne yonenti bi ali sallallahu mo nek ci kaw mo ne ci kaw mi ne fi nan la ko nit di sekki saka mune egg na ci diko melal bene safiha man yakhsihu bi ahadin min jumlatis sadati tulul abad dof nak dof Seigne Touba neena buñ lay laaj ab dof neel dof bi moy ki bëgg gam gam le rasulullah ci sang sa way
1: ak keneen
0: ah man neena koku mom ab dof la nga xamne koku topé suko dara la ab dof la
1: waaw koku dof
0: waaw mune innal ladhi lam yarahu khayral khiyar huwa safihun la yufarikhu al bawa ki gisul ne moy ki gën ki gisul ne yonenti moy ki tanef bi jitu neena koku ab dof la koku mom mbugal rek ak alkande kep lay dajal ki gisul lolu mune bana liman lam yak sa tamarrudi sabqul nabi war rasul mufrad ki teperle wut ki alku wut mom dana ko leer nagn ci jitu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bam xamne ken lako xamne ku melni mu amut tafdilu ahmad ibn abdullah ya'lamu khayru ghabila neena ngeenelu yonenti bi alayhi wasallam kudul ku alku ba ku yaqku ba ku dof borom xel mu gatt rek moko xamul waye ku xam dara rek xamnako kon lolou woné na dal seigne bashir ne luy woné rek ne luy woné rek ne seigne touba day woné ak jitom darajatul mukhtari faqat sayra ghabat ali albab faqat alibar xamne ken mënutu ko tak ci dara ci dara jam nim jito amna fenen fo xamne dafa xane a'la albaraya wa anqa wa akramaha muhammadin man lahu majhirtu muhtasiba mo gëna kawé minde fi mo ci gëna tedd mom yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne mbeen ngeene lamit ken mënu ko tak ci ak melo ak kawé ak reuy kon lolu leer na ibn abdullah fa khal qalqa lafdan wa ma'nan qulqan wa qalqa kon lolu sax mu melni legi kon mo gëna mat
1: lolu teñ de
0: wa ibn abdullah fa khal qalqa lafdan wa ma'nan qulqan wa qalqa neena yonnati bi doomi abdullah kawé na ñepp ci wax ak maana ak jikko ak bind mo ca kawé ñepp mu alayhi salam muhammadun tahara jahran siyadatu li kulli khalqin tahuru samsi wal khamar ni jant bi léré nañ lab na ca kaw non la gëneel ak jitu rasulullah fegna lolou seigne touba woné né kon ki mu djublu ak nim koy woné defé na nim ko portalé ak nim ko bélé ci wouté ak lepp té li ngay bayyi xel moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko suñu borom jaglél nim mel kenn dañé melul yalla jaglél ko yit mu am lo xamné xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla bim wacce alquran ci mom mo nek téré bi gën alquran jim wacce ci mom taxna mo nek téré bi gën diiné jim wacce ci mom taxna diiné ji gën xéet bim wacce wi yonent bi wacce nek khayru umma nek xéet bi gën non la feññi nak ci bir gëni lam yoyit fi ne ben yonent bu massa am jëwluñ ju mel ci amul ba amul khadim rasul fi ne lolé fi ne ci yalla li seigne touba nan ati rasulullah ma lam yakul fina lolou man nga ci indi seigne touba xam nga ila yakhadallah ma lam yakul yalla joxna ma lu ken amul seigne touba waxna fena yow yalla andi la yonenti bi lo xamne ken musu ko ken du ko fina lolou lu bari la lo ma wax way fina ken ku ma sa mel ni seigne touba ken ku ma sa ñew ci aduna waaw waaw xam nga
1: yonenti man nako jefandiko
0: ati rasulullah ma lam yakul
1: man nako jefandiko
0: andi yonenti bi lo xamne ken musu ko am fina boy tuddu ci histoire mbolam yonenti mbolam gaay yu bax yi fi jaaroon kenn ku ma sa am jeewlu ñu melni cheikh amadou bamba amul
1: dedet
0: kon loolu woné na té loolu man nga ko xamé ci dimension bi ko yalla jaglél mom seigne touba fim tollu ci yalla ak nim def yonenti bi alayhi salatu wassalam ci bu koy jangalé ci bu koy woné diko misal té nonu dalay wolit budé ci noko mëna taggé ci jikko ak melo xol seigne touba bi bind xol khasside ak ra'i ni seigne touba jangalé yonenti bi alayhi salatu wassalam nga xam la wax na ci ba ci ay melom lahu min al-hilmi ma lam yahwi jabalun la khat asa fil baraya wa sabbar neena yonent bi de budé ci lewet kenn ku ci melni mom amul budé ci tolérance kenn ku ci melni yonent bi alayhi salatu wassalam amul budé ci patience kenn ku melni yonent bi alayhi salatu wassalam amul nga xamné loy tag diko wax ci melokan ak doxine kenn ku melni mom amul té lolou day fay dakoy feñir ci bir ay mbindam gis nga nim koy portalé bo démé ci nonu mala ko waxé ci khassidam gogu di ra'i nga xamné misal nako ba yegg ci dinu ko misalé la ci ay garab dina ko misale ci ay ten dina ko misale ci ay geej dina ko misale ci ay wer nga xamne lu ci nek da koy jël lil badri nurun azimun yustanaru bi lakin idha lam yakun li samsi ijharu wonene dal wer bu tollu ci fukki fan ak ñent ba fiq ni mi léré waye nak lu wex wex lu mu lèr lèr ah bu jant fenk bu jant fekke rek bi diw dem bax waaw kon mo ne waaw kon yakunu lil biri ma un taba mashrabuhu lakinahu min khalijil bahri aqta tay ji leg leg nga am ten bo xamne day am ndox bo ci tanne sa bac bo xecce rek day ñew mune nak waye nak da nga xamne lu ten bi bari bari ndox ay doklu ci geej kon day jël yonent bi yobuko mu nek océan bo xamne mo gëna matalé bo dugun ci ab all tay gis ab tolu dugu bo xamne ma nga focc fo tolu diko seen mune waye nak lu mu focc focc rek na moytu ak ron ne ci wet ga waaw lil khasbi tulun la dahin la nazar lak izalam tan hawlu asjar bu garab bu ko tiya koy tim la len ci misal yonenti ba misal lako ci afallu ma'un wala kal wabl munsajima wala tujar nadabil ma'i ampar musay ndox momi di jek wetch wetch mune ma'un waye nak melul al wablu melul wame tay ji xam nga ne wame muy doti bokol ak musay tayit nak wala tujar nadabil ma'i ampar ta ken musla gi jit ab lay buy wal niki am wame di defé am yott xam nga ni taw di indi indonation ab lay munuko mase yit munuko kon misal na lako budé ci ndox kim don misal na lako budé ci geej dex kim don misal na lako budé ci jant misal na lako ci lu meuna don ci aduna rek la ci gëna kawé gëna reuy la seigne touba di woné né fofé la yaronte bi alayhi salam nek ci dayo bi gëna reuy nopi gëna kawé lolou nonu mu koy misal ci ra'i bo démé fekk ko ci ma wahi munafiq lolou la lay wax sakal munir sakal bashir lahu ushiru bis sanai koku nak nga xamne moy mbegmi waye koku moy leer gi nak koku la len di junnu man ci tag wi xola sakam yoyu muko andil sakal najib sakal kharib sakal mujib lu nek mu andi ko ci
1: mohib gep dako junnu
0: dako junnu misal ci yonnati bi alayhi salam bo demone tay ci nonu ma lako andile won ci jismul khurub dako andi wala si faqa siwa min al baraya bi huda hatta bada katbu sama fi arsik al mu'azzal saka khiyal al arabi nga xamne kon wonena la mo kawe ak mindef yep mom ali salatu salam nga xamne tayit señ bi dana ci misal banen la gis nga ci bir dugalante gi mi dugalante bi mi julli ci yonent bi ci jesbu dafa wax ne salli ala man juhila khayrun nabiyyin fudila hina abuna jadala fi tinihi waazim na nga julli ci khayru nabi gën gi yonent ki nga xamne biñ koy def muy gën gi kuñ solo bobu adama mi ngi ci ban ñu teñ ko ci ban khayru nabi fulla nga xamne kon bobu adama mi ngi ci ban ñu teñ ko waxat nako andi nako ci khashida muqaddamatul amda nubuwatu wa qablal baraya qadin jalal lahu sabqu ngina jadd fitini yoxsan la anta lizi uhti qidma nubu wa adama bayna mawtini yan jali kon wonena ne mom kaweewul fi fi ne bo demé ci mimi ya lolay wax seigne touba ci mimi ya momit day wax ne li ajli sajdat amla ak mursilihi fi ne yalla bimu waxé ne inni khalaqtu khalqan jadidin fasjudu bindina mbinda fon mu bes da ngeen ko sujudal malaki sujud gi ndul sujud seigne touba ne sujudul ngir adam waye leer rasulay gi ci biram motax ñuy sujud
1: gis nga fam ko gisee
0: waaw waaw nga xamne kon mom motax bo gisee iblis bo gisee iblis suñu borom dakk ko genn ko ci ab gouvernement désolé ko ba nopi alak ko ba nopi dik ko ko top mu tabal ko sawara moy ñak toroxlu sujud gi ñak sujud ci leer rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax
1: lol la xol
0: lol la xol kon gis nga lolo tax melokan motax señ bi di egg ci lox ne man shakka fi taqdimihi fa jahilun wa khafilun wa jahilun wa dhahir ku sik sak ne mo jitu dal dof nga taxedi nga alku ga kon bo selu ci bindam yi du ci nek rek dalay porter yon sam nga xamne ko xamne ataka khaysin fartawa marsala dafa ñew melni wame ku mar day nan wajaka la sin waye ñew nak melni gaynde kep ko xamne nga teppal ñak awé ci yoon ko ke ñew alak la mu yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam kon lool dal woné na seigne bassirou né manet na taxawlu ci tombe bu jëk bobu loolu ci jàngalé ko ci inshallah
1: ma sha Allah sey kana li ci gëna yëm sax moy wala ñu dugg ci benen tombe bi moy da ngay gis né seigne bi buy wax ak yonenté bi dara ñi yëpp la koy jox da naka wax lu ko sopp lu baax lu neex ta du offenser ñi ci dess
0: dédé
1: dana bay mi ngi bayyi xel yonent yi nga xamne ñomit ay yonent lañ ci borom mom wala yoni ba tax na ma ngi deg fu muy wax ci shahida kullu sayyidin yukhtar waye li and ahmada huwa al mukhtar day mel na ko mom cër bi len yalla jox na len ko séré na na yeen dal ay am ngeen cër bobu waye ké nak mom
0: waaw da deugul
1: li ci gëna moy offense wut kenn
0: waaw
1: waye du yalla lam bëgg wax sang bi nak mom dana ko wax nak mom
0: waaw
1: dana ko wax
0: neena kenn ku ci nekk de ci ñom am nga daraja am nga maqam waye nak wala kina jahul mustafa al bar yaqsil ko daraja am dafa kawé mom
1: daraja am dafa tuwar kar waccu way wi nga xamne nak xam nga yonent bi suñu borom moko jox moko ñëk jox waccu way bi ko jox légui sëriñ bi amna waccu way wu kawé wo xamne jox nako sang bi sayyidina muhammad xamna duñ mëna wax lepp waye ci ay ci ay waccu way ben nat par ben lo ci mëna indi melni escalé buñuy top diko yegg dank nak
0: wa xam nga señ mom lima la wax legi rek fim tek yonent bi alayhi salatu wassalam kenn mënu ko fa tek
1: tigi
0: boromam rek te wax nako ci bir ay waxam loolu liñ koy xamé moy buy bind nim ko waxé inna abul qasim la yuqasu bi basharin neena bobi bayu khasim bi kenn duko nat ci men mbindef kenn duko ci nat dalal la seen khasu ñiko ci jëm nat nak dañu reer ñom loolu ni ngi koy xamé moy xolal ci jitu yonent bi ci ñepp niko señ bi woné ci ab dayom man zanna annahu yulaqi ahada yumasilul mukhtar wa la tahada al khalaq ku jort rek la wax jort mom
1: non da nga jort
0: waxul nga diko wax de
1: da nga jort rek
0: ah jort
1: na ne nangam
0: ku jort ne dana dajé kenn ko xamné yumasilul mukhtar day jema nurolé nurowante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko jort rek yow koko da nga alku
1: la ilaha illallah
0: man zanna anna al muntaqa mislu wara fa ghumrun qalbuhu ma nuwira ku jort ne yaronte bi melni ni mbinde fi koku ab dof la ab xolam leeru kon borom xol bu lendam du xam dayob bi ali sallallahu alaihi wasallam tollu man zanna annahu ra'a aw sayara nadhira ahmad fa qad tahayyara ku jort ne gis na wala dana gis ku melni yonent bi am kebam neena koka dafa geuleum leneen la gis dafa geuleum man zanna anna al muntaqa lam yafiq kull al wara fa huwa lam yafiq neena kep ko xamne jortul ne yonent bi amna kum denal gis nga ci jort rek lay wax fini jort ku ni mel ku jort nangam ku jort rek lay wax man zanna anna al muntaqa ma faqa ku jort ne yonent bi kewewut fa jahidun koku kon dafa alku mune kon ki nga xamne ci dayo man lam yuqaddim khutbana ala al kiram fa hasidun laysa yafuz bil maram ku jitalut sun sang bi sun kidife gi ya ali sallallahu alaihi wasallam ku ko jitul koku ku iñan la waye nak na xamne limi wuddu ko am dayo bobu doyna ci man sak fi kawnu abdullah muhammad an-nur wara fala mindif yep sen leer mo yonnati sallallahu alaihi wasallam neena ku sak ci lool rek am dof nga da nga ne ci tiaxat ci fo rek nga ne man la yara ahmadana khayra wara fa su shaqain qalbuhu manawira ku gisul ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy gën gi mindef ku gisul lool rek neena koku ku texedi la li ngay xamne fim ko tek ci lool li ci feñ moy amna ku ñuy wax musaylimatul kadhdhab ku kacer koku bu señ bi wax ci mom dane sallam musaylima hina jara man fis sama wal ard la yujara zillata man wasal mala tatqawqa wa na wabala huryanan wa jahran saraha neena musaylimatul kadhdhab xam na doon concurrence yonent bi ak di jema ande fi ak nubu Seigne Touba ne dafa torox torox go xamne dafa melni ko dem ba ci digg mbolo dajale mbolo ba ñepp tok nga ciap na ci seen biir ci monsieur Touboy fajj aajo tour ndox
1: setal lool
0: wax nañ ni bi seigne bi waxe li am nañu ko wax ci mag ñi ne ko yow ci xelima da war wax lu melni mu ne ku xamul sama dayo sang ba sama daraja sang ba ku ko xamul do xam sama teggini xelima
1: oh la ilaha illallah ko xamul sama dayop sang
0: waaw ko ko xamul manam waccu way bimu am tol way bamu am ku ko xamul do xam sama teggini xelim
1: ta ko xam musaylima xam
0: xam nim don def
1: wa nim don def ak yonentibi
0: yonentibi lol lol lay wax gañ ma len wa lol lay ma len lol nak dañ ko wara abnu
1: waaw waaw
0: ku xamul dayop señ bi do xam suñu teggini wax do xam suñu teggini jëf señ Touba di ci masla
1: deug la de
0: motax buma gisee les kap kapali jema masla dede yoyu parce que dama wax ne ku sa ñaari soxna jubowul mono def rum penc
1: wa nga deug
0: rek ko xamne ñinga nekkal jubo ak ñom manam ngay jéggaani na na bëgg ñu and mono ko def
1: comme mono lay lijeenti
0: ah mono lijeenti sa ñaari soxna ku jubo wu yow bëtt bu sa ñaari soxna ñi xex bo ñew ci jakka di naan dëkk yu da wara benno dañu wara and ba nopp yeen sa ñaari soxna jubo ya nga bay ci kër
1: la wara lijeenti
0: señ Touba ku xamul dayom waru xam koku wurta xam sa teggini wax ginaaw señ Touba neena ku xamul sama dayof sang bi ku xamul waccu wayu sama sang bi di rasulullah do xam man ahmadou bamba sama teggini khalima
1: te lolou misal la ci lima
0: wax te misal la ci te neena yebul ci toroxe gogo de sama wakhada nafsuhu lil khajal wa fatahu karamu khair mursal la koy woman moy ak taxedi ak gatcha ak torox te tedd ngay rasulullah nebunako umpunako xamul du ko gis kon lolou gis nga ne bëgg gi bëgg yonnati bi alayhi salam ak layo bi mu ko jox moko walat da lolou mo taxone nit lepp lu laal ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la koy bëgge ndax fim tegon ali salatu wasalam ta li ci gëna yéme moy fim ko tek kat mom dafa wax de seigne touba défenseur la bo xamné seigne touba moy yéme seigne touba bo gisé yalla may ko lim ko may moy lim level rek lañ ko
1: fay waaw da liggé nak
0: da dafa liggé
1: da liggé
0: xol khalimam da ci défendre diiné l'islam da ci défendre yonnati bi yabusu qatiya ma yu'allimul jahul bi fadlihi wa yuzahzihu yadhubu an dinika ya ilahi khatti wa an 'ird rasulillah neena derob yonenti bi duma fi nek ken diko yak
1: allahu akbar
0: luñ ko tumal ma teggi
1: xam lu way narate wax yonenti bi xalaté ne cheikh ahmadou bamba
0: mi ngi fi
1: nga far ko ba
0: waaw ndax neena sama khalima yi mom
1: nan la la jay fek
0: defender rasulillah rek defender dinem ji ak derob yonenti bi mom fi bay nga xamne nungul lu touché alayhi salatu salam nunguko
1: xam nga ne ki
0: ah
1: ohut bi gaay joxe sen ginaaw yu ci doori fet
0: dedet
1: mom da le ah bu fekkon jëm jëlé
0: joxe jëm ji ah xam nga ah xol lolu wax nako dafa dem ba egg ci ne dammi fida'un li khuruji dammi wa maradhi fida'un li da'i jasadi egg na ci joxe sama njot sama deret man seigne touba bu deret rasulullah waré tour na sama deret tour bu yonenti bi waré wop man na wop ngir dayo bi mu jox yonenti bi sallallahu alayhi wasallam loli misal mi moy xam nga seigne touba dana yonenti buñ andone di dox ba ma seen ak deg wala jaan wala ak jit jaan je furi mbalor ba jit ji génne fitiga bëgg jam ci ndëggul rasulullah xam nga bo andon nak nit lolu am da ngay la wuti lo raye jaan wala nga lo raye ni wala lo topal deg mu ne dede man duma def non khadil wiqayatu rijlil mujta min shawkatin wa ma yadha aqraba sama lekh bi lay depp ci kaw jaan ci ben lekh wala ci deg wala ma dekk ci jidde yo rasulullah jogge ci benen lekh ba jall
1: allah akbar nga xam waxut sama tank
0: waaw lekh bi nga xamne li gëna noy ci ciirem la laltaay rasulullah khadi ja'altuhu turaban alayhi
1: baye lo ra nga ci ben lekh bi
0: waaw
1: jox benen bi
0: rasulullah fenen mu ne yonenti buñ langone du taxaw may taxaw du togit may tok ci wetam khadi ja'altuhu turaban alayhi ya laytani lahidani bi fadli sama lekh bi dama koy ron ci ron ndegul rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya laytani lahidani bi fadli ak ne xon mu gessuma
1: ba xam nga ne lam waxon ne anal khadim kon
0: waaw ay su uqimu rek nek lolou la saxal
1: anal khadim
0: ji waaw te lolou kon moy nim ko def ba nopi lolou du ko may ba nonu mu mel ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jox dayom ak wacc wayam ak ci melokanam lolou taxna ba li seigne musa kanam boko tuddé mu daldi ré giñ na né dawunu soré ku bëgg am mbiktém rek tuddé rasulallah ci wétam deug fi ñun message ko ci ndjarëm da na jënd ay rasul
1: waaw
0: ndax batu rasul bi
1: bat bi rek
0: waaw xam
1: nga lolou dey ko won dara
0: sax dey ko won dara
1: bat bi rek
0: waye lolou moy batu worma ji ak fagar gi ak fonk gi yonnati bi alayhi sallallahu alayhi wasallam xolal fi mu ko tek bay egg ci ne aduna amul banex seigne touba xam nga ñun ay gratitude ay banex ay ulix lañ jappé banex seigne touba na dedet muhammadun zinatu dunya wa lazzataha neena aduna ben banex la am moy rasulullah
1: sallallahu alayhi wasallam
0: moy banexu aduna zinatu dunya moy taram wa lazzataha legi nak xolal mu ne ginaaw aduna amul banex amul tar rasulullah moy banexam mu ne mom ci bopam mum khadim rasul zinatu zahiri wa batini ma kauni khadiman lahu mutabaa may sama ganjer man ci amadou bamba moy nak nek gima nek khadimam diko roy
1: kesse la ilaha illa mu ngi jito da yag de
0: lu xolal lu ne nit jox nako yonent bi desal seigne touba dana jumlati mali wal midad wal khalam hadiyatu lil musabbabina sama lepp jutulhul yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidi fi al-anan mustafa la jox sama ruh jox ko sama dom jox ko sama wayjur jox ko sama lepp lepp la jox alayhi salatu wassalam ba nopi dila won ne la qad tabayyana li kulli sihtada an ibn abdullah khayru muqtada la qad tabayyana li kulli sihtada an ibn abdullah khayru muqtada leer na ñepp ni ki gën ci ki mata roy moy rasulullah
1: Allahu akbar
0: kon lolu dang koy feñal ci bir ay waxam mo waral mu jël njabotam jox ko mo waral mu dem ba egg ci dayo bo xamne ni amul len lu muy bëgg wala lu muy jublu wala lu muy xolul alayhi salatu wassalam te lolu feñ ci bir ay misali waxam feñ ci bir ay doxalinam ba lu lal ci yonnati bi alayhi salam sax xol ni may fonké budé ab dekkam xol nam koy fonké budé lu bok ci mom nim koy fonké kon lolu day woné rek né mom fam tek yonnati bi ciow man na bari waye kenn ku seen fofu ba diko fa tek amul xam nga man fima tek seigne touba man gan bokul fi seigne bi ne man fima toll la ko tek xam nga dama gat misal xam nga tay non dafa ma ta bayyi xel cheikh sohna moy yow fi nga tek seigne bi yow ya toll fofu tay man lima jot ni rek la man laal
1: li nga man ak ki rek waw yow fi nga toll yow
0: waw kon seigne bi nek dafa xam daraja xam dayo bob yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
1: fakke bu yalla dimbali won ba nga xaw yek touti
0: waw
1: da nga gis leneen
0: lu ko gëna kawé
1: do gisuton waw
0: xam nga bim ne la khatabayen li kullu sheikh dana na abdallah khair mutala lan kullu wara yakhbu fi ghara wal yawm koku nak ñepp ma ci ñettay ak ëlëk
1: oh
0: motax kum meuna don damay wax ne seigne bashir yalla yonent bi alquran l'islam seigne touba ci man ñep lu ci nek nak ak parpar lo neew ci dama ko wax rek te yalla tax te am ci ay prof yu ma tey yu leer nak
1: prof ya ngi
0: prof leer
1: wo ko sandi
0: waaw xam nga mom ko xamne
1: da nga wax te
0: fam tek yalla ci ak wetal ko ci ber ko ci tawhid ci beug ko ak doylo ko damay jang legi ci ben tere ñuy netti ci ganar tawat ju señ bi tawatol bañ yegg ci señ makhtar pende jeng mi waxtaan ak mag ni neneen buñu noddu dañ ko neub noddu gi tax bobu tawat ji metti na ba dañuy wax ne dal doyna war
1: ta buñu nodde faawu mu jog
0: ta buñu nodde neñ di beurbeuri bimu waxe lolou señ makhtar lañ ko noddu te jité ko Sidi Abdullah buñ julle ba nopi dem nako waxtu wi jall na mbolo mi julli nañ ba nopi ndax luko moy rek day bëgg ñew julli ci julli mbolo gi way señ makhtar neena buñ noddé lu gaaw gaaw moom lañu fekk ci kanam jakk ci mu ne ko makhtar pen sama borom daf ma defal bu waxtu julli joté sama borom damay teggil tawat ji jox ma katan go xam ma ne ñaar fukk ak juroom waye bu waxtu jallé nak bu taw di doon témèr ci dool témèr nga xamné légui day gëna metti
1: waaw
0: légui nak am ci naari ku né nañ ko bindal xëc ci dik tawassul go xamné dañ koy def ngir ñaan yalla tawat ji wacc mais bañ ca tambalé dara nak andi won ko mu né ku def li ñu né ko fulan diiw mu né genn leen sama digënté sama borom
1: la ilaha illallah
0: genn leen sama digënté ak sama borom señ touba bu né ci yalla
1: tawhid gog
0: fim ci huwa alladhi lam ara ghayruhu wala ara fi hada wa nawala lol doyna malaktu rabbi maliki kulliyati halilahu ka amali wa niyati lol doyna lahul wujudu alladhi qad sana qidam ma al baqa'i wa khayru la illa doyna abattu sinina wahdi wahda wala ta'ala li andi zawad doyna abattu indama lam yahbul wa qad li ma la tura ubud doyna liko yalla jaral jaraluko kenn ciowli man na bari xam nga amna ñu xamne amna ko xamne deena ci xare groupe bako yobbu ak kersa complexe ak baña dem ak daga ragal señ touba na den jihad kat bo xamne men mom keppa fu mësa taxaw yalla la ci fissal fu mësa taxaw yalla la fay fissal
1: ti waaw
0: yalla sama bour mom lay top kon bu ne la jittu ci yalla bu ne yonent bi de nga fiñ ci toll bu ne alcorane lim ci def bu ne l'islam señ lim ci def lu ci nek li ci señ touba def kenn defuko ci
1: ta muy deug xamna yow ko lo baye rek nga saaran ci seigne bi ñaan gon ci yonentou
0: sallallahu alaihi wasallam kon gis nga fim ko tek da la koy won mo ne yonentou sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne man sa'ahu kaunuhu khayru wara falahu 'arun wa narun wa ankarun rada sabat kep kum naqari nek gi yonentou bi nek di gën gi mindeef rafle sawara toroxte mbugal ngay am fa yalla mom ngay am fa yalla ta xolal nim ko tuddé ci ay tour nim koy tuddé nim koy waxé nim koy taggé ak lepp lim ko jox lil muntaqa wajhtu qalbi wa yadi bi khidmatin wa li hababil afyadi sama xol ak sama jëm la ko jox ci diko liggéey momatal man yi am jarri yep ñu ci man loolit kon lay woné yaronte bi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: egg na ci seigne touba fim ko tek ba egg ci ne buma tawatol bulu tip docteur bulu ben safara tuddal turum fi sama wet
1: mu degu
0: bu ko defé rek moy sama safar shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi
1: wallahi
0: neena yit fuma meuna ne lo japp japp ne witna sama wetal moy rasulullah lo japp japp ne sonna sama noflay moy rasulullah muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'dha'i wa rahati manam ken du ci amadou mamba ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ta lolou nak ay bindi la bokul ak defi
1: waw
0: yaronte bi ko jaral ay kërëm gent yaronte bi ko jaral taggo ki njabotam yaronte bi ko taral dem ci liggey bi yaronte bi ko jaral yaronte bi ko jaral yoy yep yenen def la yo xamne lu ci nek ali sallallahu alayhi wasallam rek tax lo sin manam seigne touba lu ko dal yonent bi rek tax lo gis nak lool rek la ko
1: man deugul wo jeureu seigne ganna amna solo ci fini lo wax rek day mel leneen day ñewat sun xel nga bëgg wëyel waye ndank ndank rek ñoo ngi ñew inshallah taala ci poñ bi nga xamne danaka mo ëmb lepp sax moy tiofel gi danaka buñu wax tiofel gi mom li ñu ñëk wax ak li ñu waja wax ak lepp ci biir tiofel gi la dugg waye dafa ay tombu spécial yo xamne ci biir tiofel gi yaangi wax legi bo ñewon dar khodos gi rek bi fi gisé yonenti bi nga xamne amna garat buñ ko do indil waye garat bobu sax faf gisatuko won lam gisoon moy mom bok ci nga xamne ñu and ak mom rek ndax lu badri yaaka na mbeugel ak tiofel fofu la meuna tambalé ta fofu la meuna yam tiofel gi nga xamne mom la ku bax cheikh mamadou bamba khablosoul am ci sangam bu tedd bi amna ci ay section yu spécial yo xamne yaaka na war nañ ko meuna genné su ko défé ñu barkalo war ko ci jotay bi inshallah
0: wa xam nga señ bi mom moy ki gëna bëgg yaronte bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: te lepp luum defit bëgg ko tax daani ila madhin nabi hubu dhatihi daani li ikhdamin nabi hubu dhatihi sama kër kër tag yépp bëgg ko tax ma diko def liggey bi may daj yépp bëgg ko motax bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax te bëgg gogou waxuma la jëf gi ngui koy jëf mais da ci sensibiliser nit ñi di leen mobiliser
1: pour ñu bëgg
0: ci soñu leen ci bëgg leen rasulullah
1: bëgg na ko teet ko bëgg
0: nga xamne yëmatul mom ci bëgg gi rek mom du ci yëp
1: da bëgg ñu bëgg le ko
0: da ko wax ne kunu muhibbin liman waqulu an nahjihi yurabil uful dumu wala ubillahi wa hubiban ba'd al qada ila jinan yasar bëgg leen yalla sax leen ci bëgg yalla ak bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko bëgg mune ndax lutax mo digel leen bëgg yaronte bi hubbu rasulillah yaksibu huda khaliqihi muhibbuhu wal huda bo bëgge ak jup ngay bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg yaronte bi day créer ak jup bëgg gogum ko bëgg nak neena ku ko bëgg ci noflay ngay nek bo bëgge noppulu neena bëggal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fessel nak mom ci bopam bëgg gi mbëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dañuy wax ne bokku ci mandar gi bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy da ngay jikko wu jikko da ngay roy aw doxinam bokku na ci da ngay dundal sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil janna ku dundal sama sunna bëgg na ma kuma bëgg nak ma ak yow ñoy bok nek aljan ëlëk kon bëgg yonent dafa ay alamat ay mandar ga yu tektale moy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoy nak bu doon ay point bu ci nek señ bi do ko rampi
1: ay rafal na lepp
0: waaw mam balla mom mamor jaara dene lakinahu warisal mukhtar fi amalin wa fi maqalin wa fi qulqin wa fi siyar dafa don yonent bi ciow doxine ak waxine ak jikko ak lepp señ bay jaxat nako doxine may so doxine waxine may yow so waxine jeffine may yow sa jeffine ngirem nga tek sa tank ba kon bëgg yonent bi rek yëmul ci rek sopu na beek bëgg yonent bi deet bëgg yonent bi dafa ay mandar ga
1: ak ti dang ko reposer
0: waaw dafa am yu koy tektale yoyé nak señ bi da ko woné ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jëf ko bëgg yonent bi nak motax amutul ben beug beugulul mom nabiyunal mustafa ghayru wara gharadi kulli shay señ touba ne lepp lu meuna don yonenti bi rek la beug man
1: kesse
0: xolo dom nim neex xolo alal xolo njabor nga ne lepp faru na sama xol do lambe sama xol kenn ngay fekk mu bokk fa fess ko dal muy muhammadu rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam mom nang la beug
0: mahad mahabati al muqtar sayyiduna حب المغانية والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي فداء له عبدا قديما له مسكان لي سندا تبام كو يخ بوب ماغا تيا لغي با اغي تي نجيس بلا بلا الان كبوت
1: لا اله نيب نيب جابام دوغتال
0: نجابوتام غي نفي ويردي مو جاينتي انغاسي وني ني سما خول فارونا تي بغ دوم اك الان اك بغ ليب sama deret sama njabot sama alal sama lepp njottu rasulullah egg ci ne bëgg na ko bëgg gog faté lo na ma nari goor faté lo ma wurus faté may soxla bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fidatan wa khayla motax ci ñi topone señ bi tax mam serigne sil la tourelu la mam serigne doomu ju dox señ mahmoud sil la day tag señ bi bay ci loolu ko misal azaba qalbuka hubbul hubbi ya sanada fa hubbu hubbika yamhu hubbaka walala sa xol dafa jeex tak ci beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam beug gi beug yonent bi nak loolu mo waral ba bi mi dem ci liggey bi gis na wax bam nan qusuri qallat wal ahlu an yatafarakhat limadhih alladhi anhu almadhi qasir sama keri gent am 1895 ñu atté ko tassaray kërëm xagn ko ay haqam téré mbolom ñu dajalo néna loolu lepp limako yob moy tag rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam ko demé la gañ ko déporté won yobbu ko
0: waaw
1: japp né yobbu señ bi génné ko takalé ko ci mbokam ak njabor gek yoy loolu mo warona nek li ñu tuddé punition ndekata bobu fiek mënuñu ko tékkalé rasulullah
0: da mënuñu ko mënuñu am liñ bëgg mënuñu am liñ bëgg mënuñu ko xam nga dafa wax né am dahu bi nasr wa nizam ma dumtu khadiran ala al kalam li hubbihi lanu awla biya min nafsi allati ya'dha biya dama koy tag diko wessar diko yaxal fek ma ngi man ak kaddu luko wara mo li hubbihi ngir beug li anhu awla biya min nafsi allati ya'dha biya ndax mo gëna yegg sama bakkan
1: wa seen ganna
0: ah
1: sit ak sit tamom boko bolé atmi du jeex
0: day jeex
1: walé ki sax ci salatu sita
0: bi mat ci sita
1: walé lolou noko dégué
0: wa lolou moy xam nga mom dané sama dundu gi ci limi jeex lepp moy ligéy rasulallah sant yalla yafna lazi min umri khat baqiya fi shukri wal khidmat ishara biya xolal bim koy juñ lahum tidahi ba'da najahi inda sabahi wa fil masa'i salatu sita bi mat sita ta'tihi batta ma anti shay wala li ci gëna doy war nak seigne bashir moy
1: gisri
0: ci gëna doy war moy di ci gëna doy war moy buma ne ciap diko tag wéru muharram teruna madatu khayrul khalq min al muharrami ila tisafi al ami da takarum bu tam xarit teroo rek ba rajab tag rek
1: tag
0: buma aksé ci rajab nak lahu salati wa salami min rajab li khadmi zil hajjati ni'ma al muntajab wayna bolé ko mahatisha inak bolé ko fo tek bo tege ma tek
1: waaw
0: lolou seigne touba mané ñep
1: nopp lu ben yoon
0: dama lay tag ta di julli ci yow ba nopi nak bolé ko du la roy mustal ihtifa mahatisha moy fo tek bo tege ma tek lim koy kagn lim koy tag xol ki nga xamné da taxaw ci bundum ya sayyidi ya rasulullah ya sanadi inni ladal babakal mufsulu min gharat rasulna kacet munako laysa li al yawma hajat uamiluha si waqti faika qaf al qalbi wal badan fi ku fa massa andi da ngay andi procès wax ay yité ku fi massa ñew lolou ngay wax bo jakar ak rasulay da ngay andi ay doléance tek seigne touba nako laysa li al yawma awma ben dossier awma ben procès awma jenn doléance awma jenn yité si waqti faika lumay di la xantu di la roy qaf al qalbi wal badan hala li si qafu shughli wa hajati ko ne amna luy sa yitte seigne touba ne sama yitte moy roy kok sama yitte man seigne touba moy roy kok khafu shughli wa hajati motax ku am ku la neex ba nga diko delalek seigne touba da nga xamul yonenti may la jekke jepi
1: billahi amul ku melne mom di
0: problème bi nak moy seigne abdou sabane min tukki min première classe avion man nga ci dugg bok ak ben avion te bokolen fo len ne lolo dal gañ dañu bokul classe motax xamuñu seigne bi dara dañu xol ci seigne bi c'est lolo rek moy affaire bi xamuñu ci dara waye ku xam dara ci seigne touba xam dara ci rasoulay billahi lu sa way bax bax doko den nek seigne touba dedet bu ko def
1: le seigne bi waxe non nga gaay duñ comprendre
0: sax waw
1: duñ comprendre lutax mo
0: waxe nonu fim tek yonenti be fim ko jaar ak nim ko jaar ci beug yonenti bobu nak beug gim ko beug muné yaqulu li khidmatil mahir rasul hubbi dhatuhu wali jada bi sul neena seigne touba neena lima womati may liggey rasulay hubbi dhatahu beug jëmuji rek la beug moma yobé lolou muna yit kon beug gima beug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak jox gima ko jox sama lepp ba tax ma diko liggeyel ci guddé ak beccëk mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ciofel ko fess sama xol duyu ci ba jeex tak lolou ko yobé tay dama jël engagement volontaire nifali wa ibghai wa fawzi bila anan bi kawni qadim al mustafa tatabayyan damay deg leg mbeuri di signé contrat ñu né na nga deggal sa bop dama ko def
1: dango ko def
0: ha inil qadim ay suqim
1: dango ko def
0: may sa serviteur ma lay liggey ay suqim fuma taxaw nak nit dana tang fi sedd fi bu yox dafa am bal yox mu ngi jëfëndiku dafa borom ko mu deggal bopam
1: dehren udim
0: ah fi kassena lolou kon woné na beug gi mu beug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jeex gi mu ci jeex beug gogum ko do beug nak taxna ba ci bi mi beug dem makka xol ciofel gi mu ci am nga xamne yasuuni mauti wa ayni lam tara wa lam ara al madinata al munawwara ay way dana ma metti lol man ne fi ba joge fi te siyaru mu rasulullah ci madinatul munawwara
1: la ilaha illallah
0: dana ma metti lol lolou buma garé man dadna do jëlone aduna duñ ko wuru sax ngalam khalis bam fess lepp jaglel mako ak li ci aduna lepp ma gis rasulullah mako gënal man
1: la ilaha illallah
0: di wax na ngir ne koka kat bëgg gi mako bëgg mo waral lol suñ ci ba egg na ci ne bu fekkone yonent bi dañ ko joté daggi tank ma dag sama yoy mën ko joté daggi ciir ben par ben ps ma dag ko joté nako lol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax bëgg gi ma bëgg alayhi salatu
1: toujours da ngay gis ni jëfi sahaba rek la
0: mi ngi nonu ah lolo ko may muné bam hayati man lahu kun fa yakun ila hayati sahbi ahmad al makin lolo ko yegal lolo ko yegal dam hayati man lahu kun fa yakun ila hayati sahbi ahmad al makin lolo ko yegal yalla jël na sama jëf tapé ko ak jëfi sahaba ya jëf man bok do nek fi légui la nga di kuna la jëfi mag nga ngay jëf fekke wolal mais sa jëf yitté ja ko yegal
1: yitté ja ta na nga baye xane da wote won ci himma
0: joy ju kawé han ju kawé seigne touba mom fim aw dama né xolal bu don da ngay gam gam le da nga nan dang koy gam gam le sahaba ye ñam dendal bu dé ci xidma ana anas ibn malik ibn shihab lu mbax fukki at lam bi mi ñew ci rasulullah ana hasan ibn sabit ana ka'b ibn zuhair bu seigne touba mané waxal bopam né yalla sétal na ma ci bak ak tas barra anil khulus min kulli danas wa inda khayr al khalqi jawaztu anas raditu an al baqi wa an khayr khalqihi wa fi matti jawaztu kahban wa hazana akoko im kimle te lolou ci beug gi moko ko may beug gi beug sallallahu alayhi wa sallam beug gi ko beug gis na ci mam serigne sili mbindam momu muy mam serigne di wax ne ci bagn mo wax bobu mam serigne neena serigne bi dafa nek bis ci fek bobu da len di leral bayitu sayyidina makhdumuna muhammad wa alihi wa sahbihi rijalus samad dan rijalus samad moy ñi téwon badar malaka yi téwon badar sayyidina makhdumuna wa alihi wa sahbihi rijalus samad wax na ñi ñoy jëm yi téwon badar dan makhdumuna mi nak la leen bëgg léral
1: makhdumuna
0: dan bima nekk ci gidgi egg na ci bëgg yonent bi ba buma naané suko du sax ku egg fofu ci bëgg rusul gaay yi woné bëgg ñepp ku muska ñu siitu
1: wa ndey sax
0: ku mos lu neex takam ci
1: faaw mu saf ci ñom di
0: seigne touba amatul gu ndax rasul la
1: ilaha illallah
0: ken eggul fofu
1: deris
0: neen dama egg ci buma nané café gu du saf sukar ci du saf wajaani bi kalimatin khadis sahra khilma wahina batina yonent bi dik wax ma bat bom nak man suxana legay bi tay ma atitu ka hadhihi al mara ila al ushrik ya qadimi lima taxa ñew yow khadim rasul moy séral la né man yow la gëna bëgg sa bop man rasul
1: allah akbar ah way señ bi sé
0: ahab min zat nafsi jere jëf lola fam yegg ci dayo bëgg tax fam egg ci doxinu yaatu moko may ba tax mu mëna tollu fo mum khadim rasul kon bu dé bëgg yonent bi kenn eggul ci ba nopi yam ci yu bajjilu kulli kullakal yawm ma ghad wa insha rabbi la urdahri dawan sa lepp day magal sa lepp ba faaw
1: sama lepp tay magal sa
0: lepp
1: dafa bari yo xamne mom rek ko wax
0: mom rek ko def waaw ta keneen duko wax it keneen duko def
1: ci
0: lolu mom mala ko wax
1: digam mom de ken fek ko ci
0: waaw
1: digam ak
0: mom fal qalbu yahtazu hubban zawra rawlati ya laytani tur awni kan dofu fofu ay way xol ba ngi yeungu di bajewu di jaxaw ngir bëgg gis rasulullah sama sang ba dem ziyara jiko koku señ bi kenn eggul ci dayop jot ko ci bëgg alayhi salatu wassalam ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri atayizulu awadi ak neexol ma ziyara jiko ndax li ne ci man mana dañ man señ Touba waye dem na ba nak yazuruku minni aishima kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati zati fo meuna nek nak sa gro mi ngi ñew de la siara si rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak sa xol lolu dem na ba yalla may ko ndax bëgg gi may ko jégel gi may ko leneen lu meuna nek ci fel gogit motax gis nga day dem ba wax ahlul madina min sarmadan lakum abqa salam bi tibil qalbi wal jasada la si lu mudahra fi safil wa tawsi'atin yafikumullah fi darayni man anada bi fustum bi kawni ibn abdullah jarakum wa kawnu hawlahu fatahmul samada egg banan yeen wa madina sant len yeen dekk rasulullah ay
1: wa ndeysan
0: ay wa yeen jam rek ngeen di am yeen ni dekk rasulullah ay
1: wa jil
0: xolal lol ngir beug gi beug yenen ti sallallahu alaihi wasallam darul matay ma yazru sa'irul ula yas'ira darul haqbati dekk ngi non bo xamne ko siare ngir yalla da nga texe ndax moy dekk diine moy dekk xam xam ken jotul seigne touba ci beug rasulullah
1: walla seigne bi degg na ci ne kon ñun ñi dekk touba kon war nono
0: gëna gorgol
1: nono gëna gorgol
0: ah ah manam ko xam dara de war nga mëna gorgol
1: ñu dekk ak mom de
0: ko xam dara dal war nga gorgol gis nga beug dafa fort ku beug day dundal sunna ku beug day jikko jikko rasulullah seigne moussa kané ne giññana ki jikko kon jikko yonenté bi rek la yor ndake kun bo beugé dara donc koy roy dañ nan law kana khawlu qasadin la tahlu inal wahy bi lam yuhamut ya ku beug dara roy ko ak beug bokku na ci likoy findel moy roy te seigne touba neena sama lepp dundal sunna ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay def nazafatu kulli min allahi tahharat wa sunnatuhu in sha rabbi ubay dana ko leral kon yep yu tax nga wonene beug nga yenenbi rek yemul rek ci bëgg yonent bi ci wax ko salamine waye jëf nako ci jikko yoy jikko jëf nako ci bëgg ñoñam seigne touba non la dafa bëgg yonent bëgg ñeppam xolam non la bëgge wa kërëm
1: waaw
0: bëgg ay dëkkam ba bëgg ay julitam bëgg ñepp bëgg sahaba
1: sahaba yi nga xam
0: na waaw
1: da leen ci leen mu dugg ci ñom bu baaxa
0: baaxa xol doyna rek xolal fan yi bayit woy usulun alal a'ba masabihun fudja xolal lool wa kullun sujan ru'asul kufri jaza
1: allah akbar
0: usudun ala al a'ba khol wo kagn liko gëna fess ay gaynde ay gaynde ci bir noni masabihul fujja ay lamp lañ ci ak lendem wa kullun sujan kenn ku nek ci ñom jambar nga jo xamne jaj ci ru'asul kufri da ngay dog bop ku wedd yalla
1: waaw waaw
0: ñoñ ñoñ xal usudun mata yaqsid an su tajeru ñoy gayde yi nga xamne sa yu borom teppere la jeme ci ñom ba engagé ba fekk leen fa nga nek da nga delu de yamu de da nga delu wat jubu and ak ragal de waye yemu ci nak dejjer lek jay fit ba nga don jay ak guerrier ga nga don guerrier bo dajje ak sahaba ay rasul delu wat ginaaw
1: arrière reculer rek
0: waaw
1: avancé ngay deg bu ya nga ne reculer
0: lol kon woné na kenn ku ci nek nga xamne da leen jël tag ngeen tag leen bëgg leen ñaan yalla sun borom ci ni melo non la mel
1: mu melni day wax ba yag di mel tartaru xex bi ni ni taré ci xex bi
0: waaw
1: ba yag nak mu melni da soñu bopam ci aya khadim muhtar
0: waaw xam nga seigne touba da fay jambar seigne muntaha yalla ko fi yalla seigne muntaha wax na wax jo xamne wax ci fess na seigne touba moy jambar
1: waaw deug la de
0: jambar benn barci la dama ko
1: tagna wax bobu na taxaw ji nak
0: gis nga jambar
1: da festel
0: di jambar seigne touba ko don
1: xam nga tok na seigne muntaha dama neex mom wax du ki re waye
0: wax xam nga seigne muntaha yalla ko fi yalla yag bi xam seigne muntaha li tax ñu wara ñaan mu yag fi seigne muntaha sa yu gaay deme gis nga bu jant bi giime salaire yi ni muy wañ ko leer gi courant bi station bu amé ni muy wacce fofu la gaay yi tollu légui rek seigne mou taxa day ñew rek remplir wat mouride renforcer wat len
1: uppé rek lepp
0: bu uppé rek fi yégat
1: xali xonk ciur
0: ba nga taxawat ci kaw moy wax ji mu wax da fay jambar jambaram gi boko naté ci jambari jambari
1: mas na tobe yag mu né ah ñu ndé war ma sant yalla fatiku batam
0: bo waaw waaw waaw
1: bo toga yow kep ci

0: وتور شت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جولي بوك طالبي نيغي لين دي نويد لين سيارة في تي اتوب اسمديه جيمي نويو بي اك سيار بي تي الشيخ محمد المنتقى يالا في سان بروم ياغال تا ويرال كو جيمي نويو بي تي نجابوتو الشيخ الخديم جيب waye di beral am nuyo ko siar cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh chouay bu mi nga xamne ci ay yengom ak dalam pastefum ak yenem yemelni ak yenen yi melna mom yep ci lay dox delu wad di nuyo ko siar telespectateur yi nga xamne ñi ngi suivre ci bankas yep di len presenté sama mak di sama xarit seigne baye morlo mi nga xamne fi mom lañuy défé émission bi muy mbokk mu bëgg lu baax tay xarit bu neexa andal di nuyu sama journaliste bi nga xane mom lañ andal di nuyu itam njabot giñu fekk ci kër gi ñepp sëriñ bi nak da waxon ne téré cheikhul khadim bi ñu wax fathul fattah fi madhil miftah ciabi ji nga xane sun borom ci lay ubbi mom mi ubbi kat bi mi ngi koy ubbe ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne momitam moy ciabi ci kon sun borom moy ubikat bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ciabi ji ni ubbe lolu serigne bi tuddé qasida gi nak dañ ko tégalé composé ko ci arafé abajadda ba mu jeex mepp araf bu nek serigne bi def ci juroom yaari bayit kon lolu boko xolé lu takku la ci la tambalé né ilal kitabi والحديث صرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى كون سيرن بي موم بسم ييب گاملا وقتم ييب گاملا نيكينام ملوم ليب گاملا كي لا وخي ني كي تيري بي يالا بي اك حديث يونت بي صلى الله عليه وسلم كي لا سوبي سما خول كي لا سوبي سما بير اك سما بيتي دي تاغ yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon mom tag yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci wahiram ak ci batinam waye itam jëm ci tereb yalla bi ak hadithu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam serign bi ne mi ngi sante yalla mi nga xane moko genné ci loxol iblis mi nga xane ku bari fitna la qalbi wa qalbi bi madhil mustafa dana alhamdulillahi alladhi akhrajani min yadi iblis alkathir alfitani santana yalla mi nga xamne moma rawale sauver ma soril ma loxol iblis iblis loxom bobu waxon na ci yalla kera bam ko ne reub na la da ko ne may ma fi ba bis pen ci ñew mo fi dara galankor luma bëgg def nako def ci lu bon sun borom ne ko may na la lolu da ca tek nako dana galankor sa yoon wi nit ñi duñ mëna dem duñ mën dik dana andi am po ci wetu sa yoon wi bañu amone fu lay bëgga dem ak yene dem ma galankor len bañu tardé non la ko xam la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma ra'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin dana len galankor ba kenn ci ñom du sante seigne touba nak ne ñoñe ñuy galankor ci yoonu yalla sun borom musal na ma ci iblis duma ko manal ila al huda bi khidmati al kitab wa khidmati al mukhtar adhi al sawab jele na ma ci doxal iblis jeme ma ci ak njub inna ibadi laysa laka alayhim sultan sun borom neena ko sama jam ni yow iblis mëno ci ñom tous do len yilif ba abadan mata sun tuba bi mu xettaliko ci doxal iblis raw ko dafa daal ñew nak ci njub ndax iblis moy lendam gi iblis moy jubadi gi kuko te ko nek nak da nga dugg ci leer gi ak njub gi mata mana kon genné ne ma ci loxal iblis ila al huda jeme ma ci ak njub njub gog nak bi khidmatil kitab ki ligeyal al qur'an seigne touba radhiyallahu anhu leppam ligeyal al qur'an la mbinduma man ki ligeyal al qur'an njangma man ki ligeyal al qur'an melowa man ki ligeyal al qur'an nekkam ligeyal al qur'an la magam ju bax ja seigne mamour diara ganasene ko ndiarim bimu dikke seigne touba ci ambar lako dalal bernel ko fa berne mu am solo ba mi ñibi mu ñew nako ba ngan gi neex na mbacke mu nako waaw mu nako na nga xane kër gi limi yaatu yaatu nak mbar mi la ci mom li gis lepp alcorane ko mom kon yaatu kër gu mak ci 200 mètres carrés seigne touba amu ci luddul mbar mu meuna dalal magam ju tedd joju kon neeg ya fa nek yépp lal ya fa nek yépp alcorane ko mom mo taxone ligéyal alcorane wa khidmatil mukhtari ak ligéyal yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñaar khidma yi rek la né ligéyal alcorane ligéyal yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def ci alcorane ligéyal alcorane mënu ko wéssu bindulu nako ci anam go xane kenn mësu ko ko bindulu moy benn bis nga def ci kamilum njanja nañu bindal ab kamil tay bi jant bi daatan so kamil ba yegg lolu bu amé légui la tambalé am mais bi ko seigne touba defagul kenn xalatuko ben limi ligéyalé téré bi yalla bi fu ma sané amna groupe bu mu sante ñi waccé alcorane suba ak beccék ak ngol té bokut ak genn jëmam jinn waxna sax qissa bu mel nonu néna bam nekk ci yeen jang na fa junni kamil mom seigne touba ci bopam néna junni li kamil yoyu sousa buñ ko sandi won ci bamilu ab yéfer sax man dess nako djéggal kon koku ligéyal yoonte bi sallam mu ñu ko wéssu ligéyal na yoonte bi sallam this sawabi kaybaru mu njub kuñ wax fadaay la dañ ko lan moy as-sawab mu ne moy jëf jo xane da and ak ndigal kon mom yoonte bi sallam lim lay def lo jëfam day and ak ndigal mata kon yoonte bi sallam mi nga xane mi ngi koy ligéyal moy borom mu njub mata mu ne ahmadu man ala al-warastafahu bi khuluqin bi'tala siwahu ma ngi sante yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne sun borom ko tan ci kaw bindef yep yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gënal ko bindef yep waye lim ko gënal moy ci jikko bi khuluqin jikko joju nak neena ku yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kawe ci jikko la la kawe moy wa innaka la ala khuluqin adhim yow lay ku kawe nga ay jikko inna harfu tawkid wa nasbin la day deugereli wax kaf day joxogn lam day fedali kon wa innaka la ala ngana ala gi daf ko dugal lam mu gënu confirmer wax ji dor ko khuluqin adhim kon li sun borom jëfëndiko ci walu nahwu liñ tuddé grammaire yi ma ñi jang grammaire xamnañ ni liñ wax yoonte bi sallam liñ soxla ci wax ju deugër jëpp nga ci biir wax jojo wa innaka la ala khuluqin bani hazim hazim ni yalla ko xamne mo tim lepp lum ne reyna lolu jiggi na doyo lay tekki bo dugon ci avion tay tim dekk bu reuy reuy buñ lay won dekk ba nga yakane lay jetti la ndax lan kawé nga kawé wa bo gënon kawé avion bi dana mujj day mel dekk ba bép ben neeg la ta kawé go nga kawé yalla ngi sa kaw kawé kon lu sun bom ne bok motax bo timé ab dekk ba nga tim dara ci avion bané lola reuy bo waccion lu reuy reuy lay don ba jéggi dayo motax azimi ni yalla ëpp na lañ koy tekké yow dal sa jikko yi ëpp na ci reuy kon mom kawé la jikko ci ñëpp motax liñ waxon ci gam rek bu ñu net lay jikko yoonte bi sallam ñepp seeni jikko ci ron jikko yoonte bi lay nek seenu roy bëgg lu baax ci jëm yoonte bi sallam lañ koy mëna amé mo tax seigne touba ne am dahu bin nasri wan nizami dana bolé yar dana tag yoonte bi sallam ci wisar muy luñ wayut dana ko tag itam ci nizam moy luñ way dana ko tag ci way dana ko tag ci wisar ma dumtu qadiran ala al kalam feek ma ngi mëna wax kal kon ligéyal yoonte bi sallam mi ngi ko tek ci feek mi ngi meuna wax rek day continuer di ligéyal ko tedd ko kilé ataka khaythin fartawa man ihtada wajaka laythin fatawa man i'tada yoonte bi sallam da ñew melni attaw ku jup ku nek mu jox la nga naan ba mandi ñew melni gaynde ku deung ku nek it mu jubanti la kon mom ñaari côté la kotam ñu jub ñi ak kotam ñu deung ñi motax bashir la ak nadir dana bigal ñiko top ni len da ngeen dem aljana dana xup ñiko top ni len da ngeen di dem sawara kon ñaari kotam yoyu da ñew mel neptaw ku bëgg naan mu jox la nga naan ndax ya bax ñi na nga jub way da ñew mel nak gar gaynde gu reey lay doon nak mo upp ci gaynde ya lays mo upp al asad asad gaynde la al haris mo jotagal lays nak moy gaynde gar yi manam gaynde gi nga xamne moy kilifa gaynde yi kon yéen tamit saasam daa ñëw mel ne gaynde ba alak képp koo xam ne da ngaa ñëw di jalgete di tooñ kooki nag azka salaatihi alayhi wa ala jumlati alihi wa sahbihi almala yal na yàlla def ngeen jaaseel li julli ci yonent bi yal na yàlla julli googu mu séddale ko mboolem sahaaba yu baax yépp muy waakaram ñu tedd ñoo ñi billahi uminu wajhi uslimu sëñ tuba mu ne yàlla laay gëm te moom laay jébbal sama jëmm lëhu ngir moom kon yàlla laa gëm sama jëmm yàlla laa ko jéggal moom laa ko jébbal billahi uminu wajhi uslimu lahu yàlla laa gëm te sama jëmm moom laa koy jébbal wa bil ihsani dayni axtimu bu ma noppee ci iman bi nag danaa ca teg ihsan ginnaa bu ma defee iman wajhi uslimu mooy islam wa bil ihsan mooy ihsan ñett yi nga xam ne moom la sharia di wax moom la tënk fii ci wenn ba it iman billahi la muy gëm yàlla al istislam lillahi mooy nga nangoo jox sa bopp yàlla al ihsan lillahi mooy lépp looy def mbaa nga di ko wax mbaa nga nay mel muy lu rafet loolu mooy melu ab julit al iman pas-pas la ci xol al islam moom la cër yi di jëfee al ihsan nag ci ñaar yépp lay dellu nit ki bu ne gëm naa yàlla làmmiñ bi da ko nettali rek waaye ci xol bi la jógee ndax bu xol bi gëmutoon làmmiñ bi du ko mën a wax bi mu ne gëm naa yàlla nag ñu ne kon bokk nga ci groupe bu baax bi mu ne maa ngi jëfee léegi li ma gëm mooy l'islam julli woor ginnaaw laa ilaha illa allah aj màkka nat asaka loolu mooy islam ñetteel ba di ihsan nag ihsan mooy rafetal rafetal ak gëm ak rafetal ak jëf jëf ji nga taxawoon bay nga di ko jëf ba di julit bu rafetee ak gëm gi nga gëmoon bay ab julit bu rafetee ñaar yooyu ci la l'islam ihsan di dellu moo tax ihsan day delluwaat di couleur ñaar yépp moo tax sëñ tuba ne yàlla laa gëm sama jëmm moom laa ko jébbal te itam li may jeexale mooy damay rafetale ak rafetal moom lay mujjale wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa képp ku jël sa bopp jébbal ko yàlla tey rafetal wa huwa muhsinun nee na jàpp nga ca buum gu dëgër ga alxuraan a nettali loolu kon jébbal sa bopp yàlla di nangoo jëfee ndigal ya tey baa yitere yi mooy jébbal sa bopp yàlla soo ca boolee rafetal doxiin woowu nga wax ne yaa ngi koy jébbal sa bopp yàlla ci wax ak jëf jàpp nga ci buum gu dëgër ga moo tax Cheikh Al Khadim ne bil mustafa lahu amuttu wa afuus id jannatul xuldi bihi gadan axuus mustafa mu tedd ma sallallahu alayhi wa sallam ci laay dund ci laay faatu ci laay texe ndax lan ci mustafa laay mën a laqe ajjanay sun borom je bu ëllëgëtee ndax lan yonti mooy alchafi mooy ramukat ba alchafi mooy kañu ramuloo moo tax kon mu ne ci sallallahu alayhi wa sallam ci lay texee bu ëllëgëtee ci ajjanay sunu borom je subhanahu wa taala baana lana maan bilaltibaasin kawnu bnu abdillahi xayran naasi mu ne bir nanu ci lu wér ne te lu amul benn sikk la doomi abdullahi jii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën ji nit ñi sëñ tuba nee na loolu moom leer na ko nañ ñi baana li jumlatil malaikil kiram kawnu rasulillahi lil xalqi imam bir na ci kanamu malaika yu baax yépp seere nañu nekkat rasulullahi mii mooy njiital bindeef yépp ku nangu ak ku bañ baana bi qawlihi bala hudaahu yowma alastu fa hada siwaahu bis ba sun borom ne alastu bi rabbikum bir na ne yonente bi salaa sallam ca njubam nga la ne waaw yaay sunu borom ca yowma alastu la bam ko ne yaay sunu borom nag keneen ku bëgg a baax ku nekk toppandoo nga yonent bi ci yaay sunu borom ba tax nga jub alastu bi rabbikum sun borom moo bind roox yi ne leen ndax duma seen borom qaalu bala ñu ne ko ahaka yaay sunu borom yéefar yi yeex koo wax sun borom fit na leen ñu ne ko bala moo tax bañ duggee ca yaram ba làqatu defe nañ ne raw nañ daal di weddi balaaga julit yi ñoom gëm ko ci teeyug bakkan ak nangoo topp ndigal moo tax seen balaa wéy ba saa di taxaw baaha bihi al ajdaadu wal aabaau bi ihtala al arbaau wal ajmaau yonte bi sala sallam ay maamam dañ koy ndamoo ay baayam dañ koy ndamoo

moto sin tuba ne ko yow day say mam dañ lay ndamo ak say bay waxuma la lolo waye arab yi giiru arab mi ngi lay damo ak kenen kudul arab muy ñepp lay damo bihi bunil ardun was samaa wa khuliqar rijalu wan nisaa ci yantibi sallallahu alayhi wasallam ci lañ bindé ci lañ tabaxé soufi jurom yar ak asama yu jurom ñar ci barkem lañ ko tabax ci rasul borom bindé gor ci la bindé jigen kon ci barkem lañ bindé jam ñep jadalahul qadim bit taqdim qabla buhur al khalq wa at takrim sun borom defal nako ci bu yag mu raw ñep te bobu kenn feñagul sun borom defal nako ci bu yag minde fi feñagul mu am tiranga ñaar yoyu sun borom moko defal muhtar sallallahu alaihi wasallam jazaa'u man ata'ahu al jinan wa man 'asahu falahu an-niran kuko top ku nek luñ lay fay ëlëk al janna kuko moy ku nek luñ lay fay ëlëk sawara kon nak nit yi nañ ko bu ëlëgé li ngay am bo défé ni boko waxé boromum xel leugël lay def kon kuko top ëlëk da nga dem al janna kuko moy ëlëk da nga dem sawara motax yunitibi sallam jazabana lillahi bit tawhid wa bil ibadati ma tamjidi yentibi sallam ci mbaxam beug aw xetam ci la ne ci say aw xetam wamat len ci tawhid jeme len ci yalla wamat len ci jaamu yalla jeme len ci yalla wamat len ci tiranga jeme len ci yalla kon moy ko xane aw xetam jaral nako lu ne mata aisha radiyallahu anha mas nako ne tay dama beug ginaaw da nga contane nga ñaanal ma yentibi ñaanal ko ak ñaan muneko waw ñaan gi nga ma ñaan muneko ñaan luma ko yow dong de sa yuma julle rek ñaanal nako saw xet ta moy lan dem aljana rek mucci ci ay cionu kon mom ndekete sa yu selmale rek mi ngi sonu ci ñaanal aw xetam ñu taxé di sonu ci ñaanal aw xetam ñu mucci motax señ tiba ne ko jahada nafsuhu wa jahada al-ida hatta aqama ad-dina wa'talal huda da xex ak bakkanam mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ba tek bakkanam ci yoonu njub sorel bakkanam lepp lo xane yoonu shaytané la sorel bakkanam lepp lo xane jikko yu ñaaw la sorel bappam lepp lo xane shaytané da ko bëgg xex na ci ak bakkanam ba gañé ci bakkanam doore wëlbiti ko nak jamar lok non yi jël jëssem xex ak ñom bañ abal ko kon xex nak bakkanam ba baax xex ak noni yalla yi ba ñete mëna baax baax ñete ma ñete bon may ko top fofu motam ne xex nak bakkanam ba defar bopam xex ak nonam ba dakk ay nonam dal di taxawal nak diine njub kawé lool mo doon mission motax borom xam xam yi dañ ne jihad ba jihad jeex jihadum akum non mo ci gëna yomb moy nga jël jasi mu jël jasi boko rayé mu jeex soko daxé mu daw mu jeex ñaari jeex day am nga ray non bi mom day jeex aw ayam day jeex nga bax ko ba ñimétu la mu daw aw ayam day jeex kon koku mom yomna lijeenti bakkan mo jafé boko daané lété bané ko rayna la bus ba gam mu jogat taxaw songu la tayit day non bu la jégué bo xamné waxtu nek da ngeen leunkelo ndax bakkan da leunkelo ak doom adam motax défar ba défar jeex défar kaw limi reuy reuy défar sahir ko ki défar batine be ko gën moy xol bi fexé ba kenyan dañ ci soxor dañ ci naw sa bop dañ ci tayal dañ ci reuy reuy lu dañ ci yoy moy jihad gi nga xane ku koy jihad do ko bayyi mukk ndax boko baye bakkan songu la amma nak attaque ji am non ci falanciere ba nga dakk ko mu daw koku mom jigen ju am fit sax man nako motax kon jihad bi gëna reuy yentibi sallallahu alayhi wasallam waxon nako bañ jige ci jihad ju mag ya muy xex bu metti yentibi ne li jihad ñu ndaw la ñu ne ko lolu duñ ko mëna déggé mu ne li non ba ngeen joggé ñi cey dédé nañ ca ñi daw daw nañ ñu ne ko ju mag gi nak mu ne moy bakkan bakkan mom yene ngi ni dang koy door ba mi bëgg dé tay busba ak jam mu song la

te dara jégué lool yéne bokk dëkk bokk fu ngeen dëkk mu lënkaloo ak yow neen lool tax mu naqaree lijjanti ay mbiram mu ne jihaaduhu sadara min i'laa'i kalimati l'ilahi dil alaa'i jihaad jim njëkk a def moom yonente bi saa sallam mooy kaweel baatub yàlla bi muy laa ilaha illallah ci foo xam ne bu ko fi masaana wax ñu ne ko do fi comme neex tey mën ngaa taxaw naan laa ilaha illallah nit ñi di la romb gauche et droite dara du la ca fekk soo takkee ay rajo dara du la ca fekk soo demee ba ca rajo ba dara du la ca fekk kee nag su masaan ne laa ilaha illallah comme doon dox da ngay taxaw ku ko dékku ne da ngay daw ñëw ku ko dékku ne nettali ju ko keneen ñu ne nee na lii nee na lii nee na lii kon moom fa mu waxe laa ilaha illallah bokkut ak noonu fi ñuy waxe laa ilaha illallah moo tax moom jihaadam daf ko jihaad ngir kaweel baatub yàlla bi nga xam ne dël alaa'i mooy boroom xéewal ya baatub yàlla dañ koy kaweel alxaar nee na wa diinul xaq mooy dinee dëgg dine dëgg mooy dëgg ngi ni waaye nag li yuwahirahu ala nnaasi dañ ko war a feeñal ci nit ñi buñ ko feeñalee nag lay door a doon diine joo xam ne nit ñi dañ cay mën a joti mën ngaa amuk dëgg nëbbu ko sab xol mën ngaa amuk dëgg nëbbu ko sa kër nit ñi dañ ko xam waaye li yuwahirahu ala diini kulli dañ ko war a wane nag ba nga xam ne diine lislaam ji mooy diine ji wér suñ ko wanewul kët nëbbu dëgg lay war a moom lay waral moo tax cheikhul khadim ne jamaa shamlahu bi kawnihi bashir bi idni rabbihi wa kawnihi nadir sallallahu alayhi wa sallam dajale na am mbooloom ne leen may mbégte mi muy bashiran waaye nag ci ndigalal boromam la dajalee mbooloom a sañ a taxaw ne yàlla ma yónni ci yow ci yéen waaye nag ni leen man mii yàlla yónni ci yéen kët su ngeen nangoo ne yàlla ma yónni ci yéen mbégte la mu ne waaye nag wa kawnihi nadir ku ko ca bañ nag sa xupp la avertissement la danaa dal ci sa kaw moo tax ñu ne wa daaiyan ilallahi bi idnihi wa sirajam munira yonte bi saa sam daa woote jëmee ca yàlla ginnaaw bu ko ca yàlla joxee ndigal na ko wooteel ba noppi bi muy woote it muy lamp buy tàkk boo xam ne ku bëgg a gindi ko xam ne weer waa nga nële wala leer gaa nga nële moo tax kon boole na aw nitam woo leen ki ne moom mbégte la yàllaa ko digal woote bi waaye nag ku lànk woote bi kat du mën a doon ci yow mbégte xuppe lay doon ci yow ndax yàllaa ko digal xuppe ji jaalani llahu xadiima xadrati wa jaada jàlla lii bi xifdi xurmati cheikhul xadim mu ne sun borooma ma def ba mu ko defee muy ab yonent mu def ma may ki koy liggéeyal loolu yàlla dogal bi mu noppeetam yàlla defaat ma it may ki nga xam ne maay wattu xormay yonent bi kenn du ko xotti wattu xorma nag mooy maay yore kaaraangel ku daw wuti ko ci sa doole ma kar la ku daw wuti ko ci sam xel ma kar la ku daw wuti ko ci saw làmmiñ ma kar la ne la keedu sa morom comme kon xifdul xurma borom xam-xam wax nañ ki sax dañ ne fóon loxal nit topp ndigalam ak warmaal ko moo ko gën ndax boo ko fóonee ba noppi te gëmoo orma ja gëmoo topp ndigal ga kon fóon nga amul benn njariñ kon sëñ tubaa radi allahu anhu daa bu ñëw jox yonte bi sallam gëddaam ba noppi nag taxaw di gardiñeem ci moom daa ila llahi ala basira bi shiratin naqiyatin munira yonte bi sallam daa ñëw woote jëmee ca yàlla waaye woote goo xam ne dafa ànd ak bëti xol li muy def daf koo xam lambatu wu ko basira la bi shiratihi dafa xam bi shiratin ci shariha bi yàlla bi shariha boo xam ne naqiyatin muniratin la boole dafa boole shariha bi dafa sedd wécc te leer nañ kon ngir mim andi ne nañ ci jaar du ngir moo xam ne da nga ñëw naan anamu ak fu mu tàmbalee ak nu mel boo koy jub seen ko muy xàllwu rëy te yaatu soo ca tegee gis ko muy leer gu ne nañax te seet wécc amul dara nu lay gàllankoor kon nii la yonte bi salaa sallam ñëwee moo tax seen xadim ne duaauhu qad kaana fi aadaabi xasanatin
lal jabri wal itabi wona mindeef yep waye nak ki lan ki teggin yu rafet yentibi sallam mustawane ne may kenn tay ngeen de muslim ne may kenn bu ko fi kenn waxati waye kim massa don rek moy ko xamne rafeté teggin lay samontel ci lepp ba ci am nonam sax ba ci ab xulo walem sax ba ci kum demal tribunal sax day bëgg top ci sa ginaaw won la ne la nit dong la nañ tek até bi ci yom kon al adab al hasana motax sun borom ne ko idfa billati hiya ahsan yow lu mëna doon jëlal la rafet nga tek ko ci wetu la ñaaw nit ki du ne kenn yaabon boko nan yaabon mu nan la yaabon yaama gëna bon da ngay fexé ba andi mbax ci wetam mu xamne da bon mu bayyal ko bopam ngir sa mbax ki ko ne da nga jubadi mu nan la yaama gëna jubadi da ngay fexé ba andi jub ci wetam mu natalé xamne momi mo nek ci ak jubadi waxaluma jarra ni ba sank ci suba legi nak mom bimu diké idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim fetal li gëna rafet nga diko tek ci sen wet ba kela non won sax day mujj nak delu wat ginaaw xamne mo nek ci erreur walu na wote motax wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hiya ahsan bu len wax ak ñu ahli alkitabi lulul lu rafet kon yalla sun bam da digle wote bu rafet digle wax ju rafet digle jef ju rafet nga xane lepp yalla lu rafet la motax alkhana li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan kan mo gëna rafet ci yeen jëf nga xane kon jëf ji rafet man na am way ki ci gëna dakalé la yalla itan wa man ahsanu qawlan mimman daha illa kan mo gëna rafet ay wax ku wote jëme ci yalla koku lamiñ wala kon andi na ihsan man rafet go xane ci jëf la way andi na rafet go xane yit ci lamiñ la kon nonu nak teggine yoonte bi sallam yeefari mas nañu dajé ci digg penci ma sallam ñew ñu ne ko légi dañu ñëwon dal sun mbir yi dal mi ngi leunt ndax ñaari kurel lañ yentibi sallam leen du yag du tade wa inna awiyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin kenn ci ñun ba kenn ñun ñi ba yeen amna ci ku nekk ci njub amna ci ku nekk ci ndëngëti légi nak ginnaw sun digënté ak njuba ngi fi ak ndëngëté ngi fi dem leen ngeen sétal seen bop lan mo ci njub ki ak ñuko ci yor ak lan mo ci ndëngëti li ak ñuko ci yor xol bobu wotin wu rafet su len ni won no djub ñu ne ko nono nun ñi ñoo djub su len ni yena bon ñu ne ko yoonu gëna bon wa da len ni sun digënté ñaari kurel lañ ñaari kurel yi nak dëgg nga ci digënté bi ak ci xaan ben nak ah mu nekk ci nun mba mu nekk ci yeen ba yéfaré démé tedd bëgg di ñu ne ah ki kat lim wax mom mat na sétat njub gi kat ñoko ñoñu ko ëppalé ndax ñoñu gëna normal ñoñu gëna rafeté wax ñoñu gëna rafeté njub kon lol moy rafeté nu ay teggin ci ki woté mais bo ñëwé attaquer nit ki wax ko lu bona bon na nga xané buy wañi kwat lam lay waxay gëna bon soko attaquer def ko lu bona bon man nga ko def way kéro muy soti lam lay defay gëna bon matan rafeté tegginam da taxon day réral dëgg né len ben yéne nga ci mbanno nga ci waye nak bu kenn nekk ci dëgg ka ci res nga ci xaan waye nak dem len ñi bi ngeen xol lol boko waxe borom xel bu tëddé bu guddi dana natalé point yi nga am ak point yi mu am motax muneko dafa wote ci teggine yu rafet lal jabri wala itabi ñewul ci ay force tay ngeen dedet waye ñewul itam ci di yeddate ka balate ka qastate ka xulo dedet soko gisee rek ku dal la so defé erreur ci la dal ga yoko dana fexé ba nga reconnaître sa erreur te jam rek kay ñeek moy mujj ki moy sallallahu alaihi wasallam borom juk jikko ju tedd joju motax seigne touba ne daral wara bil haqq fil aqwali li wajhi rabbih wa fil af'ali len rek ko andi won fexé ba ni li nit ñi di wax muy deug gu yalla tax li nit ñi di jëfit muy deug gu yalla tax li mo do non ab ligeyam motax man koy wax nan ko damat lahu bashashatun wal qalbu hamahu an qasd siwahu rabb ku saxawon billuk kharkanam la sallallahu alayhi wasallam kharkanam ba day leer dañ ne sax li gëna kima na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu nekké ci xare ba
fañuy bëgg xexé fa la xar kanam ba di gëna rafet rafété ci bu nekké ci jakka ja fako gaayé wëré muy waraté lañuy rafet rafet buñ ko wëré muy waraté bu xex bi bëgg déclarer ba kenn ku nekk di sa xal kanam ñëk day melni yoonte bi sallam kërok la xar kanam bi di gëna rafet kon lim bëgg wax moy fa tiit ma uppé fa la gëna andé ak sagom fa ñakkana la gëna taré fa la xar kanam ba gëna bëllé mu melni ko xane dara xewul sallallahu alayhi wa sallam ma tamone ko saxawone mbekté la wal qalbu hamahu an qasd siwahu rabb sun borom ar nako ba xolam bi du djublu dara ludul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dawa qulubul atqiya'i bil adab wa ba'a anhu al ashqiya'u bil atab sallallahu alayhi wasallam da ñew di am pat ci xolay way ragal yalla ñi mu fajj leen ci ay teggine kon ci ay tegginam la indi monté ko ci xolay way ragal yalla yi ba la ci nekkon ci ñak teggine lepp dañ ba set lekin nekkon ci ak ñak nité lepp dañ ba set sallallahu alayhi wasallam waye bam ci noppé mu ñew ci xol yi nga xam dañu nara taxé di itam nak ah seen xol ya dëkke ferfer seen xol ya dëkke ciona ndax bañ giñ bëgg bañ muhammad mi taxaw bañ biñ bañ shari'am bi taxaw ci la leen yalla di xamal leen nak muhammad day taxaw ab shari'am day taxaw ñom ñu dëkke ab ciona dama kitabuhu shifa'ul atqiya turran kama dama shiqa'ul ashqiya terem bi mu andi di alquran safara la ci kep ku dib julit sabqal ak ragal yalla neja fi shifa'un wa rahma lil mu'minin yermane la ak am pat ñeel ñan way gem yalla ñi waye nak kama dama shiqa'ul ashqiya ñi na rate xeedi de alquran seen musiba la ba faaw alquran seenu texeedi la ba faaw alquran mo raw ci ñom nandal guñ len nandal ñu dekk biir raw motax mu ne ko da'atu rabbi wa du'a'i yujib kawni ya abdallah khadim alhabib seigne touba neena wona sama borom ta dana mam wuyu ci limako ñaan moy dama ne man seigne touba na doon jaamu yalla tay liggey katop soppe ba ñaar yi rek la bëgg ci aduna neewul yalla na bari fas neewul yalla na bari nit neew yalla na bari alal way ñaar rek la ñaan nay jaamu yalla tay liggey katop soppe bi yalla ba mu jeex tak ñaar yoy la ñaan ta neena ñaan gogou sun borom nangul nako hada alladhina amanu wa amilu bima bihi jaa alkarim alamthalu sun yunus bi sallallahu alayhi wasallam gindina way gam yalla nya bañu jefandiko lo xamne mom la yunus bi sallallahu alayhi wasallam andi won muy ay ndigal di ay tere kon ndekata top ndigalal yunus bi sallallahu alayhi wasallam bay ay terem sun borom mo koy terele ab julit mu dor ko man suko xagne ak nit nak dootu meuna jefe ndigal dootu meuna bayyi tere su boba da koy andil ak texedi motax kon muné hada alladhi amana thumma ittaba'a mal mujtaba qad sannahu wa shara'a yundi bi sallam ñewna gindiko gem yalla tanango top li fi mustafa andi te moy sunnam ci ak shari'am bi kum nango top li mustafa andi sallallahu alaihi wasallam te moy sunna ci ak shari'a bi su boba neena koko gindikuna huwa ar-ra'isu fi as-samaa wal ardi yanqudu fiha mashtaha wa yamdi yunti bi sallam moy kilifa ci asamaaw moy kilifa ci suuf nonu mu ko done nak motax lum fa dogal moy am sun borom may nako daraja ju tol non hadahu hisnun mani'un man walaja fihi bi idnillahi fasa wa naja njubam gi mom yentibi sallallahu alayhi wasallam karange la luy are kep ko daw wut fa karange ngir weru fa kon sallallahu alayhi wasallam ko daw wut ci ko aro ci mom mu ar la ta karange li nak bi idnillahi lay andal yalla ko ne arel loloy waral nak ki bëgg aru ci mom day bolé yar al fawz wan najat day taxé day mucc al fawz wan najat du ben al fawz moy dugg aljana an najat moy mucc ci sawara nit ki
bu yowal khiyamé man na dem sawara do dem aljana légui nak bu amé najatu moy da do dem sawara définitivement su ko defé bu amé fawsu nak moy da dem aljana motax kon bayyi téré yi day tax nga mucc ci sawara jëfé ndigal yi dila yob aljana so bayyi wul téré yi nak man nga dem sawara ba ci dir nga do dem aljana su baba amu mucc gi motax ñu ne kon bayyi téré yi day tax nga dem nga mucc ci sawara sawara dula lak tass bu re sawara lekul ba nga taxaw ci terrain ba nak ñu doora yobbu aljana nga xane yow dal jaari wo ben yon ci sawara jeffe terrain yi nak day taxa jaari ci sawara sa ñaka mucc ba yag nak ñu do la tabal aljana kon nañ taxawel fofu bokki cheikh son khadim cheikh ahmadou bamba mi ngi wax yoonte bi sallam ci liko fi indi di wax yoonte bi sallam ci liko sun borom fiko sun borom tek diko wax itam mom itam ci bopam mo seigne touba lim bëgg ci yoonte bi sallam mu yar te moy lan doon jaamu bi yalla ak liggey kat yoonte bi bokki ñu yameli fofu insha allah rabbi dana ñen topal sen téré bi nga xane moy fathul fatah fi madhil miftah ci yenen émission yi di ñew ñi ngi leen di nuyu bax di leen gëreum di leen gëna présenter sun mbokk mi cheikh bay morlo alhaji ñi ngi koy nuyu bax bax diko siyaré di nuyu bokk yépp sen mbokk sen xarit muxtar kam cheikh salou mbake mo leen di nuyu ba benen yoon wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

qasida yi gamu yep rek ba ci nooru day nek mafatihul bishri jalibatul maraqib taysirul asir qasida yoy nga xamne yoy yep ay salawat la kuko don lim fi ba suba du jeex fexel ba weru yoy yep nga def ko ci weru de ci dundu yonent bi mbok bi de ko ci yek mbok mi bari ci ay salawat mbok mi yeesal sa jayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaarale ko cheikhul khadim mbok mi lol lepp nang ko bayyi xel ci weru yi nga xamne moy weru gam yakarna amna ñaari jotaay yo xamne bu jëk bi waxtaanon na ci Serigne Touba ak mahabbam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtaan na ci Serigne Touba ak mubayyam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye waxtaan na ci dana waxtaan tay Serigne Touba ak khidmam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bo mo ne abdan khadiman foko fek rek ci mbindam lol lay doon inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan khadiman wal muhaimin sahidu bam waxe ne day jaante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci khidma ci day jaante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye limi jaante ak mom ci khidma la mu laaj suñu borom it mu sérel ko lol mu ñaan suñu borom mu sérel ko lol wax joju kon lolo tax tay ak khidmam bam tambalé rek da tambalé khidma xam nañ ko ci tasawuf waye ni ko señ bi jëlé ak nim ko défé ak nim yaato ta lol lepp day dugg ci wa sunnatuhu insa rabbi ubayinu ta khidma jamono sahaba yi amon na dé Anas ibn Malik neena khadamtu rasulallahi 10 sinin ku tedd ki ligéel na ko fukki at ma qala li qat lima fa'alta hadha wa lima lam taf'al hadha Anas ibn Malik mo wax lolu khadim rasul señ bi bamuy sogli tambalé ñewon na Anas ci dara jam joju dem na ba bind ci mbindam ne jawastu Anas romna Hasan ibn Sabit legi ni ma mel ak mom kenn meliko Mustafa sallallahu alayhi wasallam xidma gogo nak dafa feñ ci am bindam lu bare bare bare batu xidma gogo lolo tax yoru murid fuñu waxe xidma ci tasawuf fi ni ci suñu digdigal bi rek bañ nañ ko parce que suñu nuyo lol naka xidma yi xidma moy liggey bi nga xamne dang koy def ci yalla rek tax soxlu wo ci dara dem ci jumaaja balé bok ci daayira sangam bo xamni ni dañoo nek ci ñangalem serigne bi liñuy def juuyewut ak ñangalem serigne bi nga and ak ñom ci lañ nek serigne bi mom leppam da ko defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mais bimu tambalé sax mom serigne bi dafa ñaan yalla mu def ko muy khidmal yunus bi sallallahu alayhi wasallam da'awtu rabbi kawni khadima dahri qadimuhu dunyan wa ukhra li hubbi khabaral kabida wa neena man sama bop ma ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nek khadimu yunus bi ci aduna khadim go xamne dama koy defal ci aduna waye dama koy khidmal ci bir bamelam wa kon yunus bi neena ana hayyun fi rawdati Serigne Touba ñaan na yalla neena ko ma ngi lay ñaan yow suñu borom ba buñ laqo ñun ñaar ci kaw suuf ba nek ca di dund hayatu barsaqiya ca jamono joju yalla nek it khadimur rasul ba buñ deme aljana it ma nekat khadimur rasul diko fa liggeel kon khadim gi yalla bu mu dog mukk loolu la ñaan suñu borom wa ca gis ñun ño gis ño tegal suñu bop suñu beut lim ñaanal ñu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fi ci aduna lepp yalla may nako xolal lim ñaanon ci Touba ca bam koy def dara sampuut waja'al hudban maskana ta'allumi Touba maskana ta'allum le wala dit mu jamma bi fi nek de Afrique de l'Ouest gi man gisuma ko fi bu tol ni le fi mokale alcorane gisuma ko fenn ta lolou bam koy wax bobu dara sampogut maskana ta'allum wa mawdi'al fikrati ñaat lañ fi jubole rewmi lu yeungu rek ak jafé jafé yu am mawdi'al fikrati Touba lañ jëm ci lu Touba waxit lolou lañuy bayyi xel wa tafahumi kon lolou bam koy ñaan boba dara taxawugutun te serigne bi ñaanal nako yalla kon lum ñaan yalla suñu borom lo xamne ëlëk la ñun la cheikh abdullah waxon wala kenn ci gaay baxé moy lam ñu dik wala cheikh mustafa al karim te gisaguñ ko lolou lañ gëna gëm sax ci liñ tegg suñu bëtt kon lam ñaan ñu tekki bëtt ñun lam ñaan te teggaguñ suñu bëtt ngir ne dañ ci aggagut ñun lolou lañ gëna am yaqeen ci ne dana nangu ci li ñu tek suñu bëtt neena it kulliyati sarat ajalla khidma lil mustafa munsu kafani sanna ndeysan neena bi nat bi wacce sama kaw batay sama yengu yep sama lepp khidma gëna kawé lay defal mustafa sallallahu alayhi wasallam kulliyati sarat ajalla khidma sama lepp dafa mujju nek ajalla khidma lil mustafa munsu kafani sanna bi sadma bi wacce sama kaw ba legi
man nekuma fa di jambat wala def la sama lepp yoonte bi la ko jox wa adha ka rabbi rasulullah bi khatti al mughzi adu wallahi ha salatu sita bi madh sita ahq jumlat al wara bil qidma mindef yep la tamale ci adama ba ki mujj dund ci kaw suuf ki ci gëna yello ma khidma la ki ci gëna yello ñu defal ko khidma bin nasmi wan nasri neena koku moy rasulur rahma moy yonent bi yermande bi ahq jumlatil wara nak mindef yep ba ci jinne yi bil khidma bin nasmi ma jël sama khalima gi ki ci yalla sama khalima gi ki yalla ma diko ci tag wala ma diko ci wax mo xam nazm la wala nasr la la nga xamne moy rasulur rahma daani li ikhdam an nabi hubb zatihi xamna nak ñu bari danañ laaj ne lu waral sa lepp nga diko defal khidma yunus bi sallallahu alayhi wasallam koku bala muy laaj ab tonto ma ngi ni na ngeen xamne hubb zatihi bëgg jëmum ji rek moko waral bi hubbi rahiman lam yasal qattu mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam lam yasal qattu rahmana hubb zatihi mo waral madh yi makoy madh hubb zatihi mo waral khidma gi makoy khidma amna yo xamne dañ don madh yunus bi sallallahu alayhi wasallam da am luñu beggone sañ nañ ko lu bax la nga am soxla ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam tawassul ci borom burdu lu ko dal da tawaton di madh ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba yunus bi feñu ko amna salawat yu ñu tuddé salawat salatu nariya salatu nangam bo ci man di gis yu ci bari ci salawat yi amna asbab man nak sama qasida yi ben sabab tawatuma soxlawuma alal ñak gi ma ñak wala problème yi ma nek ni jëm gi ma jëm ci yoonte bi maram problème yoyu waraluko suma nekuton ci problème sax damay tag yoonte bi diko xidmal hubbu zatihi moma bolé ak mom ci lolou du dañ ba faw kawni khadiman nabi wal kitab fadlun min al wahhab la min iktisab na ñepp xamne nak lima am ci yoonent bi salika fadlullah lepp nak fadlun min al wahhab koku ñuy tuddi al wahhab nga xamne ci turu yalla yi la bok mom moma defal li moma beral loxo ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ma nek khadimun nabi ma nek khadimul kitab lol nak fadlun min al wahhab lol la serigne bi wax uhahidu allah ala akhdhi al kitab bi khidmatin lil mustafa babi sawab kolerenté nak yalla yalla ya séré li dé dama kolerenté ak yow ci téyé sa téré bi dama kolerenté ak yow ci khidmat yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam babi sawab yoonte bi nga xamné moy buntu njub bi moy buntu deug bi mom yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam motax khidmam gogu feñ na ci ñent mbir yo xamné feñ na fi mom cheikhul khadim khidmam gi feñ na ci top gi mu top sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam señ tiba nekku di théorie di wax ni dé dafa top sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ku sunna la won ku sunna la won sunna go xamne ni sax ñi wote sunna ni xajuñu fa ag ndax dañ ca bolé aduna sunna am sa da ca bolé wu dara aduna foko fekk day jullu penku bu toge du dox di gesso foko tek fekk na yoonte bi doon def di def ay jalasat di waré non la daan def foko fekk buy tuddu tur yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da koy bolé ak salat ak madh foko fek moy ki dak tawhidal yalla abiyad tawhid boko dajale won tay ji man ay tire ku manona tawhidal yalla sun borom subhanahu wa ta'ala fum fek lu rafet mo xam suuf la wala nu man don lam fay ndike def moy julli fa dundum gi yep yonenti bi la day julle ka mat amuton lu beggon ci aduna ludul yalla ko yonenti ak tere bi sakir la won sabir la won bolem jikko yoonte bi jikko won dafa fenc jeemam ju tedd ci motax manela khidma gim don khidmal lam ci jikko jital moy ittibahu sunnatihi yemut ci ittibahu sunnatihi way tajjidu sunnatihi ndax moko waxu ne sunnatuhu insa rabbi ubayinu lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhu al gharra wa inni ahmad kon liggey gi fegna ci ñaar fegna ci ittibahu sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam way fegna ci tajjidu sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam fegna ci idamatu madh li rasul sallallahu alayhi wasallam lim madh yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lim ko tag tay ji man nga andi temeri nit
nga laaj leen kenn ku ne bayit ba la gën a neex ci bayit matax yi matax Cheikhul Khadim yi matax yonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ci bokkale sa morom ci benn bayit bu ne man nga ci def guddi waxtaan ci la am fenn gaa yu baax yi tagg yonente bi yépp yàlla leen yàlla fay situation yu baax lañ nekkoon di ko tagg kii bi muy tagg yonente bi xusuuri xalat du kër gum nekkoon wal ahlu anni tafarraqat du njaboot gu ko jege woon ay noonu rek wër ko ci situation yu metti circonstance yu jafe mu jël léppam di xidmaal yonente bi sallallahu alayhi wasallam loola du yemat nga nekk sab saal wala nga nekk sa biir sa ëtt wala sa daara say do nga wër la ngay tagg loola baax na lool de waaye du yem lële yëf yi mën nañoo bokk de waaye circonstance yi mën naa tax ñu wuuteeg pay ca yàlla suñu borom subhanahu wa taala idaamatu mataxi salaatu sittax bi mataxi sittax idaamatu salaatu alayhi ni muy julle ci murid yi ñooñu ñu dàq julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf génn xasiida gu gàtt da nga cay gis salaatu goo xam ne nii buñ la ko doon firil da ngay jàpp ne sax lii lu jomb la mu nekk ñaan goo xam ne dafa jëm ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam jës bu rek boo ko jàngee bu lay nettali salli ala saarin sama buy ñëw ci leeratu isra wal miraaj ha léppam julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal mawaahibu muqaddamat nabiyun lahu sha'nun adhimun mubayyanun c'est huwa al-mustafa tuba tuba manam bala yalla fay karna ñi sopp yonte bi sallallahu alayhi wasallam leen yalla fay dañ ko fay dañ ci fay buñ joxe señ bi rek mu doy sekk dafa sagal yonte bi da ko sargal salawat yi kenn xamunu tollu kenn xamul nu mu toll te amut lu amut salawaat lu muy mën di nettali salaat lay àndal lu muy nettali rek salaat lay àndal buy waxi dara jaam salawaat yaa ngi ci biir ci baabu fa amma bi nixmati rabbika fa hadis buy nettali tukki bi salawaat yaa ngi ci biir kooku léppam salawaat la yow murid bi jàng xasida sax yow est ce que xam nga xeeti salawaat yi ngay def est ce que xam nga darajee salawaat yi ngay def xamoo ko yàlla na ko yàlla ëmb ca nangu ko ba ëllëg yomal xiyam nga soog koo xam moo tax Serigne Touba maanaam ku mata kañ la waaw ku mata kañ la ndax li am ci yonente bi moom la moo tax ma ne la xidmaam gi feeñ na ci ñeenti mbir yi ci topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci dëkkee tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci dëkkee julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw moo tax nañuy góorgóorlu ci xasida yi bu baax a baax a baax a baax nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ca di ko sellal rawatina guddi gàmmu gi bu ñu raw de bu ñu rawee gënee natt 2027 wuma 2028 nañ ci góorgóorlu ci xasida yi am daax yii nii ñu jàng ko ci sellal ko bu baax a baax a baax a baax joxe ci ñam yeesal suñu yéene jàng ci gis bu mowaahi bu muqaddamat li maa in basiri suñu sëriñ bu baax ba Cheikh Abdourahman daana wax naan doy na gàmm ñeenti xasida yooyu luñ ci mën a dolli nañ ko ci dolli nañ bëggal njaboot gi yépp fu njàpp mi toje rek nañ yeesalaat njàpp mi ba fajar nañ ko toppoo noonu ba timis ñu dundal bis bi fas yéene ci liggéeyal Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ñi am alal nañ ko ci def ñi am xam-xam nañ koy waxtaane borom doole yi nañ jàpp ci liggéeyi xidma gi ci guddi gàmm gi def ko ngir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla nangu lépp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.